0: siya na nga po, kahit wala ho tayo dito, ay suportahan po nyo lagi yung mga produkto po, yung mga meron po, di ba? Ang Yes to Wealth Incorporated, lahat po yan ay nakakatulong po sa ating kalusugan, di ba? Kapuso Grezo, happy birthday. Evangeline Rodine, o Rodine, happy birthday Evangeline Rodine. Nang Taytay Rizal at Pauline Rodel, Kim Rodil, Ivan and Rodil. Good morning! Yun ang tanging hiling ko po. No? Sana isuportahan po natin ang XFM 99.5 Mega Manila kahit po tayo ay hindi nyo na maririnig sa mga susunod na araw. Ano? Sabi nga ho nila may pagkakataon na talagang kailangan po nating ayusin. Ito po naman po ay para sa pamilya, no? Hindi para sa akin lamang, kundi ho ang akin pong pag-alis ay para ho sa pamilya ko rin naman. Opo. Para po sa pamilya, no? Okay, tama ba ako, Earl? Dali, balita lang ni Earl. Pakinggan mo muna to, Tita Sol Cordoba Bautista. Balita, oh, 20 toneladang double dead na karne. Nasa bat sa Marikina, 12 restado. Katropa mo sa balita, Earl Saludan ng XFM Mega Manila. Pasok, Earl!
1: Report. Nasabat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ang humigit kumulang 20 toneladang expired na karne sa isang bodega sa Barangay Tanyong, Marikina City. Kasama ang National Meat Inspection Service, isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant. Natuklasan ang malaking inventaryo ng frozen meat na lampas na sa expiration date at hindi naligtas kainin. Ayon sa mga otoridad, maaaring magdulot ng foodborne illness ang naturang karne kung may labas sa merkado. 12 katao ang inaresto kabilang ang mga manager, staff at security personnel na pasilidada na harap sila sa kasong paglabag sa Food Safety Act of 2013 at Meat Inspection Code of the Philippines. Tiniyak ng NCRPO na paigtingin pa ang operasyon labas sa gayong gawain upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Katropa mo sa Tanging City, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Report. Maraming salamat sa iyo, katropang Earl Saludar! Double dead na karne, grabe naman yan. Ingat tayo! Ingat tayo sa pagbili ng mga karne, ha? Mga katropa, siguraduhin po, ano mo naman Earl, di ba? Kung double dead, maaamoy mo naman eh. Medyo hindi na okay. Tsaka hindi siya fresh, no? Yung fresh, medyo mapula-pula pa eh. Ganun yung karne, mga katropa. Kung bibili ho kayo ng fresh na mga karne, tingnan nyo hong mabuti yung karne. Diba? Malalaman nyo naman po kung double dead eh. Kung double dead kasi, medyo nangingitim na, diba? No? Medyo, tapos yung amoy iba, diba? Oo, meron na mo. Apo, para bang ano? Para bang, yung amoy niya, kailangan mong, yung may amoy na, double dead. Abay ka, parang ano eh, pwede mo siguro ano yan eh, sabunan niya ng Santon, Santon Plus Herbal Soap. Di ba? Kita Sol Cordoba Bautista na nasa San Carlos, Pangasinan. Kaya ingat po tayo, kung bibili tayo ng fresh meat, be sure na talagang, alam ko naman, eh, baboy ang pinakaano sa Pilipinas eh, no? Apo, yan po yung pangunahing binibili ho natin na panghanda. Maliban sa panghanda, yung po rin po yung inuulam natin, di po ba, sa lamesa. Apo, mas mahal na nga yung isda kaysa sa karne ngayon. Diba? Mas mahal na nga yung isda kaysa sa manok. O, imagine nyo yun. Tapos pagbabawalan tayong kumain ng manok, pagbabawalan tayong kumain ng karne, eh, ang mahal ng isda. Maggulay na lang tayong lahat. Yun naman ang totoo eh, di ba mga katropa? O, so ingat po tayo ha, sa mga binibili ho natin, baka akala ho natin na dapat nyong suriing mabuti ang mga bibilin ho ninyong kakainin. Apo, di ba? Dapat to, huwag tayong ano, pag may ganyan, sumbong nyo kagad. Sumbong nyo sa barangay. Alas 8, Jess. Ang bilis ng oras, katropa, no ha? O, bumibilis yung oras, Clyde. O, at sa puntong ito, mga katropa, ay meron ba tayong ano dito? Ito, iginiit ni Attorney Lorna Kapunan ho, mga katropa. na kung nagagawang parusahan daw ho ng batas sa mga ordinaryong kawalin ng gobyerno, ay dapat mas lalong managot daw ho yung mga opisyal na nasa matataas na posisyon. At binanggit nga ho ni Kapunan na ang halimbawa ng isang principal sa Catanduanes daw ho, mga katropa, na nahuli at nakulong ng 11 taon dahil lamang sa maling paggamit ng 5,000 piso. Grabe, no? Imagine mo, 5,000 pesos, makukulong ka ng 11 taon. Ano yun? Ang nasabing pahayag po ay may kaugnayan sa kasalukuyang controversy ukol sa umano'y paggamit na mahigit 100,000,000 pisong confidential funds ho ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Kapuna na bagamat hindi agad magre-resulta sa pagkakakulong ang impeachment, ay maaari naman itong maging daan sa mga hiwalay na kasong kriminal tulad ng plunder. Binigyang diin ni Kapuna na ang hustisya ay dapat walang kinikilingan at dapat na managot ang sinumang mapapatunayang umabuso raw ho sa kanilang tungkulin at sa pera ng bayan. Ano? Bakit may ano yung Gmail sa ano nyo? Picture, kapuso ng taytay. Ano? At matatandaan na naharap ngayon sa proseso ng impeachment ang Vice Presidente dahil daw ho mga katropa sa questionable paggamit ng pondo sa Office of the Vice President at sa Department of Education noong siya pa ang kalihim. Sa dinami-dami naman ba naman ng example mo naman, Atty. Kapunan, si Vice President Sara Duterte, nahahalata ka to. Sa dinami-dami ho ng inyong babanggitin, si Vice President Sara Duterte pa talaga, ha? Ang napili ninyong gaming ehemplo, ha? Samantalang yung mga nabigyan ng mali-maleta, hindi sila yung tinutukan nyo. Huwag ganun! Huwag tayong maging ano lang. Diba? Dapat fair tayo. Fair tayo sa mga binibitawan nating salita. Pero lang siguro kung taga-ibang partido kayo. Wala tayo magagawa dyan. Ay nako. Eh yung tungkol naman po talaga dito sa usapin ng yung confidential pension na ito, matagal na yung issue to. Hindi pa rin ho nila, di ba, yung regarding that issue. Alam nyo ba yung tungkol sa issue na yan? Alam nyo ba kung anong totoong nangyari ho dyan doon sa pinag-uusapan pong confidential funds na yan? Gusto nyo na malaman? Yung sinasabi ho nilang confidential funds na yan, napagalaman ko po yan long time ago pa. Nasa ano pa ako noon? Nasa kabila pa ako. Nalaman ko po yung issue na yan, na yan po, ang confidential funds na yan ng Office of the Vice President ay nanggagaling ho sa opisina ho ng Pangulo. Apo, galing ho kasi executive branch eh. So galing ho sa opisina ng Pangulo yan, yung pera na yan, yung confidential funds na yan, ibababa po yan, ibibigay po kay Vice President Sara Duterte because dati, di ba, meron siyang Intel funds kung tawagin ho natin. Nagagamitin as bilang Vice President at para po sa Department of Education dahil nga po nababalita nga dati na nahihikayat ng mga kapatid natin sa labas, mga kaibigan ho natin sa labas, New People's Army, ang mga estudyante. Yun ho yung totoong storya noon, katropa. Ngayon, ang nangyari ho diyan, katropa, ibinigay ho yung pera, yung confidential funds po na yun. For your information ha, ano na po yun? Magdi-December na. Okay? To be exact, December na ho yun. Ngayon, ganito po kasi yun. Kung hindi niya, ang balita ko noon ang sabi, kumbaga, trumabaho na yung mga Intel, na mga kinuhang mga Intel, intelligence, no? Trumabaho na po sila na hindi pa sila nababayaran. So meaning, kailangang i-dispose yung pera bago magpalit ang taon. Kasi po, kapag yung pera na yan, natenga lang sa opisina ni Vice President Sara Duterte, hindi ko po siya kilala, hindi ko rin po siya ikinakampanyo, whatever. Ikinikwento ko lamang ho sa inyo yung totoong storya, yung pangyayari po niyan. Nangyari po niyan, kailangan niyang i-dispose, di ba? Kailangan niya nang ilabas, ibigay, kaya may issue doon na isang linggo, parang in a week time, ilang milyon yung binitawan na pera ho ng Vice Presidente. Yung po, ginamit yun sa Intel dahil nga po, hindi nga ho nabigay ka agad sa kanya, kailangan niyang i-dispose yun dahil kung hindi, di ba, pagdating ng next year, yan po ibabalik po sa National Treasury. Yan ang storya ho niyan. Oo. At sa Intel Fund Show, kung pag-usapan po natin yung Intel nga, kaya nga Intel eh. Confidential Funds, Intel Funds eh. Hindi pwedeng si Joel Gorospe pipirma doon sa Intel, yung sa pondo na yon, na tinanggap ko yung pondo na yon. Ano yon? Isasalya ko yung sarili ko? Diba? Igigisa ko ang sarili ko? Ha? Sa sariling mantika? Parang ginisa mo ang sarili mo sa sarili mong mantika. Diba? Hindi mo gagawin yun. Intel nga eh. O napangalanan ka, di alam na na ikaw. Hindi ba? Kaya nga may Mary Grace Piatos. Mario Joseph naman o. Hindi ko alam yung iba kung nagtatanga-tangahan o nagbobo-bobo-bohan eh. Ang tatalino naman nila. Alam naman nila kung anong ibig sabihin ng Intel fans. Lalo na yung mga mambabatas ho natin. Hindi ko alam bakit hindi nila alam yon yung salitang Intel fan. Isamantalang sila, itong mga mambabatas na ere, meron din pong mga ano yan. May marami din hong mga Intel po yan. Oo. Marami din po silang, meron din po silang tinatawag na Intel fans. Mario Joseph kayo. Hindi nyo naintindihan yon? Yung ibig sabihin ng Intel fans? Tanungin nyo si ano, si Tiniente. Si Tiniente Narding. Pinagtatawanan nga yan ni Tiniente Narding nung nag-birthday yata si Tita Darling eh. Tinanong ko siya, sabi ko, wala pa ako dito noon ha. Sabi ko kay kaibigan ko yan si Tiniente Narding eh. Sabi ko, ano nyo masasabi nyo doon sa Intel fans? Sabi nga niya sa akin, parang kung iba, ano ko lang ha, parang ano, ano ka tanga para pumirma doon? Ilalagay mo, ilalagay mo yung sarili mo sa panganib? Buong pangalan mo, tunay na pangalan mo, pipirma ka, natatanggap ka ng pera para gamitin sa Intel nga eh! Ewan ko ba din eh? Miles Cuenca, magandang umaga sa iyo! Tita Miles Cuenca, hi! Yesterday, I heard the rain! It's hitting your name! Then I'm done, come by! Wow, ang sarap naman na may nagmamahal. May nagmamahal kay Clyde. Bawat taong may damdamin, may mina. Nagkatuluyan din sila. Dati yung babae, aayaw-ayaw pa. Sabi niya, ne, di ko type yan si Clyde. Hindi mga kaibigan, para po sa inyong kaalaman, total, ano naman eh. Ngayon ka na ibubulgar, si Clyde po may girlfriend na. At yung babae, na tinatanong ko yun eh, yung babae na yun eh, yung lovey dubs niya, tinatanong ko noon yun, sabi ko, oh, sabi ko sa kanila, sabi ko, oh, naniligaw sa iyo si Clyde, kako. Ba't hindi mo sagutin eh, kako? Ayoko nga dyan, ang kulit. Sabi niya nung una, ayaw daw, ayaw. Malaman-laman mo ngayon, ang sweat. Super sweat sila. Oh, kaya ho, doon sa mga, ano ha, doon po sa mga nag-aakala, doon po sa mga may tawag dito Clyde, yung meron pong nararamdaman para kay Clyde, sorry po kayo. Meron na po siyang mahal. May nagmamahal. Bawat tao'y may damdamin, may minamahal. 8:19 in the morning, Joel, bakit may ewan ko sa iyo, Marlene Cabangon. Pa-shoutout po sa uling beses dito sa kay Tatay Henry Cabangon ng Pampanga. Tatay Henry! Shout out! Tatay Bert, ayaw mong tumigil ah. Pag alis, alam na sabi ng kakilala ko, sa kakilala ko ah, hindi siya sa akin galing pinasok ng sindikato ng gobyerno. Gusto nila pagtakpa ng maling ginawa. Ah, okay, sige. Tatay Bert, magandang umaga sa iyo ha. Ba't nawala yung ano dito? Wait lang. Oh, ano nangyari? Hindi na pumasok sa ano? Okay, sige. Okay, mga katropa, alas 8:19 na ho ng umaga. May nagre-request kanina. Pwede daw bang ano, kantahin daw yung team song para sa lahat? Oh, sige. Kantahin natin yung team song para sa lahat at balikan po natin yung balita ng mga OFW daw ho. May dagdag puntos na civil service exam ayon sa CSC, katropa. Sige, pagbigyan natin sa oras sa 8:20 ng umaga. Maagang kantahan to, Clyde, ha? Alright, para sa inyong lahat na nagmamahal kay Joel Gorospe, at minamahal din ho. Namahal din po ni Joel Gorospe, mga katropa, no? Apo, ito po'y para sa inyong lahat na hindi po nawala, laging nandyan. Ito na!

anyone. Thou to try to convince me to give in. Said you can't win.

0: Ano yun, Shimono? Biglang may bumira na naman na ano. Sadali lang ho, ha? Oo, sige. Magbe-break lamang ho tayo, katropa, ha? Oras ho natin, it's 8:24 na po ng umaga. Katropa po namin, mga mahal, mga nakatutok po sa atin, ha? It's already 8:24 in the morning, ang oras po na yan. Yatid po sa atin, mga katropa, ng Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Doon po sa mga medyo may amoy na dyan dahil po siya lagi nagpapawis, di ba? Oo. Lalo na ho sa mga manggagawa ho natin, ano ha? Nakikipagbuno araw-araw sa kalye, di ba? O, makapasok lamang po at makauwi sa bahay. O, yung amoy ho natin, iba ng amoy, medyo hassle na ho yan. At awkward, sabi nga po nila, katropa, mag Santon Plus Herbal Soap na po tayo. Tinatanggal po nito ang dumi, ang pawis at sobrang langiso ng ating katawan. Kaya kung gusto natin maging kumpiyansa, Celso Drio III ay mag Santon Plus Herbal Soap po tayo. Available po sa mga butika at sa mga Yastowel Clinics nationwide. Hahaha, tama, obvious naman na alias yun. May tumingin pa sa PSA for verification. Tanga lang. Anyway, Ate Virgie Vasquez and Kuya Jojo Vasquez, good morning ho sa inyo, ha? Opo, opo, thank you po for watching. Kita Duration Ramos, okay. Good morning! Babalik ako, sandali lang. Meron pa tayo mamaya, huwag kayong mag-alala. Yung isang favorite song ko, yung handog. Alam nyo yung handog, Clyde? Magandang kanta yun. Sinong kumanta nun? Si Elvis Presley. You need nothing but a handog. Crying all the time. He's nothing but a handog. Diba? Si Elvis Presley kumanta nun. 8:26 in the morning.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para bumalik ang bagsik ng pagkakas na lalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Narito ang mga pangunahing paraan ng pag-iwas sa dengue. Linisin ang loob at labas ng bahay. Alisin ang mga nakaimbak na tubig sa mga gulong, paso, lata at balde na pwedeng pamugaran ng lamok. Takpan ang mga tangke at bariles ng tubig. Magsuot ng mahahabang damit at pantalon. Gumamit ng insect repellent lotion, lalo na sa mga bata. Gumamit ng pulambo habang natutulog. Mag-install ng screens sa mga bintana at pintuan. Suportahan ang fogging o spraying sa mga lugar na may mataas na kaso ng dengue. Kung may lagnat na tumatagal ng 2-3 araw, rashes o sakit ng ulo, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
0: XFM Mega Bullseye. Yes, tuloy-tuloy tayo sa Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila. Halina kayo. Sige na, samahan nyo na ako. Sabi ko nga kanina lubos-lubosin na natin ito. Alas 8.29 na po ang tamang oras, mga katropa, sa buong Kapuluan. Yes, sa mga ginagawa tayong orasan, ha? 8.29 ng umaga. And 43, 44, 45, 40. Huwag natin kakalimutan, mga nanay at tatay, sa mga nag-almusal na, baka nakalimutan yung magtimpla, ha? Magtimpla ng ating Santon Gold Herbal Tea. Napakaganda para sa balancing tiyan at sikmura, Celso Drio III, ha? Para sa balance na tiyan at sikmura, dapat uminom po tayo ng Santon Gold Herbal Tea. Alam nyo, huy, napakaganda ho ito, parang cleansing. Ayan. Kailangan chong ilabas lahat yung mga dumi sa ating tiyan para sa ganun maginhawa ang ating pakiramdam. Di ba? Oo. At makaiwas tayo sa sakit. Alam nyo ho, nanggagaling naman po sa mga kinakain po natin ang sakit-sakit na yan. Hindi po ba? Mag-Santon Gold Herbal Tea po tayo, isa sa umaga, isa sa gabi. Alright, tandaan na, isa sa umaga, isa sa gabi. Meron ako eh. Meron ako. Ganun pala ang lasa niyan, ano? Masarap! Masarap na tsaa, no? Sige, mga katropa, ha? Mabibili rin ho sa mga butika at sa mga Yes to Well Clinics nationwide. Bullseye! Ay, sige. Hi, marami nagtatanong. Ayan. Okay, once again, maraming salamat po. Thank you sa mga nakatutuko ngayon sa ating programa, no? Hindi nyo ako iniwan, ha, kahit sa huling araw po natin para umere dito. At sa ibang mga balita, ho, abay, may dagdag puntos daw ho sa civil service exam ang mga OFW. Anong ibig sabihin yan? Ito pala yung ibig sabihin yan. Tatak Joel Gorospe, 1 in a million. Siyempre! Magandang balita ho ito para sa ating mga bagong bayani, kung tawagin po yung mga OFW. Dahil pinayagan na po ng Civil Service Commission ang pagbibigay ng karagdagang puntos daw ho sa exam para sa mga kwalipikadong overseas Filipino workers. Anong dagdag puntos? Ayon po sa CSC Resolution number 2600596, mga katropa, abay, maaring makakuha ng dagdag puntos daw ho ang mga OFW na nakapagtrababaho sa abroad ng hindi bababa sa 5 taon. Tita Tessa, silent listener ka na ngayon, Tessa Gonzales. Ayan. Tito June Himar, magandang umaga sa iyo, Tito June, ha? At ayon po, kailangan lamang daw na makakuha sila ng marka na hindi bababa sa 70 sa pagsusulit simula ngayong August 9, 2026. At sakop daw ho ng benepisyong ito ang mga OFW na kasalukuyang nasa abroad, dating nagtrabaho sa ibang bansa, at may kontrata na para makapagtrabaho sa labas ng Pilipinas. Layunin daw po ng CSC na bigyan pugay ang sakripisyo ng mga OFW at tulungan silang magkaroon ng mas madaling pagkakataon na makapasok at maglingkod daw ho sa pamahalaan pagbalik nila sa bansa. Di ba nga, sila po ang mga bagong bayani. So, bigay ho natin sa kanila. Magandang balita ho yan para po sa mga Tita Lilia Bundalian, ano ha, na nakikinig ngayon. Sa mga OFW po natin na pag-uwi ho dito ay gusto hong subukan naman magtrabaho po sa gobyerno. Abay, masayang balita ho yan para sa kanila, di ba? Di ba nga? Kasi may mga ganun mga OFW na pag-uwi ho nila, abay, gusto rin nila mag-try magtrabaho sa gobyerno. Although, sabi nga, hindi ho ganun kalakihan ang entry level yata. I don't know, ha? Pero tumataas na rin ang sweldo, ang entry level ng ano, di ba? Trabaho sa gobyerno. Depende pa rin yan sa departamento, hindi ba? Meron sila kasi mga grade 1, grade 2, grade 3, mga ano eh. Ayoy! May mga grade sa sweldo yan. Sa position pala para malaki ang swelduhin mo. Ganun yun, di ba? Di ba, Tita Tessa Gonzales? Tita Tessa! Ayos ba tayo dyan? Morning good! At si Miles Cuenca na talagang tutok na tutok din sa atin today. Maraming salamat po sa inyo. Yesterday, I heard the rain. Tapos yun. I'm losing na. Si ano yun, Smokey Robinson, mga katropa. Yung I'm losing you ba yun? Yung title mo? Bullseye. Ah, Doktora Sinaida Viuda Santa Maria, magandang umaga sa iyo. How are you today, Tita? Elijah Villanca, Vivian Villanca. Magandang umaga, Nanay Elijah, Elijah Villanca. Good morning! 8:34 ang tamang oras, mga katropa, no ha? Ayan, RJ Liwag, magandang umaga ulit sa iyo, pare ko. I hope you're A-OK. Okay. Presi Loreto, ay nandyan din pala, nakatutok sa atin ngayong umaga. Ayan, huwag na kayong malungkot. Ganun lang talagang buhay, di ba? Meron tayong mga gagawin na importante, meron tayong asikasuin. Hindi naman natin kasi maasikaso kung hindi po tayo magsasakripisyo. Hindi po ba? Meron tayong dapat gawin. Anong tawag dito? Isasakripisyo talaga. May magsasakripisyo ho talaga. Kung ang pag-usapan po natin ay para sa pamilya, may mga bagay ho tayong isasakripisyo talaga para sa pamilya ho. Di ba? Sana ho ay naintindihan. Wala ho akong ano dito. Napakasaya ko po na ano na ako'y naging parte ng XFM 99.5 Mega Manila. Sabi ko nga ho sa inyo, nung ako'y tinanggap dito, ay nagpapasalamat po ako dahil buong puso ho nila akong tinanggap dito ni Doc Remilito Oy, ang ating CEO, no? Ang presidente po ng Yes to Walt Incorporated at ng XFM Nationwide, no? At ganun din si general manager po natin, si Sir Edwin Garing, na wala hong, hindi ho nagdalawang isip para po ako'y makasama po sa mga katropa po natin dito. At siyempre, Mr. Buddy Oberas. Palakpakan natin si Sir Buddy. No? May puso po sila sa mga taong kinakawawa. May puso po sila sa mga taong may talento pero kinawawa. Kinawawa! Ganun! Kinawawa! Sino nangawawa? Earl, sinong nangawawa dyan? Apo, alam nyo naman yung story ng buhay natin, di ba? Apo, tayo po ay isang ordinaryong manggagawa lamang, isang uring manggagawa, at tayo po ay, syempre, sabi ko nga po may mga bagay na gusto natin gawin para sa pamilya, di po ba? Sige na, pagbigyan nyo na ako. Nanalo ka siguro ng loto. Ayan! Nanalo si Olive.
7: Aray ko.
0: Nanalo si Olive. Tatlong numero. Nanalo siya, tatlong numero. Hindi ko pa nga na... Ang mahal na kasi, 25 pesos. Ano ba yun? 25 pesos na? May nanalo na naman, Clyde, di ba? May nanalo na naman 35 million, Earl, di ba? Ito lang, may nanalo na naman. One winner lang, oh. Sana all talaga, 35 million plus plus. Kahit tanggalin nyo pa yung 20% doon, yung 20% na ano na tax, okay lang yun. Oo, malaki pa rin yun. Medyo napansin ko lang na umuunti yung mga tumataya ng loto, no? O, medyo mataas na ho kasi. Pero may mga lumalaban pa rin, laban pa rin. Ikaw ba, Clyde, tumataya ka ng loto? Ah? Tumataya ka rin ng loto? May, wala dito tayaan, eh, no? Walang tayaan dito kasi. Si Earl, tumataya ng loto yun eh, Earl, di ba? Ay, bawal pala sa ano nyo, no? Ayun! Buburaot lang ako dito. Ayun, ano, kakanta na ulit tayo. O, mamaya, meron tayo servisyong katropa, susunod na mga katropa, ha? Samahan nyo po ako mamaya. Uy, ano to? Wellness fair para sa mga senior citizen. Wow, nangyari pala sa Makati, ano? Magandang balita ito, oh. Oo, ayun, sana nga po, ay dun sa sweldo, yung sweldong pinag-uusapan na talagang mainit ngayon at tinatalakay. Yung ano nga po, yung dagdag sahod na sabi ho, 1-2. Eh, sabi naman ng iba, sigurado yan, hindi matutuloy yan. Eh, ang problema, yung sinasabi, dagdag na 1-2 sa Metro Manila lang. Eh, sabi, di siguradong magsisiksikan la. Pag, may nagsabi rin na, kapag pinatupad yung 1-2 na yan, alimbawa inaprubahan yung 1-2 na yan sa Metro Manila, sige, magkakaroon tayo ng problema dyan. Ayoy! Bakit ka ninyo? Magdadagsa ano naman ang mga kapwa natin, mga probinsyano dito sa Maynila para makipagsapalaran. Diba? Ganun ho yun. Oh, ganun ho mangyayari doon. Pero kung gagawa tayo ng paraan, sabi nga po nung nakausap natin last time na Kung gagawin lang natin yung tama na itaas ang sweldo ng mga nasa probinsya din ho, mga katropa. Hindi kasi sila, sabi nila, parang malabo siya. Sabi ng ECOP, malabo siya kasi ngayon pa na merong krisis daw ho. Malabo daw. Yun po yung sinasabi ho ng ECOP. Pero ako nga, sabi ko nga, parang hindi ako pabor kung Metro Manila lang. Kasi nga po, sabi ko, kung ang problema natin dito is siksika na tayo, congested na ho tayo, di ba? If we want to decongest Metro Manila, aba, ang gagawin ho natin dyan, eh magtataas tayo ng sweldo ng yung kahit siguro yung ano naman, pwedeng lumaban, no? Hindi naman totally pantay sa sweldo sa Metro Manila, pero mataas din po, no? Mataas din po yung ibibigay natin. Para sa ganun, hindi na po magtatrabaho, makikipagsapalaran ang mga nasa probinsya nating mga kababayan. Can you imagine, no? Nasa probinsya ka, may sariling bahay kayo doon. Magtatrabaho ka sa Manila, mangungupahan ka. Tama po? Minsan, hindi pa kasi yung sweldo mo dahil mangungupahan ka, kakain ka. Hindi po ba? Oh, kasi ang pinaka-problema dyan, yung tahanan, yung titirahan mo eh. Oh, anong titirahin? Titirahan. Hindi ko sinabing titirahin. Titirahan, Clyde ha? Clyde, titirahan. Hindi titirahin ha? Magkaiba yun. Hindi po ba? Imbis na hindi nagagastos ng bahay, pamasahin na lang, wala. Wala rin naman na, actually sa totoo lamang po, wala rin naman na iiwan talaga. Sa mahal po ng renta ng bahay ngayon. Di ba, Earl? Di ba, katropang Earl? Di ba? Mahal na ho. Mayroon pa ba 5,000, pre? May 5,000 pang renta na isang bahay? Wala, no? Wala na. Yung 5,000 yata, isang kwarto lang o isang kama, no? Nagtataasan po lahat. Hindi po ba? So, doon po sa usapin ng ano, hindi po tayo against, no? Pero pag-isipan natin mabuti. Pero I believe yung 1-2 na yan, di talaga papayag ang ano dyan, ang mga negosyante ho dyan. Diba? Maraming magsasarang mga ano, magsasarang mga kumpanya. Sigurado yan. Hindi lang yung magsasara, marami ang matatanggal sa trabaho. Yung trabaho ng dalawa, tatrabahuhin na lang na isang tao. Okay? So, dapat talaga, Oo naman. Basta sa birthday ni Tita Tessa sa August, nandyan tayo! Magkakasama tayo, Bells Cuenca! Birthday ni Tita Tessa sa August. Ayan. Mama Francine, doon po siya, si Mama Francine. Ano ba ang tunay pangalan ni Mama Francine? Francisca Verano Kiba. Happy birthday, Mamang. This coming May 7, Mama. We love you, Mamang. Ayan, ang nang nanay ko. Ang aking pinakamamahal, ang aking mahal na biyanan. Na mahal ni Mama Olive. Ayan. Mama Franz, happy birthday on Thursday, ha? Good morning! Ayan. Narinig siguro ng mga pamangkin mo na, Mama. Oh, binabati ko na si Tessa Gonzalez. Advance happy birthday sa August. Alas 8:42, ang bilis ng oras na eh. Papasok na tayo sa serbisyong katropa, mga katropa ha. At saka yung kape natin mamaya, wala, nabura. Pero magkakape pa rin tayo. Kausapin natin ang Panginoon today, no? Manalig tayo, mga katropa ha. Patuloy ang ang atin pong pagdarasal. Manatiling tayo naka-focus at sabi nga ho nila manatili po tayo sa Panginoon, di ba? Huwag tayo magdududa sa kakayahan ng Panginoon dahil sabi ko nga lagi din wala pong imposible sa Diyos . Diyos po 'yan . Kung sa tao may imposible, sa Diyos walang posible. Ang sabi ng Diyos, I'm, di ba? Kaya nga impossible. O di ba? Impossible. Anong ibig sabihin noon? I'm sa Lord, I'm possible. Diba? I'm possible. Alas 8:43 na po ng umaga, katropa peeps. Paano? Diyan lamang ho kayo ha. Papasok na tayo sa serbisyong katropa. Atid sa atin yan ang Saturn Gold Coffee Mix, katropa! Good morning! XFM Mega Manila.
7: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus, nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus, gumaling yung sakit ko.
7: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
9: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
10: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
13: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil,
3: Sansol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value, ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: nanakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna y medya hanggang alas tres y medya ng hapon, dito sa inyong katropa. 99.5 X-FM.

0: Bye.
1: Balik po tayo sa Bullseye, pero servisyong katropa na ho tayo, ha, mga katropa, ha. Opo, opo, pati yun, nabura. Servisyong katropa sa Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila. May 12 minuto pa bago mag-alas 9 ho ng umaga. Ayan, ha. Opo, opo, hindi raw marinig sa radyo, Tita Lilia Bundalyan. Alam ko may inaasikaso pa Clyde, no? Meron pa hong inaasikaso para umabot hanggang sa inyo ang tulog po ng XFM 99.5 Mega Manila dyan po sa may Pampanga, no, ha? Opo, opo, nag-aayos pa po. Anyway, sa ating servisyong katropa today, abay naglunsad ho ang Makati Social Welfare Department ng katuwang pong Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ng isang wellness fair para sa mga nakakatandang Manilenyo na ginanap sa Makati Coliseum. At sinimulan nga po yung programa sa pamamagitan ho ng isang masiglang Zumba session. Wow! Zumba! Gusto ko yan! Ayan. Zumba session, mga katropa, ha? Meron ba tayong tugtugang Zumba? Zumba? Sandali nga. Tiyanapin ko kung meron tayong... hindi ko pala mapipindot. Sorry. Okay, Zumba! Sige. Sa pamamagitan ng isang Zumba upang pasiglahin ang katawan at diwa ho ng mga lolo't lola ho natin na lumahok po sa nasabing aktibidad. Nagatid naman na minsay ng inspirasyon si Konsehal Ina Sarosa sa ngalan ni Mayor Nancy Binay upang muling ipagtibay ang pangako ng lungsod sa pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen. Nagbahagi rin ng mahalagang kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at active aging si Mr. Rainiel Mendoza, isang nutritionist mula sa Century Pacific Food Incorporated, para naman sa kapakanan po ng mga nagsidaluhan. Ayan, galing. At bukod sa mga talakayan, abay nasiyahan ng mga senior citizen sa mga libreng serbisyo gaya raw ho ng masahe. Uy, gusto ko yan! Sana all! Doc Windel Pedreso, good morning! Miss G, magandang umaga rin sa iyo, ha? At ganun din, meron din daw gupit, ayun, ha? At iba pang recreational activities na inihanda para po sa mga senior citizens natin sa Makati. At dinaluhan din po ang kaganapan ng mga konsehal ng lungsod at mga opisyal ng MSWD upang ipakita ang kanilang suporta sa mga programa para sa sektor ng mga nakatatanda. Palakpakan po natin sila. Yan ang gusto ko. Mabuhay. Mayor Nancy Binay at sa mga konsehales po ng Makati, tama ho yung ginagawa ho ninyo na pagmamahal na ipinapakita nyo sa mga senior citizen. Sana'y gayahin din po kayo ng ibang mga lokal na pamahalaan na sana isa sa mga prioridad nila ay ang kapakanan ng mga senior citizen. Dahil alam nyo ho, mga katropa, darating din ho tayo sa ganyang edad. Diba? Kaya dapat ipakita ho natin na sila po ay prioridad din ho natin, no? Sa lipunan ho natin. Sana po laging ganun. Dahil sila po yung vulnerable na ho na sektor ng ating lipunan. Diba? Ibigay na natin lahat. Ano bang mga hiling nila? Gamot, ayuda para sa mga matatanda. Yung bang ano, hindi naman magkasya talaga naman lahat yung mga, what you call this, yung kanilang mga retirement benefits Yung mga pension po nila, hindi naman ho talaga nagkakasya yan, katropa. Yun po ang totoo. Kaya nga, sana sa lahat po ng lokal na pamahalaan, sana po isa po sa mga top priorities natin, no? Na pagplanuhan, kung tayo magpaplano, ay ang tulong po sa mga senior citizens. Kasi sila po yung isang sektor ng ating lipunan na kawawa, nakakawawa ho, no? Oo, lalo na ho yung mga senior citizens po natin na hindi ho tumatanggap ng any pension, no? At nasa ano po, yung mga nasa banig ng karamdaman, ganun din ho yung pong mga kababayan ho natin, mga senior citizens po na talagang wala, as in wale talaga silang natatanggap. Ayoy! Diba? Opo, nasa ano na sila eh, nasa, you know, nasa uling bahagi na sila ng kanilang buhay. Di po ba? Yun po yun, mga katropa. Kaya sana po, no, ang panawagan din ho natin sa ibang mga lokal na pamahalaan, lalawigan, di ba, na sana po, ano, meron tayo talagang konkretong programa para ho sa mga senior citizens natin. At wag na natin silang hayaan pa na pumila-pila pa kung meron tayong mga programa, meron tayong mga ibibigay, ay baka naman po pwedeng ano na lang, tayo na lang ang lumapit sa kanila kung saan man sila nakatira dahil meron naman tayong listahan diyan. Diba? May listahan naman ng OSCE. Sa bawat munisipalidad, sa bawat syudad, diba? May listahan po tayo sa OSCE. Hindi po ba sa ating tinatawag na CSWD o MSWD? Diba? Municipal tuloy. Ano ba? Municipal Social Welfare Department ng atin pong syudad o nasasakupan. Hindi po ba? Ayun. May ID naman yan eh. Sa bawat syudad, may ID ang ano, di ba? Ang, what do you call this? Ang isang senior citizen. So, nandoon yung address. May listahan. Kung meron sana tayong ano, mga ibibigay na tulong sa kanila, tayo na po yung lumapit. Hindi po ba? Huwag na natin silang papilahin. Si nanay, nakatungkod na nga. Yung iba, naka-wheelchair. Gusto nyo, pumila pa. Para sabihin lang na ano, uy, dito kayo at mamimigay ako ng tulong. Tulong ba yun? Pahirap yun? Imagine nyo, papipilahin nyo, tayo sa 1,000 lang ibibigay nyo. Yung pamasahe, yung pagkain, yung gastos, yung hirap, pagod. Tapos, 1,000 lang ibibigay mo. Mahiya naman kayo? Papipila. Di ba may mga ganun? Papipilahin nila yung matanda. Di ba? Papipilahin po nila yung matanda. Ano pa? Ang gagawin ho nila, tirik ang araw. May mga ganun lugar eh. May mga ganun munisipyo eh. Di ba? Para lang sabihin, uy, ang daming pumipila matanda. Huwag nyo na ho natin silang papilahin. Hindi po ba? Ligaya Orian, di ba? Oo. Oh. Magandang umaga ho sa inyo dyan, sa mga taga Mekawayan, Bulacanan eh. Good morning! Naabot ba tayo? Doktora Dulce, sa radyo ka ba nakikinig o sa Facebook? Ayoy! Pero going south, alam ko going south sila Tita Tess Jose Bobadilla sa radyo kasi malakas yung ano dun eh, yung frequency doon. Going south, malakas yung frequency. Alam ko po yun, malakas yung frequency. No? Okay. So sana po mga katropa ha, sa inyo po mga nasa nagtatrabaho sa gobyerno, mapalukal man o nasyonal, huwag na ho natin pahirapan ang ating mga senior citizens, no? At doon naman po sa mga party list po na ang kanilang nirerepresenta ay ang mga senior citizens, sana po talaga ay ipush nyo ng ipush, ano yung dapat ipush, itulak nyo ng itulak. Yung mga batas ho ninyo, mga panukala ho ninyo para sa mahal po nating mga senior citizens, no? Alam nyo po, kung wala ho sila, wala po tayo. At darating ang araw, tatanda rin ho tayo, di ba? Tama ba ako, paring Earl? Katropang Earl Saluda, di ba? Tatanda rin tayo, pare. Imagine mo, ikaw, hindi ka nagsasalamin noon. Yan, nagsasalamin. Paano? Hindi ka umiinom ng Vision X Plus. Yan ang problema sa'yo, Earl. Hindi ka kasi umiinom ng Vision X Plus. Tignan mo si Clyde. Ganun din. Hindi rin umiinom. Kaya mag-inom tayo ng Vision X Plus, mga katropa, para sa malinaw natin mga mata, ha? Vision X Plus po, yan po ang ating katuwang sa malinaw na paningin. Yan. Ang kulay pala nung ano, parang ano ba yun? Red or is it orange? Hindi, parang red. Yung Vision X Plus, Clyde, pakita mo. Red na ano, soft gel? Oo. Yung Vision X Plus, minum nga ako kahapon eh. Soft gel siya, soft gel. Galing. Vision X Plus. Tingnan nyo, biglang luminaw ang mata ko. Oh, ah. Basta araw-araw, mag-take ka ron yan. Ah. Vision X Plus, para meron tayong, kumbaga panlaban po sa eye strain, sa, ano pa ba, panlaban po sa blue light. Blue light, mga katropa. At saka yung mga radiation, di ba? Oh. Grabe ngayon mga gadget eh. Oh, sakit sa kaya nga, di ba? May mga nagpapagawa ngayon, Clyde, pag magpapagawa ka ng salamin. Meron siyang anong tawag doon, Clyde? Yung sa mga computer, di ba? Computer or sa panlaban, panlaban po. Kasi nakakalabo talaga na mata yan eh. yung masyado tayo nakatutok sa mga gadgets po natin. Kaya kailangan natin mag Vision X Plus po tayo mga katropa ha. Sa Vision X Plus, malinaw na paningin. Malusog na mga mata meron po tayo niyan ha. Vision X Plus po tayo, soft gel capsule mga katropa ha. Bigyan natin po ang araw-araw na proteksyon ng ating mga mata. Meron po itong lutein, beta-carotene, zeaxanthin at vitamin E para sa matatag at long-lasting vision. Gusto nyo ba yon? Gusto ko rin yon. Mabibili po sa mga butika at sa mga Yeshua clinics nationwide. Servisyong katropa! Katropa mo! Katropa ng bawat Pilipino. Ano, break na ako. Sandali lang. Ano ko, mag-aalas 9 na. Talaga naman. Parang hinihila ang oras. Mamaya kakanta tayo, ha. Yung handog, yung andali. Paparinig ko sa inyo yung ano, yung song na handog, ha. Gusto nyo, ayaw nyo? O, gusto raw. Dali lang. Nasaan na? O, nasaan na yung handog? Andali, ha. Ano nangyari doon sa handog ko? Ba't nawala? Oh, ito na yung handog. Ito na yung handog. Sandali lang. Up! May commercial eh. Ay! Ito na yung handog ko. Yan na. Yan na. Oh. Atomic Karaoke. Sabi niya, Atomic Karaoke. Yan! Oh, yan oh. Kita nyo yan, Clyde oh. Yan ang magandang theme song para sa lahat. Oh, di ba, Clyde? Mamaya na lang. De, isa po to sa mga paborito kong awitin. Yung handog, mga katropa, no? Tsaka, ano, yung special memory, Clyde, no? You will always be a special part of me. Magbabalik ang serbisyong katropa sa...
0: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
2: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa! Excited!

0: Balik tayo sa servisyong katropa sa Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila.
1: Exciting!
0: Exciting pa rin mga katropa, no ha? Alright, nako, malulubat lahat ng cellphone ha. Hi, pakibate, Randy Di Castro, happy 54th birthday! On May 8, sabi niya, always happy and long life, saan ka namin hahanapin? Alright, sige. Happy birthday, Randy. Randy Di Castro. Happy birthday ho sa inyo. Happy 54th birthday this coming May 8. Alas 9:02 na po ang oras ho natin, katropa. Ano, ha? Ang bilis talaga ng oras. At sa iba pang mga balita na nakala po natin, ayan ha. Ano sabi ni Doktora? Ay, good morning, Father Rufino Sulit from Pulilan, Bulacan. Father Rufino Sulit. Father! Magandang umaga po sa inyo. How are you today, Father? No? Father Rufino, good morning.
2: Good morning.
0: Ng Pulilan, Bulacan, sobra po ang nervyos niya sa ngipin, kaya po bumalik sa original dentist niya. Yours truly po. Wow. Father, huwag kang matakot. Sagot ka ni Doktora. Doktora Dulce. Hindi ka yan. Pababayan. Susuporta. Father Rufino, good morning po, Father Sulit. Father Sulit, good morning. Wag po kayong mag-alala, Father, ha? Diyan po kay Doktora Dulce Santos, magbuo. Sulit po kayo diyan. Sulit na sulit po yung babae po. Oo. Bagay na bagay sa apelido ninyo diyan, ha? San daw ho kami? Rowena Marcos Bilaos. Happy Piesta. Nandiyan ka rin ba? Sa piestahan ni Minya Javier. Di naman nag-imbita yan. Oh, hindi man lang nag-imbita na, punta naman kayo dito. Kahit ganun man lamang, punta naman kayo dito. Sila-sila lang. Okay. Naglunsad po ng misting operation sa Manila City, DRRM Department, sa iba't ibang bahagi raw ng lungsod upang pababain ang temperatura at pagbigay ng konting lamig sa mga residente dyan ho sa Maynila, katropa. At pagpakaalat ng mga truck, mga pangunahing kalsada at matataong lugar para magbuga ng cooling mist kung saan ang mga ito ay may malaking tulong sa mga pedestrian at mga commuter na makaramdam naman ng kaginhawaan. Oo, iba kasi ho, kasi pag ano, no? Yung parang ano, pag tinamaan ka ng tubig, parang iba. O, parang medyo, at least yung init, nawawala. Ang nasabing akbang ay bahagi ng proactive response ng lokal na pamahalaan upang maiwasan daw ho yung mga sakit na dulot ng sobrang init tulad ng heat stroke sa mga Manilenyo. Tama po yan. Kasabay nito, nagpaalala rin ang mga otoridad sa publiko na manatiling hydrated at iwasan muna ang paglabas ng bahay, lalo na sa mga oras na pinakamatindi ang sikat po ng araw. Mabuhay ka, Yorme! Alright, mabuhay po kayo at maraming salamat po sa ginagawa ho ninyo dyan sa Maynila. Marami na tayo nababalitaan at biniba ko kay Yorme. Talagang isa rin sa mga priority niya ay mga katropa, yung mga matatanda. Talagang mapagmahal din, tulad ko rin siya. Kaming mga magkakaedad kasi, mga pinanganak ng 1974. Oo, kami hong mga pinanganak sa 1974, talagang ano ho kami, mapagmahal kami sa matatanda. Totoo po yun. Oo, talagang ano, ewan ko ba? Yan, si Yorme, si Bongo. Oo, magkakaedad kami yan eh, Senator Bongo, si Yorme Isko. Magkakaedad po kami yan, pero mas guwapo lang sila ng konti sa akin. Pero yung ano, yung pagiging mapagmahal sa mga magulang, mapagmahal po sa mga senior citizens, ewan ko ba? Oo, kaming tatlo lagi yan ni ano, mga katropa, ha? Okay, alas 9, 5 na ho ng umaga, mga katropa. At

0: Meron pa isang balita tayo. Abay, tinanggap na ho ng lokal na pamahalaan ng Dolores sa Eastern Samar sa pangungunan ni Mayor Zaldi Robin Carpeso ang halagang 3,441,865 pesos na livelihood grant na naglalayong magbigay ng kabuhayan sa mga magulang at guardian ng mga batang manggagawa. Ay, salamat po! Ang nasabing pondo po ay pinagkaloob sa ilalim ng programang Kadiwa ng Pangulo para sa manggagawa na inilunsad kasabay ng pagdiriwang na 124th na Labor Day sa Tacloban City Convention Center. Pinangunahan naman ang paggawad ng DOLE Regional Office 8, katuwang ang mga ahensya ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources bilang bahagi ng malawakang suporta ng pamahalaan sa mga sektor na nangangailangan ng tulong pinansyal at kabuhayan. Layunin po ng proyektong ito na matulungan ang mga pamilya upang hindi na kailanganin pang magtrabaho ng kanilang mga anak at sa halip daw ho ay maituon ang pansin sa pag-aaral at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Gandang balita. Maraming salamat po ha sa mga tulong. Anyway, 9:07 na po ng umaga. Katropa, alright. Ibigay muna natin siguro, mamaya abangan ho ninyo ha, alas 9:30 ang ating Yes to Health program. Yes, ang ating Yes to Health program, The Secret of Health, 9:30 to 10 and then 10 o'clock all the way till 11:45. Si Katropang Buddy Ubera, sa inyo naman po mga katropa, para sa programang Sentro. Ayan ha. So mamaya, makisentro tayo.
1: Sentro.
0: Makisentro tayo! Kay Buddy Uberas, mga katropa. Ha? Okay? So, sa inyong lahat na tumutok ko ngayon, ako'y nagpapasalamat muli. At sa pagkakataong binigay po sa akin, ang tawag dito? Okay. Pagkakataon na kayo po ay makapiling ko rin at binigyan po tayo ng oportunidad para makapagprograma dito po sa XFM 99.5 Mega Manila. No? At dahil dyan, ako po'y magpapasalamat muna muli sa pagkakataong ito. Gusto kong pasalamatan ang atin pong mga bossing muli, di ba? Oo. Maraming salamat po kay Doc. Rimilito oy Doc, maraming salamat sa iyo ha. I know that you are listening now.
2: Thank you.
0: Maraming salamat din kay Madam Olivine. Uy, maraming salamat po sa inyo at ganun din po kay Boss Edwin Garing. Maraming salamat Sir Edwin sa tiwala na ibinigay mo.
2: Thank you.
0: At siyempre sa iyo katropang Buddy SM, SM Buddy Oberas, maraming salamat sa iyo, katropa. At binigyan mo ako ng pagkakataon na tayo ay makapag-ere dito at sa tiwala mo na kaya ko pala. Kaya ko palang umere, no? Oo. Maraming salamat ha. At sa inyo lahat, mga mahal kong mga katropa na laging sumusubaybay sa programang Bullseye. Narito ang awitin ko, huling awitin ko para sa inyo. Okay. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Yeah.

0: Everybody for the love and the trust na ipinakita ho ninyo sa akin. Maraming salamat sa lahat po ng laging tumututok po sa ating programang Bullseye ng XFM 99.5 Mega Manila. Medyo naiyak ako ng konti. 9:13 in the morning, mga katropa. Ano, Clyde? Pwede na? Pwede na tayo? Abot ba? Okay, sige. So, para po sa inyong lahat, muli ako po yung nagpapasalamat at sa the management, the bosses of XFM 99.5 Mega Manila.
1: Good morning!
0: Maraming salamat po sa inyo. Everybody sa mga tumutok po, no? So, magkakitaan po tayo sa labas. Diba? Ayan. Nandyan lang ho tayo. Sir Buddy, maraming salamat. Joel Gorospi po, maraming salamat. Signing off. Thank you. God bless. Bullseye. Bye-bye.
2: Bullseye. XFM 99.5. Now in Mega Manila.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sandol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sandol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sandol Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Sandol Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng immune system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandol Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Sandol. Mabibili sa mga butika.
4: Sandol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Sandol Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong yung maganda sa kalusugan.
4: Sandol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
7: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at pag-uusapan. Walang patumpik-tumpik. Diretsahan sa komentaryo. Maanghang na banat pero balanse at tapat. Opinyon ng taong bayan, pakikinggan. Samahan pa ng serbisyo publiko. Sentro. Kasama si Katropang Barrio Veras. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman, kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa kalan po ni Doc Remilito Uy, ang ating pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, isa sa ating pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya naman ang iyong lingkod dito sa ating pong programa. At syempre, live na naman po tayong magkakarinigan at magkakasama-sama dito sa himpilan po natin. Ano? Kasama po kayo nalaroon. At kung saan man nakakabot ang ating pong mga himpilan at mga programa po natin, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kababayan. Ano? Magandang araw sa lahat ng mga katrawa po natin dyan na lagi po nakaantabay at lagi po nakikinig sa ating pong mga programa. Ano? At we hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kalagayan. Lalo na pag nakakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto po ng Yes to Health mga kababayan na talagang subok na. At marami na po ang natulungan at napasaya at naibsan ng mga karamdaman. Ano? Kasi mga kababayan, hindi pa nakasubok ng atin po mga produkto, nako, puntahan ang pinakamalapit na butika, parmasya sa inyo pong lugar para masubukan nyo po yung mga suplemento natin. Dahil lahat ng mga suplemento ng Yes to Health, FDA approved po yan mga kaibigan. At the same time, clinically tested. Ano? At ang kagandahan dito sa atin pong mga suplemento mga kaibigan, kung papansin ninyo, ano, yung mga content nito, mga herb content ng ating pong mga suplemento, talagang kilalang kilala. Hindi lang dito sa bansa natin, pati sa ibang bansa at sa mahabang panahon, ano, ginagamit na to as a traditional medicine. Ano? Kaya sa mga kaibigan natin, kung naghahanap po kayo ng suplemento na sa tingin nyo po ay makakatulong ng malaki sa inyo pong pangangatawan at makapagpanumbalik at makapagpanatili ng inyo pong kalusugan, subukan nyo ang atin pong mga suplemento. Lalo na yung atin pong ultimate trio. Atin pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at syempre ang atin pong premium D3, mga kaibigan. Ha? Pwede yung ma-avail yan sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011. At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto. Lahat ng produkto ng Yes to Health, meron po tayo dyan mga kaibigan. Sabay nyo rin yung pagpapakonsulta para double purpose. Ano? Pagpunta nyo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dubinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Feroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
2: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan natin po mga Yes to Health Wellness Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para po sa libreng konsultasyon at mabigyan po kayo ng complete health assessment. At lalo't higit, ano? Sa mga kababayan natin dyan na matagal na nagtitiis ng kanilang mga karamdaman, napakaganda, ano? Na makabisita kayo sa ating mga Yes to Health Clinic dahil dyan ay bibigyan kayo ng mga program, especially yung mga detox program na napaka-kailangan, ano? Para sa mabilis na recovery ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Meron din tayo dyan pinagkakaloob ng mga guidelines, especially yung dietary guidelines na kailangan din po ng isang tao, ano? Para mas mabilis mo ka-recover ang kanyang pong pangangatawan. mula dun sa mga karamdaman na kanya pong nararamdaman, ha? Kaya bisitahan po, puntahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At araw-araw, nandiyan natin po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapayo po sa inyo kung ano yung mga narapat po ninyo gagawin para masolusyonan na yung mga karamdaman na yan, matagal nyo pong iniinda, ano? Lagi natin yung sinasabi sa programa po natin, early detection is a must. Napakahalaga na malaman po, ano? Yung mga karamdaman po na yan, mga nag-uumpisa ng mga problema sa pangangatawan as early as possible. Kasi pag nag-uumpisa pa lang ito, napakadali lang ng ano, napakadali ng gamutan, mga kaibigan. Napakabilis ng recovery pagka kayo po ay nag-uumpisa pa lang yung mga karamdaman sa pangangatawan po ninyo, no? Eh kahit inuman mo lang yan ng Santone Plus Gold natin, 1 capsule 3 times a day. Inuman mo ng Santone Vitamin C, 1 capsule 3 times a day din. At ng ating Premium D3 soft gel, o 1 soft gel 2 or 3 times a day, nako. Eh napakabilis po na mawawala yan sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero pag pinatagal nyo yan at binaliwala yung mga karamdaman po niyan, mga kaibigan, mas pahirap ng pahirap, ano? Yung paggamot sa ganyan po mga karamdaman. Kasi yung mga komplikasyon din ng mga karamdaman na yan, yung mga sakit kasi na yan, hindi lang yan yung poproblemahin natin later on pagka napatagal yung gamutan dyan, ano? Yung mga komplikasyon yan na mas malala, yun yung mas nakakapag-worry, ano? Lalo na yun, for example, ikaw ay nakakaranas ng hypertension, nakakaranas ka ng mataas na asukal sa iyo pong dugo, yung mga komplikasyon yan, mas matindi pa kaysa dun sa problema mismo, mga kaibigan, no? Pagka hindi naagapan yung pagkakaroon ng mataas na asukal sa dugo, ano yung kanyang sinisira na organs sa katawan natin? Yung atin pong kidneys, una-una, yung atin pong mga nerves, yung atin pong mga arteries, ano? At yung mga cellula mismo po natin, binabalutan yan ng taba, mga kaibigan. So, ang nangyayari, naging double triple na yung problema ngayon sa atin pong pangangatawan. At yung pagsolusyon din doon, mas nagiging challenging, mas mahirap po, mga kaibigan, kung paano i-reverse yung mga damages na naidulot ng mga karamdaman po na yun sa atin pong pangangatawan. Kaya nga, mainam na maalaman, ano, as early as possible yung mga karamdaman po na yan para mabigyan ka agad ng karampatang lunas, mga kababayan, ano? Kaya puntahan po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Huwag pong mahiyang magpakonsulta kasi libre lang naman ang pagpapakonsulta sa atin po mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, ano? Sa mga clinic natin na meron po tayong ARDK machine dito po sa Quezon City, dyan po sa Puerto, I think dito rin sa Santiago City, I think meron din po yan sila dyan, ano? Hindi ko lang alam dito sa Iloilo City. Parang meron din po yata silang mga machine na ginagamit dyan, mga kaibigan, para makita kung ano yung mga weaknesses sa atin pong organs, ano? Siyempre, nandyan yung mga trained alternative consultant natin na mag-a-assess po sa inyo, ano? O, i-assess kayo holistically para makita kung ano ba yung kabuuan na problema sa inyo pong pangangatawan, kung ano yung pinaka-pinagmumulan, ano yung pinaka-ugat ng problema po ninyo, kasi yun yung mahalaga na malaman, ano? Kung saan talaga yung ugat ng mga karamdaman na yan. Kasi pagka na-uproot mo yun, ano, yung mga pinaka-pinagmumulan ng mga karamdaman na yan, yung mga ano niya, mga sanga-sanga na problema na naiudulot niya, eh automatic mawawala na rin yun sa pangangatawan natin. Liban na lang, kapag yung mga sanga na yun, eh nag-ugat-ugat na rin, mga kaibigan, ano? O, at nakapagbigay na din ng matinding damage sa iba't ibang organ sa ating pangangatawan, then magiging mabigat din na problema sa ating kalusugan po yun, ano? Kaya huwag natin hintayin na humantong sa ganun po mga senaryo, lunasan na kaagad at gamutin na kaagad yung mga ganyang karamdaman, ha? Kaya puntahan po, ano? Ang ating po mga clinic para tutulungan po tayo dyan. Ang ating po mga consultants at bibigyan po tayo ng mga payo kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat pong iwasan, ano po sa mga pagkain, sa mga lifestyles, ano? At mga habits po ninyo na kinakailangan babaguhin, eh lahat yan, ano, kumbaga iko-combine yan lahat, ano, para maging mas maganda yung recovery po ninyo, okay? So yung mga katanungan na, huwag mahihiyang magtanong, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi gawin ka masaya niyo po mga katanungan, lagay niyo po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po mga tayo. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Pag-usapan natin itong isang karamdaman tinatawag po na osteoporosis. Ano? Ang osteoporosis po mga kaibigan ay isang problema na nakaka-apekto sa mga buto ng isang tao. Ano? Napapansin niyo yung mga tao na parang nakukuba na. Ano? Kadalasan ito po ay common, ano, sabi nila ay common sa mga umiedad na po mga kaibigan, ano? Kasi the more na umiedad ng isang tao, eh talagang lumalambot na o rumurupok yung mga buto mga kaibigan, no? So, yan yung tinatawag na primary osteoporosis, ano? Ito po ay yan yung pinaka common na klase ng osteoporosis mga kaibigan, no? Dahil sa pagtanda, yung buto kasi natin ano yan siya, kung makikita nyo sa anatomy ng atin pong pangatawan, ano yan siya, solid na buto yan mga kaibigan, no? Pero habang tayo po ay umiedad, o minsan, pagka hindi tayo maingat sa atin pong kalusugan, nagkakaroon ng mga maliliit na mga spaces doon sa loob ng atin pong mga buto, mga kaibigan, no? Nagkakaroon po ng mga maliliit na mga butas-butas, ayan, sa buto po natin. At the more na dumadami yung butas na yun sa atin pong buto, the more na lumalambot ang atin pong buto, mga kaibigan. Hindi na siya ganun katibay, ano? Kaya konting, untog lang, o na natumba, ano, o nasaldak ka, nagkakaroon agad ng fracture sa atin pong mga buto, mga kababayan. Ano? Kasi hindi na ganun katibay yung bone mass ng atin pong mga buto. Kaya isa yun sa problema, mga kaibigan. Ano? Ang iba't ibang klase po ng osteoporosis, meron yun yung tinatawag na primary, ano yung nabanggit natin kanina. Meron din po yung secondary osteoporosis. Itong secondary osteoporosis ay resulta mula sa komplikasyon ng ibang mga karamdaman tulad po ng leukemia, pagkakaroon po ng hyperthyroidism, at saka hyperparathyroidism, ano? So itong mga karamdaman na to, maaari silang magdulot ng problema sa atin pong mga buto. Since like yung leukemia, no, cancer of the blood, pinapalambot din yan yung atin pong mga buto mula dun sa ating bone marrow, yung sentro ng atin pong ano, mga buto, hanggang sa labas na buto, mga kaibigan, ano, yung outer layer ng buto natin, lumalambot po yun, mga kaibigan, no? So ano nangyayari? Nagkakaroon ng paghina na mga buto sa atin pong pangangatawan. Ganun din pagka meron kang hyperthyroidism. Bakit? Kasi ang hyperthyroidism naman mga kaibigan, sobra-sobra yung metabolismo ng atin pong pangangatawan. So ang nangyari, yung atin pong mga buto, hindi siya nakaka-cope up dun sa grabing metabolismo ng atin pong pangangatawan, ano? So ganun din ang nangyari, naaabuso din yung atin pong mga buto at mas lumalambot sila mga kaibigan, ano? Ganun din sa hyperparathyroidism. Kasi mga kababayan na nakakaranas ng mga ganitong karamdaman, kinakailangan bigyan niyo ng solusyon, bigyan niyo ng kagamutan, ano, yung mga primary causes ng osteoporosis bago niyo masolusyunan yung tinatawag po na secondary osteoporosis mga kaibigan, ano? At meron din yung juvenile osteoporosis, ano? Ito naman ay nakakaapekto sa mga ano pa, mga adolescent or mga bata pa mga kaibigan. Kaya pansin niyo, merong mga bata talaga na malambot yung kanila pong mga buto mga kaibigan, no? Hindi naman yung infant ha, kasi ang infant talagang malambot ang buto niyan. Pero yung mga umedad na ng 8 years old up to 14 years old mga kaibigan ay maaaring makaranas po ano ng ganitong uri po ng osteoporosis, ano, yung idiopathic juvenile osteoporosis mga kaibigan. At sa yung mga bata na ganito pinapaiwas, ano, sa mga sports at yun nga, pinapaiwas sa mga pagkikilos ng husto, ano, minsan nga yung iba halos hindi na makalakad ng maayos dahil sa tamlay, ano? Walang, kumbaga parang walang tibay yung kanila pong mga extremities, mga kaibigan, ano? So sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, pansinin niyo po yung mga ano, mga sintomas na maaaring maidulot po ano ng osteoporosis, ano, lalo po sa mga medyo nagkakaedad na po, mga kaibigan, ano, kung nakakaranas kayo ng panay-panay, ha, yung panakit ng inyo pong likod, minsan kahit na anong hilot, kahit na anong massage ang gawin, hindi po nawawala, ano, minsan naman kahit na ipa bone alignment, parang nababukas na naman pero parang nandun pa rin siya. So yun po yung mga symptoms or mga signs ng pagrupok ng atin pong mga buto, mga kaibigan. Yung pinaka-common na symptoms is yung pagkakuba, ano? Nag-uumpisa yun yung pagka-ano muna, ano? Parang hindi pa kuba talaga. Ano pa lang siya, stooped, ano? And then, unti-unti, pa-curve ng pa-curve yung inyo pong likod, mga kaibigan, ano? Hanggang yan, makukuba na po tayo dahil sa hindi nagiging maganda yung bone health ng atin pong pangangatawan. Yung iba naman, nag-shrink, ano? Lumiliit. Yung napapansin nyo, habang tumatanda yung isang tao, parang lumiliit po sila, mga kaibigan. Kasi merong shrinkage, ano? Ng kanila pong mga buto, mga kababayan, ha? At yun nga, yung pagkakaroon ng mabilis na fracture sa atin pong mga buto, mga kaibigan. Konting ano lang, konting trauma, ano? Yung bangga lang, konting bangga, nako, nagka-fracture na kaagad. So yun yung mga sinyales na yung buto po natin ay hindi po ganun katibay, mga kababayan, ano? So ano, sino ba yung mga prone sa pagkakaroon ng ganitong karamdaman? Unang-una, ang mga kababaihan, ano, mas mataas yung kanila pong tsansa na makaranas ng osteoporosis kesa po sa mga kalalakihan, ano. Yan ay dahil sa ang mga kababaihan din, sila ay prone sa pagkakaroon po ng hormonal changes or hormonal imbalances. Kaya sa mga kababaihan, lalo't higit, ano, yung sumusobra yung timbang, ay kinakailangan po, mga kaibigan, mag-ingat, ano, at panatilihin yung healthy weight. The more kasi na bumibigat ka, tapos hindi pa ganun katibay yung mga buto mo, mas mabilis talaga yan silang magkaroon ng fracture. Mas mabilis po, mga kaibigan, magkaroon ng damage yung atin pong mga buto. Kaya sa mga kababaihan dyan, ano? Kasi ang mga kababaihan din, mas malakas yung ano nila, yung consumption nila ng calcium sa pangatawan. Kasi sila din ay nagdadalang tao, ano? Eh, alam nyo ba, during ano, sa pagbubuntis ay napakarami kinokonsume niya ng mga minerals, ano? Mga trace minerals sa kanila pong pangatawan. Kaya nga, 'di ba? Eh sagana yan sila, ano, sa mga B vitamins, mga folic acid, ano, at iba't iba pa ng mga minerals para mapatibay, ano, yung mga kabuuang buto sa kanila pong pangatawan at pati yung overall health po nila, ano? Dahil yun nga, sinisip-sip ng nasa kanilang sinapupunan yung mga ano na yan, mga minerals na yan, mga micronutrients, ano? Kasi nakikibahagi yun siya. So, kailangan supplyan ng sapat, ano, na mga nutrisyon yung mga kababaihan. Lalo na, yung babae na medyo nagkakaedad na rin, mas tumataas pa yung kanya pong tsansa na makaranas ng osteoporosis, ano? Tapos, yun nga, ikaw isang babae, medyo nagkakaedad na, tapos, mas mabigat ka pa kesa dun sa, ano, dun sa dapat na normal na weight na, ano, na nasa sa iyo, ano? So, mas tataas pa yung, ano, tsansa mo na makaranas ng ganito pong uri ng karamdaman, mga kaibigan, ano? So, kaya magdoble ingat po, ano? Triple ingat, mga kaibigan. At hindi lang yan, baka meron din kayong family history. So, i-backtrack po ninyo. Baka meron po yung mga magulang nyo, mga lolo po ninyo, lola. Baka meron po kayong history, family history ng, ano, ng osteoporosis, ano? So, mas magiging maingat ka dapat at mas sagana ka dapat sa mga supplementation, sa mga vitamins na nakapagpatibay ng mga buto, mga kaibigan. Ganun na rin sa pagkain, ano? Na kailangan, kain kayo ng mga pagkain na mataas po, ano? Sa minerals na zinc, calcium, phosphorus. Yun yung mga kinakailangan na, ano, ng mga minerals ng pangangatawa natin para mapatibay yung buto. At syempre, yung vitamin D, mga kaibigan, ano? Yan yung mga kababayan natin na nakakainom ng Santon Gold natin, tapos nakakainom din kayo ng premium D3, mas nagiging magaan talaga yung kanilang pong pakiramdam at feel nila, mas nagiging matibay din yung mga buto nila sa kanilang pangangatawan, ano? At meron din tayong mga pasyente na nakakaranas ng osteoporosis na nag-improve yung kanilang pong kalusugan nung nakainom ng atin pong mga produkto. Kaya nga sa mga kababayan natin, ha, na meron ganitong problema, lalo na kung nag-uumpisa pa lang po ito sa inyo pong pangangatawan at maaga nyong nadiskubre na meron pala nag-uumpisa ng osteoporosis sa pangangatawan yun, naku eh, inuman nyo na kaagad ng atin pong mga suplemento, mga kababayan. Siyempre, kasabay ng pagsasaayos, ano, ng atin pong lifestyle. Ano ba yung lifestyle na dapat maisasagawa natin? Kinakailangan physically active po tayo, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na yun nga, meron kang family history sa pagkakaroon ng osteoporosis or meron ka na nag-umpisa na osteoporosis, ay hindi ka na magkikilos, ano? Hindi po, mga kaibigan, dahil the more na hindi po natin nagagamit, ano, yung atin po mga kalamnan, yung atin po mga buto, mga joints po natin, the more na nanghihina po yun sila, mga kaibigan. Kasi syempre, di ba, pag nag-ehersisyo tayo, pagka nagiging physically active po tayo, mas gumaganda yung daloy ng dugo sa atin pong pangangatawan. At yun naman yung kinakailangan ng katawan natin, yung normal na blood circulation sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Kasi pag normal ang blood flow sa atin pong pangangatawan, nai-distribute yung mga sustansya, yung oxygen, yung mga healthy na dugo sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. At yan ay napakahalaga sa pag-maintain ng healthy organs or healthy system sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? So kasabay ng pag-ehersisyo, ang tamang diet, mga kaibigan, at lalo't higit yung tamang pahinga. Alam niyo ba na yung saktong pagtulog ay nakakatulong yan na nagpapatibay ng atin pong mga buto. At hindi lang yon, kapag ka babalik ta rin nyo naman, ano? O hindi kayo makakakuha ng sapat na tulog, yan naman, mga kaibigan, ay napakalakas makapagparupok ng atin pong mga buto, mga kababayan, ano? At ano pa? So, kinakailangan ayusin po natin yung atin pong lifestyle, ano? Kinakailangan na merong proper and regular exercises, supplementation like yung nabanggit natin kanina, ano? Yung Santon Gold natin, mapagkukunan po ito ng mayaman ng mga trace minerals like calcium, phosphorus, zinc, ano? Meron po tayong makukuha diyan ng mga trace minerals at kung sasabayan mo ito ng premium D3, since yung vitamin D ay napakahalaga din sa pagpapatibay ng atin pong mga buto, eh napakaganda na i-combine ito dun sa atin pong Santon Plus Gold, mga kaibigan, ano? Sabayan mo ng premium D3, yung inimin mo na Santon Plus Gold, mga kaibayan. Tapos, sapat na pahinga at panatilihin or lagi dapat tayong masaya. Kasi biblical yan, mga kaibigan, ano? Sabi nakasulat, mga kaibayan, ha? Proverbs 14 verse 12, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone, ano? Ang malungkutin ay talagang nakakapagpatuyo ng buto, mga kaibigan. And that is scientifically proven, ano? Nakita na mga pagsusuri na pag tayo po ay laging malungkot, lagi tayong stress, lagi po tayong depressed, mga kaibigan, yung mga napoproduce ng mga stress hormones sa ating pangangatawan, like yung epinephrine, yung cortisol na yan, yan yung malakas makapagpatuyo ng atin pong mga buto. Nakakapagpalambot ng atin pong mga buto, mga kaibigan. Sa kabilang banda naman, kung tayo po ay laging masiyahin or nakakaugalian natin na lagi pong masaya, mga kaibigan, nagpo-produce naman ng mga happy hormones ang atin pong pangangatawan, ano? Like yung endorphin, yung dopamine, oxytocin, at serotonin, ano? At iba't iba pa na mga happy hormones, yan naman sila, mga kaibigan, ay nakakapagpa-healthy ng atin pong pangangatawan at maging nakakapagpatibay ng atin pong mga buto. Hindi lang buto, buong sistema ng atin pong pangangatawan ay napapatibay, mga kaibigan, pag tayo po ay, ano, yung nauugali natin ba na masiyahin po tayo, mga kaibigan, hindi naman yung laging tumatawa. Iba naman yun, ano? Sayo nga eh, laughter is the best medicine, but if you are laughing without a cause, then you need a medicine, no? Ibang usapan na yun, ano? Pero yung lagi kang masaya, no? Lagi kang positive, ayan, positive minded, mga kaibigan, at lalo tigit sa lahat, hindi naman sa stress free ka, pero alam mo kung paano i-handle yung stress, napakalaking bagay po yun sa pagpapa-healthy ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. At syempre, para po ma-boost yung atin po mga happy hormones, mga kaibigan. Huwag kalimutan ang atin po mga healthy coffee, kasi ayon po sa mga pagsusuri na ito daw mga healthy coffee na ito ay nakakapagpa-boost yan siya ng production ng mga happy hormones sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Pansin niyo pagka nakakapag-copy kayo, tapos yung kinakopy mo, mga kaibigan, eh alam mo na nakakapagpa-healthy sa iyong pangangatawan, stress-free ka, ano? At alam mo rin, nararamdaman mo sa pangangatawan mo na pag inom mo ng kape na ito, hindi nangangasim yung sikmura mo, hindi bumibilis yung pintig ng puso mo, bagkos naging maaliwalas yung iyong pakiramdam, mga kaibigan. So mas naboboost yung production, no? Atin po mga happy hormones, mga kaibigan, ha? Kaya huwag kalimutan ang atin po mga healthy coffee. Hindi lang healthy, masarap pa po na mga kape, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Coffee Mix, ganda rin atin pong Premium D3 Coffee Mix, mga kaibigan. Yung mga healthy coffee natin at yung Santong Plus Coffee Mix nga natin, kahit bata, pwedeng makainom na atin pong Santong Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Ano? May sakit ka man o wala, ito po, bagay na bagay para po sa inyo, mga kababayan, ng atin pong Santong Plus Coffee Mix. Sa mga hindi naman mahilig sa kape pero ang hilig po ninyo is tea, ano? Eh, meron din po tayo, mga kaibigan, ang atin pong Santong Gold Herbal Tea. Ang Santong Gold Herbal Tea natin, meron po yan siyang cinnamon bark extract, meron din po yan siyang turmeric extract, meron ding mangosteen extract, mga kaibigan. Kaya napakaganda yan pang detox ng ating pangangatawan. Hindi ka lang basta nagkakape, eh naglilinis ka pa ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Dahil sa mga detoxifier na nandito, nakapasama, nakapaloob sa atin pong Santong Gold Herbal Tea, na talaga naman, ano, yung mga nakakaranas po ng hyperacidity, nakakaranas laging sinisikmura, ano, yung iba naman, constipated palagi, yung iba naman, lagi pong sumasakit yung dito sa kanilang, kanang bahagi ng inyo pong upper abdomen, na simptomas yan, ano, ng liver problem or gallbladder problem, mga kaibigan. Inuman yan araw-araw ng atin pong Santong Gold Herbal Tea, mga kababayan. At yan po yung mabibili rin sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. At kung mata naman ang problema, no? Kung nagkakaroon naman ng problema sa inyo pong paningin, huwag kalimutan, Vision X Plus Soft Gel po natin, mga kaibigan. Ito po ay meron pong powerful antioxidant na nakakatulong para po panatiling healthy ang atin pong mata at ipanumbalik yung healthy eyesight, mga kababayan, no? Kasi mahirap din pagka hindi na tayo nakakakita ng maayos, hindi na nakakaaninig ng maayos, hindi mo rin ma-enjoy yan, yung buhay, mga kaibigan, pagka problema na, pag mata na, nagkaroon ng problema, mga kababayan, ha? Kaya panatiling healthy ang atin pong mga mata, minum po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Paano po, mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras po natin. At hindi naman tayo pinapahintulutan ng ating pong panahon. Hanggang sa mga susunod po na edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Ito po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, sa ngalan po ni Doc Remily Tuuy, ang ating pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, isa sa ating pong mga certified naturopathic practitioner.

0: Trip Opel.
1: XFM Mega Manila. May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
2: Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Sinimula na ng Philippine National Police ang pagtalaga ng 7,300 na kawani mula sa iba't ibang government security at emergency response upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan sa buong Central Visayas. Pinangunahan mismo ni PNP Chief Jose Melencio Artates ang isinagawang send-off ceremony sa Mactan Shrine bilang paghahanda sa darating na pagtitipon. Nakatakdang ganapin ang ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City sa darating na Mayo 7 hanggang 8, kaya pinalakas pa ang pagbabantay at emergency preparedness sa lugar. Magsisilbing puwersa ang mga deployed personnel upang suportahan ang seguridad ng mga delegado at mapanatili ang kapayapaan sa kasagsagan ng ASEAN Summit. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!
1: Ito ang pinakabagong katropa mo. Katropa mo. 99.5 XFM. XFM sa Mega Manila.
3: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, Series of 2026.
1: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.

mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Kasama si Katropang Balyomer.

0: Hoy, parang ano lang ah, parang late night show lang oh. Late night show oh. Tapa. Oh, di ba parang late night show lang. Good morning sa mga nasa tamang wish you today. Tropang Clyde, wala talaga yung palakpakan, ano? Hindi nyo pa naibalik? Hindi kinaya ng powers? Wala yung palakpakan na maganda eh. Iba to eh, parang sa studio to eh, sa ano, yung mga late night show. Oh. Ginaganahan pa naman ako pag may palakpak na ganun, yung isang palakpak. Boss Janelle, good morning. Ah, thank you, sir. Apo, salamat na marami, Boss Janelle, ha? Salamat. Good morning. Welcome back today, Monday. Katropa, kamusta po kayong lahat? How was the weekend? Sana po yung nasa maayos kayong kalagayan today. Kung kami naman po yung tatanungin, maayos din po sa awa ng Panginoon palagi. Amen. Ala din yung amen, no? Tropang Clyde, wala rin, no? Baka naman pwedeng makiusap sa inyo ni Katropang Royce na ibalik natin yung dalawang, yung laman ba nitong folder na ito, ha? Yung amen sa kayong palakpakan, maganda yun eh. Yun ang gusto ni Ma'am Jocelyn Gatica talaga eh. Doon siya natutuwa eh. Good morning. Pasuyo na lang. Good morning, Sir Edison. Thank you. Enriquez, maganda umaga po palagi sa inyo, ha? At mabuhay kayo dyan sa Malabon. Ang weekend, Katropa, ay sobrang init. Diba? Ang daming reklamador dahil sa init. Valid naman kasi talagang sa sobrang init ng panahon, nagsasabay-sabay eh. Ayaw mo naman mag-aircon. Kasi mahal ang babayaran sa kuryente. Magkano ang kuryente nyo ngayon? Ah, grabe talaga ang kuryente. Ah! Masasaktan ka talaga sa presyo ng kuryente. Tapos ngayon Monday, 'di ba? So, bukas may increase na naman daw ng diesel at gasoline. Ano ba 'yan? Mayor Isko Moreno, buti ka pa, pogi-pogi pa rin 'no. Oh, sa Hermano Mayor. Kasi Mayo na ngayon, 'di ba? Start na po ng Flores de Mayo, katropa. Talagang medyo weekend mabigat dahil maraming mga bagay-bagay na... Ah, buti pa yung iba, nakabakasyon talaga sa beach. Ah, okay lang yan, mahalaga buhay pa tayo, Aling Pepang. Malusog at walang utang. Ayan. At good morning po sa lahat ng mga suki natin na maraming tanong today. Magandang umaga, Sentro Tanong. Sentro Tanong. Ngayong Monday, katropa, para po sa pagkakataong magkaroon at matikman ang sarap ng Santon Gold Coffee Mix. At the same time po, yung Santon Vitamin C. At saka yung t-shirt namin, OG! At sticker! Para sa pagkakataong magkaroon po niya ng ating tanong today ngayong umaga. Sentro Tanong. Anong tanong mo sa buhay, katropa? Anong tanong mo sa buhay o sa mga bagay-bagay? Text nyo sa amin sa 0927-394-0341. Pwede rin po sa Comsec. Live na tayo sa FB, katropa, at sa YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Unahin po nating tingnan ang headlines. Ngayon pong Monday, bawal ang number coding sa 1 and 2. Katropa, ingat lang po sa kalsada, ha? Headlines, satid sa atin ang maasahan po natin na ngayong mga panahong to, yung gustong makaramdam ng ginhawa ng katawan sa init ng panahon, gamit po kayo ng Santon Plus Herbal Soap. Maganda po ito. May panglaban tayo sa body odor o amoy na dahil po sa pollution, sa pawis. At iba pa, alikabok, medyo hassle po yan, katropa. Awkward ang pakiramdam sa nililigawan mo o first date mo kapag may amoy ka. Ha? Kaya sa paliligo, gumamit palagi po ng Santon Plus Herbal Soap, katropa. Maganda po ito, tinatanggal ang dumi, pawis at sobrang langis ng katawan. At maging kumpiyansa po palagi, ha? every day. Tayo namang mga Pinoy, in all fairness, talagang malinis sa katawan. Excellent. Apo, mababango. At mas lalo pong mararamdaman ang bangot, maaamoy kapag ka gumamit ng Santon Plus Herbal Soap Katropa. Available po sa lahat ng Yes to Health Clinic natin nationwide. LRTA maglalagay ng passenger cooling rooms sa lahat daw na istasyon ng LRT2 simula po ngayong araw. Kasi nga sobrang init ng panahon, buti nga ngayon makulimlim, maraming clouds sa sky. Hindi masyado mainit, pero the past how many days? Ah, grabe talaga init. Maagang serbisyo para po sa postal ID. Inilunsad naman mga katropa ng PhilPost at SM Manila para po sa mga Manilenyo. Makati Zens, inikayat po na makaisa sa blood donation drive ng pamalalunsod ng Makati. Kayo po ba'y nakapag-donate na ng dugo, katropa? Sana kung kayo po ay willing at saka qualified, ha? Donate po kayo ng dugo. Ano yan? Talagang dugtong buhay ang dugo. Ito naman po, libreng serbisyong veterinaryo inihatid ng Taguig Pet Caravan. Galing. Sa barangay Pitogo at dyan sa may South Sembo. Good morning sa mga taga South Sembo. Ano na? Ano na? Katropang Earl, ano na? Nagpunta kami dyan 2 weeks ago para sa courtesy call kay Kapitan sa South Sembo, katropa. Pagdating namin doon, nganga kami, nganga. Kasi yung usual na maririnig mo minsan pag hindi ka talaga handa, ang sasabihin ng mga staff, pinatawag ni Mayor. Oh, ganyan yan, naririnig yan madalas. Pag biglang wala yung kausap mo, pinatawag ni Mayor. Tap, ano na? Good morning po sa inyo, ha? Mabuhay ang South Sembo, Taguig. Malapit lang po yan din sa Guadalupe kasi bahagi po yan dati ng Makati. Pero syempre yung lahat ng mga BOBO na mga barangay dito sa Makati ay bahagi na po ng Taguig ngayon, katropa. At mamaya sa ating Showbex Centro at iba pa with Mele Ocampo, meron po tayong pag-uusapan makaka-relate dito yung mga millennials, Gen Z, Damatans, kasama rin kami dyan, o pwede. Alam niyo yung OPA? Si Clyde OPA to eh. OPA Gangnam Style. The episode today, ang pag-usapan po natin yung OPA effect and the high standards. Ano ba yung tinatawag pong OPA effect, katropa? Abangan naman sa Showbiz Central at iba pa with Melay Ocampo. Inatid sa atin ang headlines ngayong Monday, katropa, ng maasahan po natin na sabon ang Santon Plus Herbal Soap. Maganda po ito sa katawan dahil for sure, hanap niyo yung papaya. Meron yan. Talagang tanggal ang libag sa liki-liki, Lola. Apo, ang Santon Plus Herbal Soap, available po naman sa lahat ng Yes to Health Clinic natin nationwide.
1: Bali Uberas sa Sentro.
0: Alas 10:17 ng umaga. Again, live po tayo sa Facebook, Mas Malinaw. XFM 99.5 Mega Manila. Hanapin nyo lang, gayon din po sa YouTube. Sa frequency, naririnig nyo rin po kami sa 99.5 sa FM. Excellent. Pero may mga areas po magkaminsan na lumalabo. Nagkakaroon ng maingay na dating. Apo, ang lahat ng yan ay bahagi ng technical adjustment na ginagawa ng management. Paunawa.
1: Sentro, kasama si Bali Uberas.
0: Timuhayan natin ngayon na kaindo ang headlines.
1: Headline.
0: Kamusta ba mga dyaryo? Ayan, dumating na mga dyaryo din eh. Sa malaya po ang headline nila, kaganda naman ng couple na are. Apo, ang ating butihing Hermano Mayor, Isko Moreno. Banner picture po nila ito sa malaya. Flores de Mayo na nga. Hermano Mayor, Isko Moreno, Mayor of the City of Manila, and Hermana Mayor, Ma'am Diana Lynn Ditan, leads the Flores de Mayo Halimuyak Parade at the Quirino Grandstand yesterday. Ayan, nakakamiss din yung mga ganyan, yung panonood ng ganito. Tayo kasi habang nagkakaedad na minsan eh, Hindi na natin napapanood din yung kabataan natin, yung mga ganitong uka-okasyon, di ho ba? Meantime, ang headline ng Malaya, katropa ay Trump, sabi. Trump, sabi ni Trump, US could restart Iran strikes if they misbehave. Parang bata lang.
1: Extra headline.
0: Sige, sige. Maging pasaway kay Iran, ha? Tatampalin kita.
1: Extra headline.
0: Samantala po sa Malaya Business Insight, ang headline, Pesos 2026 slide among Asia's steepest. Lalim.
1: Extra headline.
0: Paki-google nga aling Pepang yung steepest. S-T-E-E-P-E-S-T. Ha?
1: Extra headline.
0: Sado mga slopey. Sa Manila Standard, katropang headline. Grabe talaga ang pakikisa po natin at pagdarasal, katropa, para po sa ating mga katropang nasa Albay. Tawa nga po ng yung iba, parang ngayon lang nila nalaman na pumutok na naman si Albay, si Mayon Volcano. So kawawa naman syempre yung mga naapektuhan po dong katropa natin, kababayan, ha? Ang headline po ng Manila Standard, government mobilizes for Mayon. Marcos orders road clearing, medicines, evacuation as 30,000 families affected.
1: Extra headline.
0: Kawawa din po yung mga hayop na iniiwan, ha, sa evacuation. Pag alis nyo ng bahay, isama nyo naman po sila. O kaya po ipakawalan nyo naman sila, ha? Huwag nyo itali. Kung hindi na talaga madadala sa paglikas nyo, pakawalan nyo naman po. Baka may pagkakataon pa si St. Francis of Assisi, mailigtas sila. Sa Daily Tribune, katropang headline nila today, hindi pa rin po kumakalas sa usapin naman ng impeachment. At ito naman talaga ay balita, no? Magtutuloy-tuloy po yan hanggang 2028 siguro. O bago mag-2028.
1: Extra
0: headline po natin, mga katropa, sa Daily Tribune, impeach Sara, oust Marcos. Yung mga protesters naman, ang sigaw nila maganda para sa lahat. Protesters demand axing all corrupt.
1: Extra.
0: Yun ang magandang panawagan naman po nila, katropa, ha? Samantala, yung pang headlines today.
1: Extra headline.
0: Silipin natin ang ating mahiwagang banga para sa mga headlines sa Inquirer, katropa. Records, not opinions. BP rap set for plenary.
1: Extra headline.
0: Manila Bulletin, ang headline today, Mayon's Ashfall Blankets 52 Barangays in Albay.
1: Extra headline.
0: Sa Philippine Star, ang headline, Trump reviewing new Iran peace proposal.
1: Extra headline.
0: Sa Manila Times, impeach report sent to plenary today.
1: Extra headline.
0: Ano ba, May 13 yata yung pinag-uusap-usapang go na, eh. Pinakita na mga magagandang robes. Mga kapa ng senador na gagamitin as judge. Sa Manila Times, katropa yan, Daily Tribune. Nabasa ko na po kanina. Yan ang mga pawning headlines ng dyaryo ngayon pong Monday, May 4.
1: Extra headline.
0: Inihatid naman sa atin, siyempre, ang headlines sa mga dyaryo sa pamamagitan po ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito pong Vision X Plus, katropa, hindi nyo masyado sigurong napapakinggan sa akin. Pero maganda pong supplement sa mata, lalo't higit.
1: Extra headline.
0: Kapag ka nagkakaedad na po kayo, kahit ayaw nyo pang magsalamin, pwede naman. Pero importanteng na bibigyan din po ng supplement or vitamins ang ating mata. Kasi babad po tayo sa screen, eh. Babad po tayo sa cellphone natin, di po ba? Kaya importante, meron kayong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Madali lamang namang lunukin, are. Taindo, madali lamang, ho, ha? Kasi soft gel capsule po yan. Bigyan po natin ng araw-araw na proteksyon at alaga ang mga mata. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, zeaxanthin at vitamin E para sa mas matatag at malinaw na paningin.
1: Baliw Meras sa sentro.
0: Alas 10:23 kagad ng umaga, ngayon pong Lunes. So, Yung may mga pasok dyan, ingat sa biyahe ha. At syempre maganda umaga rin sa mga nasa bahay lang at nakatutok sa radyo. Isama nyo po ang XFM 99.5 Mega Manila. Yan yung Facebook natin. Naka-livestream na ako ngayon sa sentro at pwede kayong magpabati. O kaya po naman ay mag-comment sa aming pong account. Again, ang tanong natin ngayong umaga ay simple.
1: Sentro.
0: Anong tanong nyo sa buhay?
1: Sentro. Tanong.
0: I-share nyo nga sa akin. May tanong ba kayo sa buhay na hindi nyo pa nasasagot hanggang ngayon? Pwede yan. Ganda rin paminsan-minsan, di ba? Tanungin mo ang sarili mo. Ba't ako hindi umaasenso? Ganyan, di ho ba? Simba ko ng simba, ba't maraming nangyayari hindi maganda sa buhay ko? Ganyan tanong. Anong tanong mo sa buhay, katropa, ha? Pwede po kayong sumali. Mag-text lang kayo sa amin. 0927-394-0341. Okay, konting paling yan. 0927-394-0341, katropa, ha? At pwede rin kayong magpadala sa comsec natin. XFM 99.5 Mega Manila. Para po naman sa mga suki natin na nasa online ngayon.
1: 10:25. XFM 99.5 now in Mega Manila.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Pitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Mabibili sa pinakamalaking butika sa inyong lugar.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
6: Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sansom Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
9: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
10: D3. Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
15: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
1: ML Year, tulay ng pamilyang Pilipino. XFM Mega Manila. Servicio, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, Centro, Centro.
0: Good morning sa mga nasa FB Live natin. Ngayon pong Monday, katropa, May 4. Thank you, Mama Jocelyn Gatica. Tita Nena Rubio Manly is also watching today.
16: Thank you!
0: Ma'am Leticia Dacanay, salamat po na marami. At ganyan din kay... At teka muna, may pabati pala sa Tita Nena, ha? At... Binabati niya si Katropang Clyde Talagang yung gitna mo, letter S, Clyde. Saturno. Galing, no? Ngayon ko lang nalaman kasi kompleto eh. Galing kay Tita Nena. Ang gitna ko po kasi De Guzman naman, De Guzman. So kay Clyde, Saturno Caballero. Yaman mo talaga. Good morning daw. Gayun din po sa akin na Loving Angels, Dr. Sin Fernandez, Jocelyn Gatica, Tita Nena Ruby Manly. Mabuhay po kayo ha. Enjoy nyo lang po ang inyong bonding. Always. Mahalaga po yan sa buhay. Ito na siya, katropa. Kanina, isa sa mga headlines natin. Episode 1, The OPA Effect and the High Standards.
1: Star Teats, konsyerto, vlogs, chismax, at iba pang ano. Style na bago, looks na bagay sa'yo, fashion, trends, at beauty tips. Melay mo, ikaw na ang susunod naming idolo. Showbex Centro, at iba pa. At iba pa. With Melay Ocampo.
3: Good morning po, mga kasetro.
0: Good morning, katropang Melay. How are you today?
3: Okay na okay po. Happy Monday po, katropang buddy.
0: Happy Monday. At how was your weekend, by the way?
3: Okay po, may family bonding po kami.
0: Yun ang maganda.
3: Yes po.
0: Nakapag-family bonding tayo on a weekend, no?
3: Yes.
0: Okay, that's good. Today, I am so excited, katropang Melay. Malaman natin itong iyong ihatid sa atin, Episode 1 ng The OPA Effect and the High Standards.
3: Yes, ito na nga. So, ang main goal natin ngayon, pag-uusapan natin yung visual appeal at ang unrealistic pero masarap sa feeling na expectation sa romance.
0: Ooh.
3: And base nga sa ating title, no, The OPA Effect. So, ibig sabihin, pag-uusapan natin ang mga K-drama or Korean drama.
0: Relate ang marami dyan.
3: Ayan ang mga Gen Z natin. At saka yung mga feeling Gen Z na nanonood pa rin ng K-drama hanggang ngayon.
0: Ako dati nanonood katropang Melay. Kaya lang eventually, siguro yung mata ko napagod. Kasi di ba may subtitle yan?
3: Apo.
0: Hindi ko na masundan, Clyde. Pero maraming nanonood talaga.
3: Yes, kahit ako K-drama. Po, fan po ako ng K-drama. So, ito yung topic natin for today.
0: Mm-mm.
3: So, point number one, the second lead syndrome. Alam nyo ba ito, mga katropa?
0: SLS.
3: Oo,
0: SSS yung alam namin.
3: Ibig sabihin dito, kasi sa Korean drama, maraming second lead na sobrang bait na lumalagpas sa expectation natin sa mga boyfriend natin o kaya naman sa gusto natin maging boyfriend in the future.
0: Mm-hmm.
3: So, maraming nagkakagusto sa second lead kaysa sa main lead.
0: Ibig sabihin ng supporting actor.
3: Yes. Kasi po, parang sa supporting actor, wala siya masyadong problema.
0: Mm-hmm.
3: Unlike sa main lead, syempre, kailangan tumakbo yung story, kailangan na meron silang makikitang problem sa story. So, minsan hindi nababatan ng mga viewers yon. So, dun tayo sa positive lahat.
0: Alright.
3: Na parang unrealistic na merong ganong lalaki.
0: Yeah. Second lead syndrome.
3: Ayun.
0: Parang nakikita ko yung mga mukha nila. Oh.
3: Ayan nga.
0: Diba?
3: Ang ganda, diba? Ay!
0: Popogi. Kilig to the max, oh.
3: So, eto na nga.
0: Sige.
3: Bakit sa bawat drama, kailangan may isang green flag na nadededma?
0: Mm-hmm.
3: Katulad na nga ng True Beauty. Ayan, si True Beauty. Si
0: True
3: Han
0: Beauty.
3: Sojun. Oo, naging viral yan. Matagal na naging viral yan nung naging sikat yung True Beauty dito sa Pilipinas.
0: Mga taong ano ba yun? Inabutan ba namin yun?
3: Ito lang po, mga 2020 plus. 2020,
0: okay.
3: Mga
0: abot nga
3: po
0: namin. Hindi lang namin pinanood, no?
3: So, dito sa second lead syndrome, sobrang bait po ni Han Sojun to the point na sana ikaw na lang yung piliin. At sana sa comment section po, lagi siyang trending na sana baguhin daw po yung plot.
0: Yung script, okay.
3: So, dito, as Gen Z, we have this underdog obsession. We live in a world of ghosting and breadcrumbing. So, ano nga ba yung breadcrumbing? Kasi ito, Gen Z word to, hindi ko din to alam kahit Gen Z ako.
0: Ako, tuhulaan ko kahit hindi ako Gen Z. Di ba yung tinapay, maraming nalalaglag na mga malilit na particles?
3: Ayan.
0: Literal na crumbs.
3: Oo, parang
0: sinisimot.
3: Parang ayan nga din yung una kong naisip. Opo, pero nung Sinerge ko siya. Ano ito nga po ba? Pala. Ang sige. Breadcrumbing po ay inconsistent communication po. Siguro to sa mga partner.
0: Mm-hmm.
3: So, lack of commitment, mayroong mga mixed signal, minsan cold, minsan hot yung partner mo o yung kausap mo, ganun.
0: Okay.
3: So, at lack of accountability. So, yung mga viewers, kapag nakikita nila na opposite yung napapanood nila, mas na-attract sila doon na parang, ay, ang perfect niya naman, ganun. So, marami po talaga nai-in love doon sa second lead. Katulad nga po si Han Seo Joon.
0: Alright.
3: So, seeing daw po sa second lead, who is consistently there, supportive, and emotionally available po sa ating mga main lead. Or sa ating mga main lead.
0: Mm-hmm.
3: So, ano daw po yung soft hours po na mga manonood.
0: Kasi so, sila yung tinatakbuhan ng bidang babae, di ba?
3: Opo.
0: Pag malungkot or nasaktan yung bidang babae.
3: And vice versa naman po.
0: And vice versa. Mm-hmm. Okay.
3: And ito nga, the chase factor. May tinatawag din tayong shipping wars.
0: Mm-hmm.
3: Ito, sikat to online, shipping wars. Ibig sabihin, sa social media, mas naaengganyo yung mga K-drama fans kapag meron silang kausap. Na same vibes and feels nila. Nagkakaroon pa nga sila ng mga theory sa mga next episode. So, kunyari po, episode 2, ganyan po, ongoing po yung K-drama. So, iisipin nila, ano kaya ang theory, kung ano yung lalabas sa episode 3, kung ano yung magiging plot ng story. Ganon po siya, kaingay po sa social media.
0: Bakit ganon sila sa Korea pag gumawa ng drama, no?
3: Opo. At saka po sa, maganda po sa Korean drama, kahit na walang masyadong kissing scene, ganon, nakakakilig po sila.
0: Correct. Opo. Ikaw na mismo yung magsasabi sa isip mo, halikan mo na. Diba? Para may ganun. Ang ganda ng build-up nila, no?
3: Mm-mm.
0: Yung pagbi-build-up.
3: Hindi po siya about sa romance na physically talaga.
0: Kaagad. Opo. Sa atin, gusto natin sa Pilipinas, kaagad eh. Sa kanila, binibuild-up nila yung romance eh.
3: Mm-mm. Ah, diba? Ang ganda. Ang ganda po talaga.
0: Si Melay. At saka si Clyde, nakaka-relate din.
3: Okay. Point number 2 tayo, the slow-mo physics and visuals. So dito, have you noticed how even the most boring things look like art in K-drama?
0: Mm-hmm.
3: Yung pagtatali lang ng sintas, yung pagpapayong sayo ng main lead, diba? So nakakilig na po yun, as in talagang tumitili kami mga viewers. Opo.
0: Pag inislomo na talaga, yung tinginan pa lang, bagsak na.
3: Oo, kasi dito pag tinalian ka ng sintas sa tapat ng LRT o MRT, maiirita ka o maiirita yung mga kasunod mo kasi ang bagal. Hihinto talaga, hihinto, as in maiirita yung iba. So, ayun, the aesthetic obsession, K-drama mastered the art of romanticizing life, even the rain. Sa atin, ulan means baha, traffic, o kaya naman mabahong sapatos. Sa kanila, it's a meet cute with yellow umbrella. Ayan, ito katulad sa visual natin, Diyan po talaga masasabi kapag maganda po yung K-drama. May meet in the rain at saka may yellow umbrella.
0: Sabi ko na nga ba. Nasa payong
3: yun. Nasa payong po. Minsan po nasa kulay din po ng payong nila kung magbe-break po sila o hindi.
0: Oo nga. May napanood ako na kulay red yung payong. Maganda rin.
3: Maganda din po. Opo.
0: Galing ha.
3: So, ayan. Point number 3 tayo.
0: Ano itong point number 3? Sabi ko parang nakikita ko to kay Clyde eh.
3: Eto na nga, point number 3, the power of grooming and skincare.
0: Ayan,
3: K-drama single-handedly changed the Pinoy definition of pogi. Dati kailangan macho, barako, may balbas, mahaba ang panga,
0: may muscles.
3: So, we want the soft boy aesthetic. Dito po, umusbong talaga na, ay, gusto ko ng soft boy.
0: Kaya pala hindi sila maskulado, no?
3: Opo.
0: Mga Korean actor, mga payat sila eh.
3: Tsaka cute po sila.
0: Oo. Tapos naka-lipstick din sila, di ba?
3: Opo, nag-lipstick.
0: Mapupula ang lips nila.
3: So, ayan. Ako po, soft boy po ang gusto ko sa mga lalaki.
0: Sabagay. Ayaw mo ng rough.
3: Hindi ko po gusto yung mga macho.
0: Oo nga, yung talagang...
3: soft boy po, mga cute tingnan.
0: Cute
3: ganun.
0: Tingnan, oo.
3: At eto, skin is in. Let's talk about the no makeup makeup look. So sa K-drama, doon natin sumikat yung 10-step skincare routine. sa PH market. Mm-hmm. Sabi po sa ating research. Mm-hmm. Kasi dati, sabon lang okay na.
0: Ayos na.
3: Oo, sabon lang. Magsabon lang tayo sa mukha natin. Okay na tayo mga Pinoy. Mm-hmm. Tapos nakita natin yung napapanood natin sa K-drama. Ngayon, meron ng serum, meron ng toner, meron ng essence, meron ng sunscreen kayong nilalagay sa mga mukha nyo bago kayo lumabas ng bahay. Diba?
0: Oo,
3: tapos,
0: naman.
3: Na-value natin yung glass skin. Ayan, makita natin. Ayan, yung babae sa gilid.
0: Kaya yung iba gusto magpunta ng Korea eh. Mm-mm. Mamimili ng cosmetics.
3: Tama, oo. So, imbis na heavy foundation, parang mas naengganyo yung mga Pinoy na no makeup look, ganyan. Mm-mm. Glass skin lang, tapos mukhang healthy yung skin. Ayan.
0: I heard the word glass skin, ano? Ito yung parang pag tiningnan mo, as in parang glass.
3: Oho, makintab na hindi siya mukhang nagmamantika. Alam niyo po pag nagmamantika at saka glass skin yung itsura ng face eh.
0: Ayan. Okay, nice.
3: Okay.
0: That's point number 3, katropa ha. Mm-hmm. Dito sa ating OPA Effect and the High Standards.
3: And point number 4 naman, the green flag checklist. So finally, the standard. K-drama leads are often described as characters written by women.
0: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin daw po, parang kung ano yung mga naiisip na magagandang traits ng mga women na papalabas sa K-drama. So mas ineengganyo siya ng marami. Lalo na ng mga Pinoy. Katulad na ito, they apologize, they listen, tapos inaamin nila na mali sila. Diba ganun yung mga gusto natin?
0: Na mga babae.
3: Yung mga type natin, inaamin na mali sila, nagkamali sila.
0: Kayo ang tama.
3: And nire-respect nila yung boundaries mo, diba? So, ang ganda talaga ng pagkaka-build ng mga lalaki sa K-drama. And the impact, Gen Z is no longer settling for the bare minimum.
0: Anong ibig sabihin nun?
3: Ang bare minimum, yung mga simpleng ginagawa ng lalaki na hindi pa rin nami-meet.
0: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, parang hindi kami, kapag nakanood kami ng K-drama, parang tumataas yung standard namin. Tumataas yung, parang tatanungin mo ng pagkain, kumain ka na ba, ganun, bare minimum lang siya, o kaya naman sa pagluluto, minsan, di ba po, bare minimum lang siya, pero dati kasi parang inaano, ay, lalaki siya, pinaglulutuan niya ako. Parang naglalabas siya, pinaglulutuan niya ako, parang tumataas yung standard. Pero nanood kami ng K-drama, parang, bare minimum lang naman pala yun.
0: Pinaka-list na pwedeng magawa.
3: Mm-mm. Na parang, hindi na dapat yun inaas sa boy.
0: Ayun, okay. Dami namin natututunan ni Clyde, ha? Katropang Melay, ha?
3: Pang
0: pagkatapos ng episode na to, uupak na talaga kami.
3: Ay, manood po kayo na kay drama. Sobrang ganda.
0: Ayan, madami. May mga latest ngayon 2026 din.
3: Yes.
0: Ano pa, Katropang Melay?
3: So, eto na nga. Kahit sabihin natin, realistic, it's a blueprint of how we want to be treated. Yon, kakasabi ko nga kanina, with kindness, effort, and a whole lot of kilig.
0: Saka mahilig ang mga Korean, I observe lang, dun sa mga medical topics, yung mga K-drama nila, o, diba?
3: Ang galing po ng research
0: Magaling,
3: nila.
0: Magaling, malalim, katropa.
3: Saka yung budget nila po, yung budget nila sa paggawa ng ganun.
0: Which is, isa yan sa pinakamalaking part ng tourism ng Korea.
3: At saka meron din po ako napanood na K-drama, medical field nga rin po. Yung bida po, parang nag-intern po talaga siya sa ospital para malaman niya kung ano yung role na papasukin niya.
0: That's nice. Mm-hmm. Internalization to the best effort talaga. Okay, nagaling ha. So, apat na mahalagang party to katropang Melay.
3: Yes.
0: At sa bandang pang-apat mo, meron ka pa dito na mahalagang ma-share din natin siguro.
3: Ayan
0: para sa ating mga viewers and listeners ngayong morning ng Monday.
3: Ayan. So, sana na-realize nyo today na okay lang maging fan. Okay lang nakiligin at okay lang mag-expect ng green flag kasi deserve nyo yon in real life. Hindi tayo nanonood para ma-stress.
0: Correct.
3: Nanonood tayo para ma-inspire at magkaroon ng escape.
0: At saka yung kiligin ka rin, main love ka ulit.
3: Kasi yes.
0: Totoo yan, katropang Melay. Makikita mo sa kanila mga eksena, yung pag-iingat na hindi ka mag-iisip ng parang kabastusan na ang mangyayari. Susunod.
3: Mm-mm.
0: More on heart.
3: Yes.
0: Emotion.
3: Opo.
0: Iba talaga. Maganda. Opo.
3: So, pero bago kayo i-let go at bumalik sa kayo sa panonood, eto ang aking K-Zone Quick Reminders.
0: Alright, I like it. K-Zone Quick Reminders.
3: Ano yung letter K? Number one, Hydrate, bestie.
0: Alright.
3: Huwag puro kape at tokboki. Uminom ka ng tubig every time na mag-i-skip ka ng intro. Your skin will thank you. Number 2, the one episode rule is a lie. Aminin na natin, hindi gumagana yon, pero please subukan nyo ring matulog ng maaga. Huwag nyo namang hintayin na sumikat pa ang araw bago yung matapos yung finale. Number 3, real world versus K-World. Huwag kalimutang bumalik sa reality, mga katropa, ha? Mag-review para sa exam ninyo. Huwag gawin nyo ang mga chores at replyan ng mga friends. Hindi pwedeng si Opa lang kausap mo buong linggo.
0: Nakatunga nga siya kasi ang tagal daw mag-kiss.
3: Inaantay pa kung matutuloy sa next episode.
0: Slow motion eh.
3: At number 4, don't gatekeep. Kung may nahanap ko yung bagong hidden gem na drama, i-share nyo naman sa community natin because sharing is caring.
0: Right now, katropang Melay, anong may re-recommend mo?
3: Right now po, nanonood po ako ng Perfect Crown po.
0: Okay.
3: Ni Ayu. Ayan,
0: ay,
3: maganda
0: magaling
3: po
0: si
3: yan.
0: Ayu.
3: Opo, sikat
0: hindi tumatanda si Ayu.
3: Totoo po.
0: Napanood ko siya dati doon sa parang horror. Yung hotel ba yun or something?
3: Hotel de Luna po.
0: De Luna. Oh, tagal na, di ba, Clyde?
3: Opo, tagal na po. 20.
0: Napanood ko siya. Hanggang ngayon, yung pa rin itsura niya?
3: Opo, parang hindi nga po talaga. Ganun po yung sinasabi nilang glass kid.
0: Glass kid. Katropa. Ayan, ayan. Nice. Saka syempre, huwag kalimutan po, pag nanonood na, huwag kumain na madami. Tataba kayo.
3: Oo, tama. Magtubig-tubig para hydrated kayo. Ayan, para sa akin Showbiz Centro, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sa artists, konsyerto, vlogs, chismax, at iba pang ano. Style na bago, looks na bagay sa'yo, fashion, trends, at beauty tips. Melay mo, ikaw na ang susunod naming idolo. Showbiz Centro at iba pa. With Melay Ocampo. Serbisyo, entertainment, news, talakayan, rest and recreation, opinion, Sentro.
0: Babalik po tayo katropa sa mga balita at iba pang mga bagay sa Sentro. Diyan lamang po kayo, it's now 10:46 na umaga.
16: Good morning!
1: XFM Mega Manila.
17: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
18: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsan na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
17: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain.
19: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call the doctor.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mabibili sa mga butika.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Centen Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit ako bumata at kumuti ako.
5: Centen Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Centen Gold Coffee Mix. Nagkape.

Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5

0: Mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan, pakikinggan dito sa Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Baliomeras. Sentro. Sentro.
1: Mga katropa, ang weather today, as I've said earlier, English yun, ay makulimlim at maulap, katropang Clyde. Let's look up, ha? Doon sa mga suki natin dyan. Ingat po sa biyahe today, ha? Yung biyahe ko kanina, sakto lang naman din. Made it. Pagbaga lang, that's the weather today, katropa. Wala ka masyado makikita ang blue sky, no? Cloudy. Which is good, kasi nga, the past how many days, napakainit ho talaga, sobra. Kahapon, nagkakapikatoda kami sa Pasig Palengke. Ah, sobrang init. Hindi ka tatagal ng mga 10 minutes, buti kinaya namin. Opo, wala pang merienda yun, Clyde, diba? Wala tayong tubig na dala. Oo, nasa mobile, patrol. Anyway, today, ngayon ay makulimlim. Ingat lang po, just the same, humid pa rin. Ang hangin, mainit pa rin yan somehow. Ang traffic kanina, dun lang sa may ano, kung sakasakali po kayo magtataka dyan sa may pakyat ng ano yan, C5 na. From Bagong Ilog going to right direction na to Calayan Avenue. May pagbagal. At saka dun sa, yan o, yung stand still kanina. Ano po yan eh, sa may C5. C Raimundo. Pasig, mabagal kanina. Volume lang naman po, katropa, ha? Wala namang aksidente. Kadalasan, volume ng sasakyan, yung dahilan ng bigat. Pangalawa, yung hindi gumagana ng traffic lights at minamanual ng traffic enforcer. Kasi siyempre, pag tao nagmanual, hindi niya talaga mabalanser yung oras. May isang lane na lamang. But just the same po, ang pag-drive ay mahalaga everyday na kayo po'y umalis ng maaga para maaga rin dumating sa destination. Unpredictable ang traffic everyday. Sentro. Considering na ang traffic talaga ang maganda kung maraming kalsada, mas maganda, mas malawak, mas okay. Pero ito ho, may bagong related na istorya sa traffic. Ang mahal na Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan ang pagbubukas ng Calax subsection sa Cavite. Ito yung Calax Cavite Laguna Expressway, subsection 3. Diyan sa Cavite, katropa. At update nga tayo about kay katropang Deo de Guzman, XFM Mega Manila. Deo!
2: Report. Binuksan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3. Saklaw ng nasabi expressway ang humigit-kumulang 5.7 na kilometro mula Silang Aguinaldo Interchange hanggang Santa Rosa Tagaytay Interchange. Inaasahang makatutulong ito para mapabilis ang biyahe mula Cavite patungong Laguna at pabalik. Matapos ang Calax event ay diretso naman ng Pangulo sa General Trias, Cavite para sa pamamahagi ito ng financial assistance sa ilalim ng local government support fund. Bahagi ito ng programang bawat barangay makikinabang ng Marcos administration. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM
1: Report. Thank you, katropang Deo de Guzman, ang iyo pong napahinggan. Samantala, katropa, ang LRT ay maglalagay daw ng passenger cooling rooms. O, di ba? Uso kasi ngayon yung misting. Di ba? Misting ang uso. Halimbawa dyan sa Quezon City Circle, meron dyan parang fountain. Misting. Malamig man lang. This time, ang LRT po maglalagay ng passenger cooling rooms. Para po naman sa lahat ng istasyon ng LRT2 mula ngayong araw ng Monday. Magbubukas po ang LRTA ng mga passenger cooling room sa lahat ng istasyon daw nila ng LRT2 mula today. At magbibigay ginhawa sa mga pasahero dahil sa tindi ng init ng panahon. Batay po sa announcement ng LRTA, katropa, magiging bukas pong operasyon ng mga nasabing silid mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, no? Malamig daw ho kayo dyan at kung saan ay valid ticket holders ang pwedeng maka-avail. At ang mga pasahero na makakaranas naman ng heat exhaustion, pagkahilo, pananakit ng ulo, ay malaya po magagamit ng facility kung saan bibigyan din ng priority ang mga senior citizen, PWD, at syempre mga buntis. Para mabigyan daw po ng pagkakataon na nakararami, nilimitahan din ng LRTA. Yan o, pinapakita namin sa inyo yung passenger cooling room ng ang chance na ibibigay nila para sa nakararami, lilimitahan ng LRTA yung pananatili ng bawat tao sa loob ng 30 minutes. Palamig ka lang hanggang isang oras. Kinakailangan naman pong lumagda ang mga gagamit sa tinalagang logbook sa kanilang pagpasok at paglabas bilang bahagi ng opisyal na pagtatala ng ahensya sa mga benepisyaryo ng programa. Paalala rin po ng LRTA katropa na bagamat maaari pong may kasama ang mga gagamit, mayigpit din pong pinagbabawal ang pagtambay. Tama naman. Huwag hong gawing tambayan o hangout room ang mga nasabing cooling station sa LRTA. Sentro. Samantala po katropa, maagang serbisyo para sa postal ID, inilunsad naman ang PhilPost. Magbubukas daw ng mas maagang SM Manila para sa mas mabilis na processing ng postal ID natin katropa. Kayo ba'y may postal ID na? Apo, bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyo ng Philippine Postal Corporation at ng SM Supermall.
3: Excellent!
1: Good morning sa SM!
3: Good morning!
1: At lalo tigit sa mga tropa pips natin dyan, mga kaibigan natin, Paolo Romero, sir, good morning!
3: Good morning!
1: At syempre ang pinakamagaling din at ABP ng SM na hinahanga nating broadcaster noon pa rin, Ma'am Rida Reyes. Mabuhay kayo, ma'am. Regards po sa inyo. Layunin ng project nito na mas maraming aplikante ang ma-accommodate at may iwasan ang mahabang pila para po sa mas maginhawa na transaksyon ng mga batang Maynila. Tinakdang oras ng submission mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng pananghalian. Tuwing Monday hanggang Biyernes para daw tiyakin na mas mabilis na matatapos yung mga aplikante sa postal ID. Para po sa mga makakaabot sa cut-off katropa, maaaring makuha ang ID sa release schedule na alas 4 ng hapon sa parehong araw. Mabilis na rin. Habang ang mga huli ay lalabas naman sa susunod na working day, next day. Pinapayuhan po ang mga residenteng dumiretso sa RDU 2 o sa parking entrance ng mall para sa early access patungo naman sa Government Service Express Center na nasa 5th floor. Puso na po kasi ngayon katropa yung mga government center sa mga mall. Baka sakali lang na nakalimutan nyo. Ando na po sila lahat-lahat, NBI, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, DFA, lahat ando na sa mall. Pinapayuhan po ang mga katropa natin na magbaon din ng sariling ballpen hanggat maaari, ha. Yung iba, bumabagal ng transaksyon, walang dalang ballpen. Ang initiative nito ay bahagi ng pagsisikap na ihatid po ang mas mabilis at maayos na serbisyo, publikong swak sa schedule down ng bawat mamamayan ng lungsod.
0: Sentro, kasama si Bonnie Uberas.
1: Ayos! Happy birthday today! Unahin kong batiin ngayon pong araw ito ng Lunes ang nagpapabati sa Facebook page natin. Kanina may nadaanan ako eh. Nagpapabati sa atin sa FB Live.
4: Happy birthday.
1: Ito. Kala ko, nalagpasan ko eh. Tita Nena Rubio Manley, good morning ha. Apo. Happy birthday daw ngayon. Kindly greet our dear niece, Sheena Jonicio. Happy birthday, Sheena Jonicio. Happy 27th birthday. Also, more blessing from your Tita Nena Rubio Manley. Ayan. Happy birthday. May 4 today, Mia Montes, birthday din. Glidel Bakud, happy birthday. At syempre, huwag natin kalimutan Royce at Clyde. Batiin natin today, nagsiselebrate ng birthday ang ating katropang Harvey Ladaran.

0: Ayan, happy birthday kong Ricky. Napakagaling at napakabait din ng mamang ito. At maraming natutulungan, lalo tigit po sa pagdiriwang ng kanyang birthday for sure. Mas marami pang blessing. Sentro. Pabalik po kami katropa, and dahil today ay unang Lunes, unang Monday ng buwan, meron po tayong panibagong blessing na public service sa programa. Sentro. Abangan, huwag po kayong kukurap. Alas 11 ng umaga. Good morning.
1: May init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Narito na ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Binigyan din ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi tungkulin ng House Committee on Justice na maglabas ng hatol kung guilty si Vice President Sara Duterte, kundi para suriin lamang kung may sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang kaso sa Senado. Ayon kay Asidre, ang naganap na butuhan sa komite ay bahagi lamang ng pagsuri kung may probable cause upang maipasa ang reklamo sa susunod na hakbang ng proseso ng impeachment. Nilinaw ng kongresista na ang magiging formal na paglilitis at posibleng paghatol ay nasa kamay ng Senado sakaling tuluyang umusad ang kaso para sa isang impeachment trial. Ibinunyag din niya na mayroon ng shortlist ng mga posibleng miyembro ng prosecution panel na kabibilangan ng mga abogado mula sa loob at labas ng kongreso na tatayong taga-usig sa Senado. Naging lohikal din umano para sa komite na bumoto ng pabor sa pag-usad ng proseso batay na rin sa kabuuang pagsusuri ng mga ebidensya at dokumentong inihain laban sa Vice Presidente. Sa huli, siniguro ni Asidre na ang lahat ng hakbang ay bahagi ng maayos na proseso ng batas upang matugunan ang mga aligasyong nakapaloob sa mga impeachment complaints na inihain sa mababang kapulungan. Sumayin niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang balita ay follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Jupiter Torres. Exciting!

0: mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at balansing pag-uusapan. Opinyon ng taong bayan pakikinggan dito sa Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Balioberas.
1: Good morning! Oy, napakabilis ng oras, Katropa. Nasa pangalawang oras na po tayo hanggang 11:45. XFM 99.5 Mega Manila. And today po, araw ng Monday, unang Lunes ng buwan. Katulad po ng para sa inyo na sumusubaybay sa official page natin, XFM 99.5.

0: 5 Mega Manila. Meron po tayong next level na public service na ihatid po para sa mga minamahal nating taga-subaybay, suki, at accidental listeners. Baka ngayon nyo lang kami nadaanan either sa SOCMED or sa Frequency. Kami po ang XFM 99.5 Mega Manila at ito ang programa na Sentro. Ano ba yung sentro?
1: Servisyo, entertainment, news, palakayan, rest and recreation, opinion, sentro, sentro.
0: Of course, sentro. At ngayong umaga, nakasentro tayo sa bagong segment na pinamagatang...
1: Mahalaga ang mental health at self-worth, mga katropa. Kaya naman, tutulungan at gagabayan tayo ng life coach ng bayan, Coach Chris Tan. Sasamahan ka, makikinig, dadamay, parang tropa mo lang. Kaya kinig na sa Tropa Tips. Tropa Tips with Coach Chris Tan. Tuwing first and last Monday of the month, 11 to 11:30 a.m. dito sa Sentro.
0: Good morning! Joining us is our life coach, Coach Chris Tan. Coach Chris, welcome to XFM 99.5 Mega Manila.
2: Exciting!
3: Happy Monday, Sir Buddy. Happy Monday sa ating mga katropa.
0: Ayan. At una sa lahat, Coach Chris, we're happy and blessed na pinaunlakan mo kami na makasama ka namin sa unang Lunes ng month ng buwan.
3: Oo naman.
0: Alam ko kung gaano ka-busy ang isang life coach, lalo tigit sa mga panahong ito. Di ba?
3: Palaging blessed na busy dahil pag busy, ibig sabihin, maraming ganap.
0: At
3: syempre, sana marami rin kashing-kashing.
0: Kashing-kashing. Dapat marami rin kashing-kashing. Pero just the same, ang pag-uusapan po namin ngayong umaga, kasi sabi ng aking kaibigan, ganda nung title, Tropa Tips. Paano nyo nagawa na laruin yung tips sa tropa? Kaka pinagsama lang namin yung salita. Tropa tips na.
3: Correct.
0: Ano ba itong Tropa Tips with Coach Chris Tan?
3: Siyempre, para sa ating mga katropa dyan, lahat naman tayo may mga pinagdadaan ng problema. Hindi naman palaging happy-happy lang tayo.
0: Totoo.
3: Diba? And pag tayo ay may pinagdadaan ng problema, magandang may nakakausap tayo, lalo na yung mga professionals na katulad ko. So medyo flex ko na yun, Sir Buddy.
0: Of course,
3: flex
0: and you are. Konti. You are indeed. By the way, si Coach Chris Tan, mamaya ko itatanong iba mong mga personal details. But basically lang muna, Tropa Tips.
3: Yes. So going back, no, para sa ating mga katropa, kung kayo ay may problema, whether yan ay tungkol sa love, relationships, career, finances, wag nyo lang kaming uutangan ni Sir Buddy. goals, motivation, iyan ang mga pwede natin pag-usapan. But apart from that, it's not just all about problems.
0: Okay.
3: This can also be a good platform para ma-inspire natin ang ating mga katropa na mas maging magaling sa buhay, mas maging magaling sa kanilang profesyon, mas magaling sa kanilang pamilya bilang anak, magulang, wag na yung number 3 or number 2.
0: Number 1 lang. Ayan.
3: So, ayun. Yun ang mga, I think, so, pwede nilang i-expect sa ating Tropa Tips.
0: That's nice, Coach Chris. Ibig sabihin, yung mga aspeto ng buhay natin, pinagbabanggit mo na, pero kasama din yung pera.
3: Yes, usapang pera.
0: Financial.
3: Yes.
0: Literacy and all that.
3: Yes.
0: Kasama rin sa Tropa Tips.
3: Medyo kailangan mag-budget tayo ngayon, especially para magkaka-price hike na naman ng
0: bukas.
3: Fuel bukas.
0: As always.
3: Diba? So medyo tipid-tipid na naman tayo. So yung ating Tropa Tips, pwede ding maging tipid tips.
0: Aya. So kasama din itong bagay nito sa mga pag-uusapan natin, Coach Chris. No? Ito ay public service. Kasi yung ibibigay mo mga tips kung sa profession mo, dapat may bayad yan eh.
3: Oo, pero diba? Dahil napakalakas sa akin ng XFM, especially ikaw, Sir Buddy.
0: Libre muna.
3: Yes.
0: Libre muna. Kasi sa US, katropa, di ba, Coach Chris, talagang may one-on-one na tinatawag.
3: Correct.
0: At mahigpitan yata doon yung ganong sistema.
3: Yes.
0: Na kinakalam mo pag-usap sa psychiatrist, psychologist.
3: Or therapist.
0: Or therapist ang term.
3: Or mga life coaches.
0: Or life coaches.
3: Yes.
0: Kasi nga matindi rin yung kanilang dinadaanan doon everyday.
3: Correct.
0: Alright. So talaga yung session na ganun, mahal yun, di ba?
3: Oo.
0: Mahal.
3: Some would even cost, kung i-convert ko na, no, sa Philippine peso, 7,000 pesos.
0: Per session.
3: Per session per hour.
0: Alright. Samantalang dito sa Tropa Tips, libre lang sa ngayon.
3: Yes, libreng-libre sa inyo, mga katropa.
0: Katropa. Pero balikan ko lang, ang isang Coach Kristan ay umi-exist na like how many years or decades already?
3: Okay. Good question, Sir Buddy. Uh-huh. Alam niyo mga katropa, sa mga nanonood sa amin sa SockMed na YouTube and FB, pag kung titignan niyo ako, parang grade school lang ata yun si Coach Chris. Ano?
0: Parang
3: dahil
0: bata.
3: Dahil sa akin pong height, no, na 4'11", pero I've been in the business for 20 years.
0: 20 years?
3: Yes.
0: Two decades.
3: Already. So, doing life coaching, but I started as an employee coach po. Mm-hmm. So, sa companies, I offer employee or executive coaching to guide them on how to be a better professional, but at the same time, to guide them to work together better through team buildings, but also to motivate them to really maximize their profession to reach their personal goals in life.
0: Ayan. Tapos, so, meron kang page yata, Coach Chris,
3: yes,
0: na pwede mong ma-mention kung saan, anong pangalan ng page?
3: Okay. So, ang akin po kasing branding sa aking consulting business is Practical Coaching by Kristan. So, sa akin pong FB and IG, just kindly search Practical Coaching by Kristan.
0: Okay.
3: While for X, TikTok, and YouTube, at Coach Kristan.
0: Ayan. So, matagal na rin yan. Yung page mo yan, Coach Chris.
3: Yes, matagal na. I believe I started being active in social media, particularly FB, 2012, Sir Buddy.
0: Wait. And mind you, mga katropa, kami po ni Coach Kristan, nagkakilala kami ng 2014. And since then, ay nakakasama natin siya sa mga ganitong platform para po makatulong din kahit malang sa mga simpleng practical doable tip.
3: Yes.
0: Kasi for sure, Coach Chris, may mga nasave ka na rin buhay, so to speak.
3: Alam mo, Sir Buddy, yan ang isang pinaka-fulfilling na parte ng aking profession, no? Yun ang pinagpapasalamat ko every day. That I am in the business of helping people and I am happy that to say that I have helped a couple of people already.
0: Yeah.
3: To be humble about it.
0: That's good. Yeah. And so again, today is just but the beautiful beginning.
3: Yes.
0: Coach Chris, pro bono.
3: Kasing ganda ba? Kasing ganda ng ano?
0: Kasing ganda ng creation ni Lord. All the time. The mere fact that we are here together today and you guys listening out there via SockMed, live tayo sa Facebook, Coach Chris, sa XFM 99.5 Mega Manila at sa YouTube, ay pwede po kayo na ano yung mga inaasahan sa Tropa Tips.
3: Okay. So mga katropa, ina-encourage ko kayo, mag-comment po kayo, mag-send po kayo ng mga questions.
0: Mm-hmm.
3: Kung kayo'y may pinagdadaanan or gustong itanong tungkol sa inyong buhay, particularly relationships, career, pera, no? Or kung meron kayong mga goals na hanggang ngayon, napapako pa rin na pangarap pero hindi natutupad.
0: Feeling stagnant.
3: Oo.
0: Diba? May isa nagtatanong ka sa sarili mo, Coach Chris, bakit?
3: Oo.
0: Hindi pa rin ako umuunlad, no?
3: Related dun sa kanina, nakikinig ako sa'yo eh.
0: Oo.
3: Parang meron tayo ngayong question of the day.
0: That's correct.
3: Oo. Ano ang tanong mo?
0: Napakinggan mo pala yun, ha?
3: Of course. Alam mo naman ako, ever supportive sa'yo.
0: Thank you so much. Yun nga minsan, actually may tanong ako sa programa, MWF.
3: Okay.
0: So today, simpleng tanong lang, anong tanong mo sa sarili mo?
3: Oo.
0: Diba? Yes. Kasi maraming ganun eh. For sure, at one point in time in your life, Coach Chris, may tinatanong ka rin sa sarili mo eh.
3: Exactly.
0: Diba? Ikaw ba, may naitanong ka na rin sa sarili mo?
3: Naku, napakadami.
0: Nasagot mo naman.
3: Hindi, may mga tanong ako hanggang ngayon, hindi ko pa nasasagot.
0: And sabi nila, may mga tanong talaga na better left unanswered.
3: Okay.
0: Unanswered.
3: Baka, still a mystery.
0: Ayan. So, yun, mga inaasahan natin sa Tropa Tips natin, Coach Chris, yung binanggit mo. Pwede silang magpadala sa page mo at sa XFM, sa
3: of
0: Sentro.
3: Of course, sa XFM. Ine-encourage namin para, kumbaga po, real time, nasasagot natin yung mga katanungan.
0: So, pwede kang tumanggap ng comment or tanong kaagad. And then, halimbawa, Coach Chris, hirap na ako sa buhay. Nagtatrabaho naman ako na mahusay. Hindi naman ako magastos, pero kulang pa rin ang aking sinusweldo, kinikita. Ano bang tulong na pwede mong ibigay sa akin or payo?
3: Alright. So, syempre, sa ganyang pagkakataon, mahirap talaga. Kasi ngayon, ina-expect nating lalong tataas pa ang bilihin. So, parang lalo kang mamamaluktot, diba? Pag inisip nating mabuti. So, ang sa akin dyan, it has to be better financial management.
0: Mm-mm.
3: Particularly, no?
0: Paano?
3: Sa sinasabi na nga, kulang na nga yung kinikita. So, ngayon, ang isang malaking dagok sa atin is transportasyon, dahil because of the fuel prices.
0: Mm-hmm.
3: Mahirap man tong gawin, but hitting two birds with one stone,
0: mm-hmm.
3: kung dati tinatricycle mo pa yung sakayan ng jeep, mm-hmm. papuntang bahay mo, ngayon medyo mag-walkathon na tayo. So, nakakatipid, but at the same time, healthy ka pa.
0: Exercise yan eh. Kung ilang bloke lang naman, di ba?
3: Yes.
0: Maganda. Practical, ha?
3: Oo. Yun, gusto ko yung nasabi mong practical. Kasi ngayong episode natin ngayon, parang mina-warm up lang natin ng
0: warm
3: mga katropa natin.
0: Warm up lang, you know? Po.
3: Mm-hmm. So, ang isang bagay na maa-assure natin sa ating mga katropa, ito pong ating programa is very relatable. Hindi po siya yung parang coaching or therapy session na masyadong seryoso. Hindi naman po dahil hindi natin sineseryoso
0: or
3: ang inyong mga issues.
0: Or we don't take your concern seriously. Not necessarily naman po.
3: Pero ang gusto lang natin, para tayong magkakatropang nag-uusap.
0: Oo, puntahan.
3: Oo, kasi eto po, ano, as a experience ko po as a life coach. No? In reality, ang iyong psychologist, psychiatrist, therapist, or life coach, nagiging effective lang yan pag komportable ka sa kanya. Kaya nga po, minabuti ko sa aking negosyo, practical coaching ang branding ko.
0: That's
3: bakit?
0: Correct.
3: Kasi kailangan komportable sa'yo yung nagko-konsulta sa'yo. Kasi imaginein mo, Sir Buddy, let's say ang kinonsulta sa'yo, maghihiwalay na silang mag-asawa.
0: Relationship issue.
3: Diba? Eh, syempre, hindi lahat ng tao magiging komportableng pag-usapan yung ganong ka-intimate na details.
0: Correct.
3: Sa kanilang relasyon.
0: Mm-mm.
3: So, kailangan maging komportable ka dun sa iyong kinukonsulta. Kaya, katropa, yun ang gusto namin. Yung maging komportable kayo sa amin para kung ano man yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, ay nakangiti nating haharapin.
0: Sama-sama.
3: With solutions.
0: Okay.
3: Diba?
0: But, again, open naman si Coach Cristan doon sa tinatawag na, ano bang tawag niyan, Coach, sa inyo? Yung one-on-one?
3: Yes.
0: Session. Oo. Pwede rin yun.
3: Yes. Oo. Siyempre, yung mga nahihiyang tumawag sa atin, no? Dito, pwede niyo po akong i-message sa aking mga SOCMED na minention ko po kanina para po mabigyan ko kayo ng slot for a one-on-one coaching. And
0: important
3: kayo makaka-inquire.
0: Tama yun. Yung inquiry nila, Coach Chris, kasi sabi nila, mahirap daw makipag-appointment sa mga life coach kasi madalas yung schedule nyo loaded.
3: Yes.
0: Loaded talaga. Okay.
3: Yes. Kaya maganda pong to reach out to me. DM nyo po ako para po makapag-usapan natin kung paano mag-work ang one-on-one coaching, paano ko kayo matutulungan.
0: Mm-hmm.
3: And at the same time, mabigyan po kayo ng slots.
0: Ayan. Pero bago po ang lahat, salamat sa ating tropa sa XFM 99.5 Mega Manila.
2: Exciting!
0: Pinagandaan din nila ito somehow. Ayan, what to expect sa tropa tips.
3: Yes.
0: Love, relationship, katropa, career, finances, goal sa buhay, motivation, pinahuli po namin yung problem.
3: Para kasing ayaw natin pag-usapan yun, lalo na start of the month, start of the week, no?
0: Ang tawag nyo yata dyan, di problem, si challenge.
3: Oo, tama.
0: Diba? Challenge
3: parang
0: na ginagamit.
3: It's a more diplomatic way of like saying.
0: Pare, diba? Anong challenge mo yun?
3: Tama.
0: Diba?
3: Para challenge accepted.
0: Accepted. Yan.
3: Challenge conquered.
0: Motivated. That's good. So, ito po yung mga aasahan natin. Kaso, ang bilis ng oras, diba? 11:20 na?
3: Yes.
0: 11 to 11:30 tayo, diba?
3: Yes.
0: Chris.
3: So,
0: sabi ko, tapos twice a month lang.
3: Mm-hmm.
0: So, imagine yung pagitan na tawag dito, malilika ng vacuum na biglang unang Monday ng buwan, napakinggan ko si Coach Chris, tapos aabangan ko siya sa last Monday na naman. Ang layo ng pagitan.
3: Patikim, ha? Patikim lang, katropa muna.
0: Patikim. Patikim. Kasi nga po kanina na-mention ko, ang mga life coach, hindi sila ganun talaga kaagad available. Kasi meron silang mga kumpanya na pinagsisilbihan, iginaguide. And at the same time, may mga one-on-one session din sila.
3: Exactly.
0: Tapos sa isang session, how long does it last?
3: For me, ano, Sir Buddy, yung ibang therapists, they would have options like 30 or 45 minutes. Pero ako, strictly 1 hour.
0: 1 hour.
3: Kasi talagang, the way I see it, hindi na ma-maximize yung session, nabibitin lang. Kailangan 1 hour.
0: Tapos
3: is,
0: how long?
3: Minimum.
0: Will it be 1 month or half
3: it
0: a year?
3: It depends on the goals na gusto ng participant. No?
0: Okay.
3: Kasi yan, magandang pag-usapan din natin. Kasi iniisip natin, pag tayo'y kumukonsulta sa ating mga psychiatrist, psychologist, or therapist. Parang problema lang. No. Pwede rin pong kumonsulta pag gusto natin ng self-improvement. So, isa pa yan sa mga topics na po pwede nating pag-usapan. Diba? Paano ka magiging better version of you?
0: Yun.
3: Diba?
0: At marami ang gusto na gawin talaga yung sa sarili nila.
3: Yes. So,
0: kaya lang, ang doon papasok yung problema pag sinabi niyang kaya lang. Dapat yes. Kaya.
3: Yes, I like that. Diba? Ay,
0: hindi yung kaya lang, dapat kaya.
3: Oo. Kasi ang ganda nung difference sa intonation eh. Diba? Negative yung kaya lang.
0: Kaya lang.
3: Kasi nagbibigay tayo ng dahilan.
0: Correct,
3: pero
0: correct.
3: Pag kaya, ibig sabihin, kahit gano'ng kahirap, kakayanin.
0: Coach,
3: and yun yung gusto natin.
0: That's correct. Coach Chris, ano yung mahirap dyan so far sa hinahandle mo sa mga aspeto ng buhay na yan?
3: Alam mo, relationship. Relationship in general, ah. Not just,
0: romance.
3: Not just marriage, not just romance.
0: Marriage or what?
3: Relationship among siblings. Alam mo, marami akong hinahandle, Sir Buddy. Ah.
0: Magkakapatid.
3: Oo, lalo na pag tungkol sa manahan.
0: Lupa, manahan.
3: Yes.
0: Talagang doon nasisira ang pagsasama.
3: Yes. Oo. Nasisira dahil sa pera. At doon mo nakikilala, kala mo, baka kayong magkaka-close, no?
0: Ay, magkakadugo nga daw eh. Magkakadugo.
3: Pero nung nagpartihan na, parang naging ibang tao na.
0: Ayun.
3: Maraming ganyan, no?
0: Stranger
3: that's just one.
0: That's
3: no?
0: Just one. Isa sa mga pinakamahirap
3: yes.
0: I-handle in terms of coaching.
3: Yes. Relationship talaga. It's
0: okay.
3: Very complex.
0: Relationship, alright.
3: Uh-huh. Tapos even relationship ng mga colleagues, no?
0: Magkaka-empleyado,
3: yes,
0: magkakasama sa kumpanya.
3: Yes.
0: Okay.
3: So mahirap din 'yan kasi nandiyan yung minsan halong personal dahil may office romance, pero at the same time, yung iba naman yung nag-uunahan ma-promote, so may mga ginagawa ng hindi maganda.
0: Mm.
3: So komplikado talaga ang human relationships.
0: Komplikado, no? So itong mga yung sa pera, akala ko doon ka mahihirapan eh.
3: Mahirap siya, Sir Buddy. Pero depende kasi, in my experience of 2 decades, depende kasi sa mindset ng kino-coach mo about finances.
0: Mm.
3: Kasi yung talagang tagong porsigidong paigihin ang kanyang finances,
0: magandahin,
3: madali niyang nare-resolve. You'll be surprised. No? Kaya it boils down to attitude. Hindi katulad ng relationship, hindi mo kasi kontrolado yung ugali ng ibang
0: tao.
3: Oo, ibang tao. So, kahit na ikaw gusto mong ayusin,
0: o reaction niya or
3: yes,
0: acceptance niya.
3: Exactly.
0: Or non-acceptance. So, medyo may challenge din pala doon.
3: Yes.
0: Ano? Okay, nice. So, nakikita niyo po mga katropa, kaya natin nilikha itong Tropa Tips with Coach Kristan. Again, nagbibiro ko pero totoo po 'yan, pro bono 'to. Kasi hindi ko kakayanin yung talent niya sa ngayon, ha. Boss Rems.
3: Kaya mag-like kayo na mag-like.
0: Mag-like pa. Apo, sabi ko, Coach Chris, tayo naman ay matagal na magkakilala. Tulungan mo ako sa programa sa sentro na marami daw ngayon yung nabibigatan sa sitwasyon. Diba? Marami ngayon yung parang, alam mo yon, yung kumakalas na, kung nakakalimutan na that life is beautiful.
3: Tama, exactly.
0: Diba?
3: And siguro, because we have last 5 minutes, no?
0: Mm.
3: Ito yung pagkakataon na gusto kong i-emphasize. Kasi lalo na sa ating mga masang Pilipino, no? Tayong mga masa, minsan iniisip natin, yung mental health, pangmayaman lang yan. Pag ikaw ay medyo taga sa panahon, kailangan kayanin mo lahat. Hindi po totoo yan, no? Hindi ko po kayo ine-encourage na maging weak emotionally and mentally. Pero ang gusto ko lang po, pangalagaan nyo ang inyong mental and emotional health. Kasi ang mental and emotional health, wala po yung pinipiling estado ng buhay. Hindi po yung pangmayaman lang. Kasi maaaring hindi natin namamalayan, yung kakatambay pala natin sa tindahan, inom ng inom, shot ng shot, gabi-gabi, baka kasi yun na yung nagiging coping mechanismo na hindi tama.
0: Ibig sabihin may problema ka na talaga.
3: Yes, diba? Or lang, let's say, yung kakamarites mo, hindi lang sa tindahan, pati sa SOCMED, bash ka ng bash. Akala mo, normal yun, dahil nakikita mong ginagawa ng ibang tao, pero yung pala, epekto na siya nang hindi mo na-address na mental and emotional issues.
0: Ayok.
3: Kaya, mga katropa, yan po ang isang rason bakit kami ni Sir Buddy ay nandito, dahil gusto naming maging accessible sa lahat ang ating mental and emotional health pro bono program.
0: Ayan, para po kayo mabigyan namin ng giya, ng guidance, katropa.
1: Tropa tips.
0: Nanonood pala sa atin, batin natin, kilala mo to? Si Ma'am Marivic Tan Ang.
3: Oy, yes, that's my sister. Thank you so much to my sister Bear for all the support.
0: That's correct. Also, kilala mo rin to, nanonood din sa Facebook Live natin, si Courtney.
3: Oy! Oh. Esquilio. Kurt, I miss you.
0: Ayan.
1: Tropa tips.
0: Miss ka na raw niya, Coach Chris.
1: Coach Chris Tan.
0: Good morning also kay Tristan Wyatt Gulay. Ayan, katunog pa ng pangalan mo.
1: Tropa tips.
3: So, malamang cute coach din yan.
0: Siyempre. Tristan, good morning. Thank you. Courtney, salamat. Ma'am Marivic Tan Ang, regards po sa iyo. Tita Nina Robio Manley. Ate Corazon at sa kanyang dear brother Diomedes and brother-in-law Kuya Jaime, good morning. Nanonood sila sa live natin today, katropang Coach Chris.
3: Okay, Sir Buddy, okay, dahil bumabati ka, we have what,
0: sure,
3: 3 minutes left.
0: Go ahead, please.
3: Baka pwedeng makibati na rin ako, of course, to my ever loving wife. Salamat sa paghatid sa akin dito.
0: Ayaw umakyat eh.
3: Well, ang dami ko pa kasing pinapagawa, Sir Buddy. And then also, to my mom, get well soon. Uy. I love you, mother. And to my second mom, Tita Tessitan, Tita Mirna, Tita Medi, Tita Emily, thank you for all the support.
0: Ayan. Tutuwa tayo, katropa, dahil one time lang kaming nag-chocolate at kape ni katropang Coach Kristan. Sabi ko, tulungan mo ako sa programa ko. Gusto ko ng isang klase ng public service, yung life coaching na ma-airin natin. At kaagad-agad, salamat Coach Chris. Ha?
3: Of course, you're very much welcome, Sir Buddy. And thank you to you for this opportunity and of course, the executive management of XFM. And shout out ko na rin si Sir Brian.
0: Ayo!
3: Dahil, biruin mo yun, nagkachikahan lang kami kanina sa labas. Meron na kaagad
0: may
3: tayo.
0: May visual ka na. Matik yan kay Boss Brian.
3: Sir Brian, maraming salamat sa'yo.
0: At sa tropa natin dito, si Roy, si Clyde, yan yung mga gumawa ng ating mga productions kay Sir Jupiter.
3: Salamat sa mga ating guwapong mga ano.
0: Yan na lang muna yung maisusukli namin sa kabaitan mo, Coach Chris. Sa pagsisimula natin today, Monday. So every first Monday of the month po, katropa, abangan nyo po si Coach Chris Tan 11 a.m. to 11.30.
3: Yes.
0: And then last Monday of the month also, 11 a.m. to 11.30 din sa sentro.
3: Yes.
0: Ginawa po natin yan kasi nga medyo marami din siyang client na in between yun ang kanyang pagsisilbihan naman siyempre. At eventually, baka nga, ngayon sabi ko, mag-live ka naman.
1: Excellent.
0: Sa studio para mas maganda. Baka next time, naka-zoom na lang to.
3: baka nga, katropa. Pero kahit na ano, the quality of the coaching will still be 100%.
0: Ayan, nandyan yan palagi. And Coach Chris, again, on behalf ng XFM 99.5 Mega Manila, at ng ating istasyon, syempre ang XFM Manila at ating tropa dito, salamat ng marami for coming over live ngayon. Ha?
3: Maraming salamat din, Sir Buddy, and sa mga ating mga katropa.
0: At syempre, saan ka nila pwede ulit na ma-reach?
3: Okay, so again po, FB and IG, Practical Coaching by Chris Tan, and for X, YouTube and TikTok at Coach Chris Tan.
0: Ayan. Thank you so much.
1: Tropa Tips.
0: Coach Chris Tan, see you again next last Monday of the month.
3: Yes.
0: All right. Sabi nila kailangan magiging araw-araw si Coach Chris. Wag muna kasi hindi ko kakayanin talaga yung talent pin ito. First and last Monday of the month, meron po tayong kita-kits sa Tropa Tips with Coach Chris Tan Katropa.
1: Mahalaga ang mental health at self-worth, mga katropa. Kaya naman, tutulungan at gagabayan tayo ng life coach ng bayan, Coach Chris Tan. Sasamahan ka, makikinig, dadamay. Parang tropa mo lang. Kaya kinig na sa Tropa Tips. Tropa Tips with Coach Chris Tan. Tuwing first and last Monday of the month, 11 to 11:30 a.m. dito

0: Kinahusay dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Madaling kapitan ng ubo, sipon, tragaso dahil sa pagpapagod ng panahon. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Masang Call Center Agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Santone Plus Coffee Mix.
1: Santone Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas kas na immune system booster.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santone Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5

0: Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat, Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting! Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat, Hatid Regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting! XFM 99.5. Now in Mega Manila. Mabangis sa banat pero balanse at tapat. Sentro.
1: Standby, katropang Earl Saludar. Susunod ka na samantala. Sugod muna tayo saglit.
0: Sentro. Sudan.
1: Sugod muna tayo sa ilang sudad. Dito sa Metro Manila, dyan po sa Makati. Ilulunsad po ng Makati Action Center, mga katropa. Katuwang ang Makati Health Department at Ospital na Makati ang isang malawakang blood donation drive para po makalikom ng sapat na supply ng dugo para sa mga nangangailangan. Gaganapin ang unang bugso ng programa sa 5 ng Mayo dyan sa fourth floor po ng boardroom ng St. Clair sa Barangay Palanan, alas 8 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon. Susundan po ito na activity sa may Barangay Santa Cruz sa ika-7 naman ng Mayo. Idaraw sa Barangay Covered Court din sa kaparehong oras, alas 8 hanggang alas 2 ng hapon. Layunin po ng initiative na ito, mga katropa, na hikayatin po ang mga residente na maging bayani sa pamamagitan po ng pagbibigay ng dugo. Magsisilbi po yan na pag-asa at yung binabanggit ko kanina, dugtong buhay para sa kapwa, no? Napayuhan po ang lahat ng mga nagnanais mag-donate na sumunod naman, siyempre, sa health protocols. I-screen naman po kayo, hindi lahat ng pwedeng gusto mag-donate, na-aprobahan din. Tiyakin daw pong sapat ang pahinga bago sumalang sa screening process ng medical professional. Huwag na hong uminom. Maaari namang uminom ng alak, ha? Maaari namang bisitahin pong opisyal na My Makati Facebook page para po sa mga susunod na schedule at karagdagan na impormasyon tungkol sa iba pang mga barangay na lilibutin po ng programa, katropa. Sa Makati rin, samantalin natin ang mga balita sa lungsod na Makati. Ngayong Monday ay nagkaloob din po ang pamahalang lungsod ng... hindi na pala ito Makati, sorry. Tagig. Kasi nga, nasanay tayo, Makati sila dati. Nagkaloob po ang pamalalunsod ng Tagig na iba't ibang libreng serbisyong pang veterinaryo naman para po sa mga minamahal nating hayop, para sa mga alagang hayop sa Barangay Pitogo at South Sembo. Inangunahan po ng Office of the City Veterinarian ang activity kung saan katropa umabot po sa 222 na alaga ang nakatanggap ng libreng konsultasyon, habang nasa 580 naman ang sumailalim dun sa deworming. pagpupurga at nabigyan po ng bitamina. Sa layunin pong mapanatili ang kaligtasan ng community, kabuang 985 din na mga hayop ang tinurukan ng anti-rabies yung sa vaccination drive nila. Habang 143 naman yung matagumpay po na nakapon. Ayan, nagbigay rin na lungsod ng tagig ng modernong proteksyon sa pamamagitan ng microchipping sa 78 na alagang hayop para po ma-check ang kanilang pagkakakilanlan at mas madaling mahanap sakaling mawala ang mga ito. Nagsiservisyo rin ang isang on-site veterinary pharmacy sa 89 na residente para mamahagi ng mga libreng gamot at vitamins na mahalaga po sa pagpapanatili ng mga hayop, mapapusa o aso man yan, katropa. At personal na binisita ni Taguig Vice Mayor Arvin Ian Alit ang programa. Inikayot po mga Taguigenyo. Napahalagahan ang inisyatib nito ni Mayora Lani Cayetano na naglalayong isulong ang responsableng pag-aalaga ng hayop. Sentro. Saglit lamang at ipasok po natin ang report ni Katropang Earl Saludar. May tangkang tunnel robbery pala na pawn shop na pigilan po ng QCPD. Excellent. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Report. Good morning.
3: Magandang umaga, katropang Badian. Napigilan ng Quezon City Police District o QCPD ang planadong pagnanakaw sa isang pawn shop sa Novaliches matapos madiskubre ang isang tunnel na hinukay ng mga suspect. Ayon sa ulat, nagsimula ang operasyon nang mag-report ang isang guwardiya noong Abril 22 matapos makarinig ng kahinahinalang ingay mula sa manhole. Agad na rumusponde ang mga tauhan ng Novaliches Police Station 4 at natuklasan ang tunnel na kolektado sa kalapit na establishmento. Patuloy na organisado at planadong modus na recover sa lugar ang iba't ibang kagamitan gaya ng grinder, baterya, cutting disc at hydraulic jack na pinaniwala ang ginagamit sa paghukay. Mabuti na lamang at walang naitalang nawawalang gamit dahil maaga pa lang na nakapagsumbong yung mga guwardiya at mabilis na nakapagtugon ang pulisya. Patuloy ang investigasyon ng QCPD upang matukoy at maaresto ang mga nasa likod ng tangkang tunnel robbery. Katropa Badi.
1: Maraming salamat, Katropang Earl. So far ay mainit pa rin ba ngayon sa labas or makulimlim pa rin ang weather, ang sky?
3: Napakamaganda ngayon ang panahon, Katropang Badi. Dahil napakakulimlim ngayon. Hindi gaano mainit yung panahon na sa mga oras na ito.
1: Buti naman, Katropang Earl. At kahit pa ano, makakalibot-libot tayo. Kasi di ba, nung kahapon, sobrang init natin sa katoda natin.
3: Oo, talagang kulang na lang, magdala tayo ng yelo.
1: Kaya nga. Which is better daw ha, yung mga inuman ng mga pets natin, lagyan din daw ng cube, ice cube, para all throughout the day, malamigan din sila ha. Earl, maraming salamat sa iyo ha.
3: Maraming salamat sa katropang babati ha, katropang musta Quezon City, para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: Exciting! Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro.
1: Pasadaan ko lang ng pasasalamat yung dinalaw natin kahapon sa Eusebio Avenue, Pasig Palengke, Pinagbuhatan Toda, Nagpayong Toda, GBP Toda at SSM Toda. Good morning po sa ating mga tropa dyan. Salamat na marami. Kay Katodang Jubel Carillo, Sanito Tiope, Elisiano Balagbag, Ray Macarubo, Marlon Paya, Albert Estornina, Celso Angulo, Arman Ursal, Mary Ilagan. Ma'am Mary, salamat ha. Yung Toda dispatcher natin, napakasipag nung ale. Anisito Gona. At ganyan din po sa ating mga katoda rin, si Franklin Ramos, Esperanza Bornola. Babae po ito, tricycle driver. Natuwa si Mama Esperanza. Eduardo Castro, Ronald Perez, Christian Sarmiento, Jonel De Leon, thank you. Samuel Sarmiento also. Ricardo Mancura, Roland Bunula, Dominador Sarmiento at Salvador Operia. Salamat po sa ating mga bagong kakape, katoda, katropa, dyan pa rin sa Pasig Palengke.
0: Aksyon Sentro. Mga tips, anunsyo, mga ganap, abiso. Aksyon Sentro. Sentro, pabaon at inspirasyon.
1: Iwanan ko po sa inyo today, Monday, katropa, ang ating pabaon galing sa Nahum 1:7. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Si Yahweh po ang Panginoon, napakabuti, matibay na kanlungan sa panahon ng kaguluhan. May mga nananalig sa Kanya ay Kanyang inaalagaan, katropa.
0: Sentro, pabaon at inspirasyon.
1: Pinapaalalahanan lang po tayo ng goodness ng Panginoon everyday. At ang Kanyang walang sawang pagmamahal, pangangalaga sa atin. Ang mahalaga po yung tiwala natin, ibinabalik, ipinagkakalob natin ang buo sa Diyos, sa Kanya lang talaga yung buong tiwala, katropa.
0: Sentro, pabaon at inspirasyon.
1: Salamat po na marami sa sumama today sa programa, sa Facebook Live natin. Di ko man po kayo personal na kilala o nabati today. Marami po salamat sa pagtitiwala. I-like, follow and share nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila. At kami po ay labis-labis ang pagtitiwala rin at pasasalamat sa inyo, ha. Hanggang bukas! Abangan nyo po kami. Meantime, Santon Gold Coffee Break muna tayo. Apo, pagkatapos ng kape natin, alas 12 hanggang alas 12:30, XFM News Nationwide, sa inyo with katropang Brian Di Paz. At syempre lahat ng ating XFM stations nationwide. Apo si katropang Buddy Overas, keep on loving, keep on sharing. XFM 99.5 Mega Manila. Katropang Joel Gorospe, saludo, good luck, God bless. Ako si Buddy Overas, 11:46 na umaga.
2: Good morning. XFM 99.5

0: lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya isulat piso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mula na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig ako mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape nang di ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagka

iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Balagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon, dito sa inyong katropa. 99.5 XFM. Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito

0: palawak ng danger zone sa Mayon pinag-aaralan matapos ang Aspol Salbay.
1: Presyo ng diesel at gasolina tataas. Kerosene at LPG may rollback bukas.
0: Pangulong Marcos Jr. pinangunahan po ang pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Suporta naman sa Presidential Scholars binigyan diin.
1: Anti-dynasty law at mga LEDAC priority measures, prioridad sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado.
0: House Committee on Justice, inaprubahan po mga katropa, unanimously, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Sa balitang regional, gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 ASEAN Summit.
0: Balita international, Pope Leo XIV kinundina. Ang malawakang pagpaslang sa mga mamamayag kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day.
1: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
0: At sa sports, Jin Kings nagliyab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes, katropa. Unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapainggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PHIVOLX ngayong Mayo a 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bongga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
2: XFM News Nationwide.
1: Tinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong Linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ang ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligaw City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans.

0: nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.

0: kalusugan mayon. Muli nang deploy ang Coast Guard District Bicol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Ginabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng ASPOL, kabilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalahan na naman ng pamuna ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, nanatiling nakaistabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhinang oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinahunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinansyal. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deudy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinaas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang apat na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampulitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act na kapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Naasahan ding pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para ma-check ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Nang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin na impeachment prosecution team sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nila mga naipong karanasan at profesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mga mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, inirekomenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakadakdang pagbutohan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang flood control anomaly probe. Narito ang report.
1: Live report.
6: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon na katuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan nyo rin po napapahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, ganyan din sa XFM San Francisco, Agusan del Sur sa 91.3, at sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
1: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US travel warning matapos ang Toboso encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
7: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan ang mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona ng grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
6: Gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
7: Simula kaninang alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leader Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob na nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permita para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na na-deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprensibo at pinagsama-samang security framework bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay. Nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng santon na vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata, XFM News.
3: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City, beneficiaryo po ng fuel subsidy program ng city government. Tropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
8: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Treñas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at PUJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Police sugatan ang mauwi sa Barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
9: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspect sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspect gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspek kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa barangay hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspect habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Sam Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si katropang Rowen Munchang, XFM News.
3: At panghuli, suspek sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
10: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa barangay poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga-barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebol, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatandaang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makataas na mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustodiya ng polisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes sa kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Sam Sally, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, makakaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat din. Alaltigit ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
3: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
2: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, particular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringginon din na ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito'y binigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist o mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leon matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025, Atisa Manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nananatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports sa din po ng Premium D3 katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbauli si RJ Abarientos, may 23 points, 11 assists. At si Scotty Thompson nagpakita ng all-around game sa 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Mega Manila.
12: Oh, mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
12: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasailan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa, kumusta mga kaibigan, we hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin pong laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants para mapangalagaan ang atin pong mga cellula. Meron din yan siya mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain na ating ginakain, see to it na meron po tayong Santone na vitamin C pang dagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At po yan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin makavail nito, ha, sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwede nga makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya ng ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy, and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinday ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan, ng mga pagamutan at still na tili pa rin yung karamdaman sa iyong pangatawan, subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Sa mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, South Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guiner ng Barangay Sumbo sa Poronyo, Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili ng Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
5: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kababayan na nakakaranas ng pagtubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan, ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Inuman kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule, para po mapigilan yung pagdami, ha, ng pagtubo ng mga bukol po na yan at maisaayos, ano, yung kondisyon ng atin pong mga cellula sa atin pong pangangatawan. Actually, Doc, yung katawan natin, meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan na pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan, ha. Mm-hmm. At meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools, ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan, ha. Kaya uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule. Yung pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan, ha. Isama niyo yan sa inyong diet, sa inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan, ha. Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa itong isang uri ng problema, Doc, ano? Hindi naman siya ganun ka fatal pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Eh, ikaw ba, Dok? Namumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos pagka napakarami kang iniinda ng mga yung itching ayan sa katawan natin, ha?
1: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit pero yung kate talaga.
0: Yun na nga.
1: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangate, malawak ang pinapahiwatig niyan. Mm-hmm. Iba-iba ang ibig sabihin niyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung pangangate, yan ay kumbaga protective sensory response ng katawan niyan,
0: mm-hmm,
1: na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat,
0: mm-hmm,
1: o nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fibers sa ating skin na siyang nakaka-detect nung sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
0: Mm-hmm.
1: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain, yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati, ano? Na alin man dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common na threat or irritation sa katawan, talaga makakaramdam ka ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagkikreate ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot, ano? Mm-hmm. Pero kadalasan nagkokosto naman ng paglala ng sitwasyon. Nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga at nagki-create ng cycle na tinatawag na itch scratch cycle.
0: Mm-hmm.
1: Kakati, kamot, mawawala, din kakati ulit, mm-hmm, minsan palala ng palala. So that's how itching mechanism in the body works. O kaya pag nangati po ang balat, ibig sabihin mayroong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat walang bahala.
0: Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang solusyon para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually naranasan ko yan. Ano? Kahit yung parang insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot hanggang sa lumaki ng lumaki at nag-create na ng mga pus po doon, mga kaibigan. Ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
1: Oo, tama.
0: Mga pangangati na yun.
1: So maraming iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
0: Mm-hmm.
1: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis. So XE had the cirrhosis of the liver.
0: Mm-hmm.
1: Cirrhosis or dry skin.
0: Mm-hmm.
1: So common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Natitrigger din ang dry skin ng lamig or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag meron kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergies sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens. Ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen. O, diba? So yan yung mga pwede maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
0: Tama
1: in forms of allergy.
0: Maraming mga yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
1: Mm-hmm.
0: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
1: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao. Ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga response naman. Kasi ang allergy naman, actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama doon.
1: For example, yung iba kumakain ng mani. Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut, halos di na makahinga.
0: Mm-hmm.
1: O kaya nangangati na.
0: Oo.
1: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama.
0: Mm-hmm.
1: Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun.
0: Oo.
1: Pero yung common kasi na irritant, walang pinipiling balat yun.
0: Oo.
1: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano? May mga allergy din naman dahilan sa insect bites saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok.
0: Mm-hmm.
1: Ako, ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Mm-hmm. Basta makagat ako niyang kahit isa lang, ah, surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag agat mo ako sa hamtik o yung yung ibang langgam,
0: tolerable pa.
1: Okay lang yun. Pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? Mm-hmm. Oh, saka yung mga chemical exposure natin. May mga halaman din, katulad nung alingatong. Mm-hmm. Sa ibang bansa, ang tawag nila poison ivy. Ano? Mm-hmm. Na once na mapadikit sa balat mo, eh, talaga namang kapi at sakit ang aabuti mo. Sa aming ano, farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro. Para kang napaso kapag napadikit yung
0: walang
1: balat mo.
0: Walang pinipiling balat din yun.
1: Naku, lahat. Oo. Kahit hayop, patamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infeksyon. Ano? Mm-hmm. Halimbawa nyo, yung mga sa fungal infeksyon, hadhad.
0: Mm-hmm. Yan.
1: O yung buni. O alipunga. Yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makati yan. Mm-hmm. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. Mm-hmm. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ano, ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. Mm-hmm. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. Mm-hmm. O parang lagi na lang may... Alam mo yung parang kung titignan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Eh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw nilalamig, tapos nanggigirahaw ka, ganun ang goose flesh. Mm-hmm. So may mga taong ganun ang balat kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa ano eh. Isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney, may mga pangangati talaga. Kasi yung toxin ng katawan, hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors, mm-hmm. like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
0: Focus din.
1: Oo. Sa ating katawan. So, iba-iba yan. Ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mo pangangati, mm-hmm. you need to consult a doctor kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman yung mga fungal infection eh. Mm-hmm. Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan kasi parang, kaya nga ringworm eh, parang mm-hmm. bilog na nagtutubig. Ano? Pero yung mga other factors ng skin itching na may internal ano na reason, mm-hmm. yun ang hindi madaling malaman. So, kailangan talaga magpapa-check up tayo.
0: And take note for the triggers. Ito yung madalas doc na nasa set aside nila or kumbaga nababaliwala. Ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, ano, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon, ilista siguro nila.
1: Tama. Oo. Yun naman ang standard sa allergy. Mm-hmm. Dapat i-observe. Kasi syempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga ano, mm-hmm. mga pwedeng nagkakos ng irritation.
0: So dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit pa paano. Mm. Na kung ano yung mga triggers na yan. Ano-ano ba doc yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
1: Isa dyan yung init. Mm-hmm. Saka yung pagpapawis. Maraming mm-hmm. ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na.
0: Oh.
1: Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya.
0: Mm-hmm.
1: Basta mainitan at pagpapawisan, sabi ko, alien ka ba? Mm-hmm. Parang hindi taga-Earth. Ah.
0: Oh.
1: Hindi rin niya maintindihan yun. Ano? Madalas din yung masisikip o mga synthetic na mga damit. Ano mm-hmm. ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers.
0: Mm-hmm.
1: Na usually yung iba derived from petroleum or chemical process ano. Yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi mm-hmm. nagtatrap ng init tapos na irritate yung skin natin. Kabilang na diyan yung ilang alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Mga synthetic yan na mga damit o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo ang nagkukos ng irritation sa inyong balat. So, ang pinakang safe daw ay wool at saka cotton. Kaso, ang mahal. Pag mga cotton and mga ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, hindi naman pwede dito, mainit tayo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkukos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga mm-hmm. detergent, mm-hmm. yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O iba yung alcohol ha, yung mga laging naglalagay sa balat ng mga ano, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Every now and then, nag-a-alcohol. Yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun.
0: Mm-hmm.
1: O, yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. O, something with the immune system na yun na mga dahilan. No? So maraming triggers na pwedeng kailangan yung bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
0: Kinakailangan, Dok, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin ng mga pamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger, possible ba, Dok, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
1: Oo, marami na. Basta ang mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema, tinatawag din nilang atopic dermatitis. Ano. Tinitingnan ng mga ano yan, ng mga derma, kung ano yung itsura ng skin disease mo. Mm-hmm. So, pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
0: Tama daw.
1: Yun ang mga psoriasis. Hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo.
0: Mm-hmm.
1: Parang may mga langib-langib tapos commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, pinkish.
0: Pinkish, yung balat.
1: So, yung psoriasis, hindi siya simple. Yan namang urticaria or hives, ayan, pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy, pang-fungal infection, yung mga ganyan. Pwede ma-resolve, depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang yung integrity ng skin. Unang-una yung hydration. So, alam mo, nangati ka, specific dun sa mga pinagpawisan daw ay na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamins na kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen.
0: Mm-hmm.
1: So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ang ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc. Vitamin D3 is also important for our skin integrity. Yan yung kinakailangan natin. So, mga functional food naman na based on study, malunggay. For example, may irritation ka. Yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation. No? Pwede mo rin kainin, siyempre, malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit yan noong unang panahon pa. No?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang fungus pala, namamatay sa sa sulfur content ng garlic. Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation, turmeric pwede mo ring gamitin yung katas na turmeric even yung kanyang external application. Probiotics para patatagin naman yung ating good bacteria sa katawan natin. Yun yung mga pwede. Marami pang mga ibang pwedeng gawin like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang, yung ibang mga sinasabi natin, minsan hindi available, agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga product na pwede nyo mapakinabangan. Katulad ng, halimbawa, yung nakaka-irritate sa inyo, mga common soap na may mataas na chemical level. So, try nyo muna yung mga soap katulad ng ating Santo na Plus Herbal Soap.
0: Yeah, no.
1: Na meron siyang herbal content. Okay, mga anti, mga counter irritant na tinatawag.
0: At wala siyang matatapang ng mga chemicals.
1: Yes, yun yung point doon. Oh. And also pag nangangati, nakakapagpalala yung pagkamot. So para hindi mo nakamutin na matanggal yung pain, pahiram mo na nung Santon Plus Herbal Oil.
0: Yun.
1: Oh. Kasi Santon Plus Herbal Oil, meron siya talagang counter irritant na mga content na pag nilagay mo doon sa pangangati, iinit yun na dahan-dahan tapos nire-relieve niya yung pain. Kasi ang way to relieve kasi yung pangangate is counter-irritant dapat ang gagamitin mo. So kumbaga nadadivert yung attention ng brain na hindi niya nararamdaman yung kate, ang nararamdaman niya yung sensation na makukuha mo doon sa mga counter-irritant. So that's how we use yung santon plus herbal oil. Na kung kayo ay madalas nagkakaroon ng pangangati, dapat meron kayo lagi noon sa inyong dala-dala. Meron akong kakilalang ganyan, laging may oil sa ano eh, sa bag.
0: Tama doon.
1: Kasi pag siya ay basta napaka-sensitive, mainitan, ano, ilalagay niya lagi 'yon doon sa mga pangangati niya.
0: What ano ba yung tanong nila, Doc? Ano ba yung mas preferable pagka mayroong mga skin itching na ganyan? Cold bath ba or hot bath?
1: Actually cold.
0: Cold bath.
1: Cold kasi ang cold pag kasi ang iniiwasan mo doon yung matinding sensation ng ng nerve going to your brain. So pag ikaw eh naliligo ng malamig,

0: sa isang ilagay mo. Ikos-kos po sa malangangati. Oo.
1: Yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng mga itching, overall itching sa inyo pong pangangatawan. How about sa mga lifestyle changes, Doc? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin dyan?
0: Oo, iwasan nyo talaga yung, ano, yung mga seafoods pag meron kayong frequent allergy. Kasi ang actually yung mga seafoods, mga alimango, alimasag, yung mga sobrang matataas yung level of allergens, iwasan nyo. Tapos i-test niyo yung sarili niyo, no. Very simple daw eh. Ito yung turo ng isang magaling na doktor. Kung marunong kayo mag-test ng pulse, check niyo yung pulse niyo before eating. Kung ang pulse niyo is halimbawa normal na sa 70 ganyan. Tapos pagkain niyo umakyat sa mataas. More than 10 or more level points. E malamang may kinain kayong nag-trigger ng allergy. Kasi hindi naman agad-agad yan lalabas sa balat eh.
1: Tama daw ko.
0: Mararamdaman yan agad ng sistema mo. So magki-create pa lang siya ng reaction. And during that reaction, magkakaroon ka ng pagbabago sa heartbeat mo. O magre-react yung katawan mo. So yun yung simpleng way. Pero dapat i-ano mo na yan, i-note mo na. Oy, hindi pala ako pwedeng kumain ng ganito kasi i-trigger something. So gagawa mo na ngayon ng nahakbang yun. So, kami sa Yes to Health Clinic, we usually recommend detoxification.
1: Yan.
0: Kapag halimbawa pumunta kayo sa Yes to Health tapos lagi sinasabi nyo madalas kayo na allergy and wala namang nakikitang skin disease. Usually makinis naman ang balat tapos occasionally or kumbaga bigla na lang.
1: Kumbaga trigger lang siya.
0: Oh, so we recommend detox. Kasi actually ang mga ganyang reaction, maliwanag na ang katawan ng tao na meron yan. Eh masyadong mataas ang kanyang inflammatory response ng katawan. Hindi maganda rin yung immune system function
1: niya. Dami kayong toxins sa katawan niyo.
0: So ang ginagawa namin, dinidetox namin, binibigyan namin ng program na gagawin lang nila sa bahay. So they can follow it. Actually it works. Napakaraming mga kababayan tayo nagsasabi na naging maayos naman yung kondisyon nila after makapag-detox sila. Kasi detox is parang sa sasakyan parang sawang-sawa ka na, kaka-tune up. Laging tumitirik, pa-tune up ka ng pa-tune up. So, ang ginagawa ng mga mekanik, yun, overhaul na yan. So, sa katawan natin, the same way, may paraan na pwede tayong matulungan na hindi lagi tayo nagkakaroon ng ganung problema.
1: Ayan, ha?
0: Pahabol ko lang pala, kung kayo ay nagkakaroon ng skin irritation because of dry skin, ang main priority nyo is to moisturize your skin. At ang pinakang the best na moisturizer ng nature is coconut oil. So meron tayo yan sa Pilipinas. Ang dami-daming coconut oil. Noong unang panahon, ginagamit yan. That's why meron din tayo yan sa ating mga product. Yung ating sabon, may coconut oil din yun. Kasi best moisturizer talaga coconut oil. Antibacterial, antiviral, antifungal pa ang coconut oil. Based on study.
1: Yan ang gawin yung pinaka-ano nyo. Panglagay sa balat. Pinaka-lotion. Ayan. Ang VCO. O yung coconut oil, mga kaibigan. Amazingly, nakakatulong siya ng malaki sa pag-moisture ng balat natin at pagpapalakas ng immune response dun mismo sa atin pong skin, mga kaibigan. Ha? So, sa mga kabayan din na lagi po nakakaranas ng skin irritations na yan, pagsamasamahin po natin yung mga nabanggit ni Doc Algie, ha, para hindi lagi pong umaatake o na-trigger ito pong pangangati ng atin pong mga balat, mga kaibigan. At pinakamahalaga sa lahat, Doc, magpakonsulta, magpa-check up. Ha? Pagpabalik-balik yung skin irritation na inyo pong nararanasan para umigyan ka agad ng lunas ang ganito pong mga karamdaman.
2: The secret of health.
1: Sa mga katropa natin dyan na mayroong mga katanungan, ha, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Ha? Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa Panginoon ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yung nga. Parang mais, pag magsukle ako, madala na kaya. Nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santon Kupi Mix, matyag ang tatlong buwan, na bigla lang na hindi ko na malaya.

0: ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, na tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Josefino Palis ng Mawab Dabaw de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santone Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang. Yung Santone Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung sabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon, itong Santone Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
7: Santone Plus Herbal Soap.
6: Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress.
7: Para sa bata at preskong kutis.
6: Santone Plus Herbal So,
7: healthy beauty sa abot kayang halaga.
6: Mabibili sa malapit na butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: The secret of health.

0: ay sakit at... Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Dr. Michelle Hiners.
1: Magandang hapon mga katropa.
0: Ayan, okay. So mga kababayan natin dyan, ha, mga katropa natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pangangatawan, huwag niyo pong kalimutan ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Madalas yung iba pagka nakakaranas ng mga inflammatory diseases, ano, mostly pain ang kanilang sinusubukan na tanggalin lagi, Dok. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi madalas yan, pagka mayroon inflammation, may kaakibat yan na pain na nararanasan. At minsan doon tayo nagfo-focus lang sa pagtanggal ng pain. Pero yung real cause ng pain, which is yun yung pamamaga, ay nanatili sa atin pong pangangatawan. Ha? At take note, yung pinaka malubha na pamamaga sa katawan natin ay yun yung mga tinatawag na chronic inflammation. Ha? Yung mga acute inflammation na nararanasan natin, mahalaga din na mabigyan sila ng pansin. But most especially, kinakailangan mapansin natin, ano, itong mga chronic inflammatory diseases sa ating pong pangatawan. Kasi ito madalas, Doc, yung nasiset aside. Since, yun nga, hindi ganun ka, ano, kumbaga, hindi mo siya agad-agad nararamdaman. Kasi nga, gradual yung, ano, niya, yung progression niya, ano, unti-unti. Ang problema, mas malubha ito pagka naabot niya na yung peak ng ano niya, ng problema na ito, ano? Like yung mga inflammation sa ating kidney, liver, sa iba-iba pa ng mga parte ng ating pangangatawan. Pag yun sila inapabayaan, mga kaibigan, ay nagpo-post ng matinding threat, ha, sa atin pong kalusugan. At ang pangontra dyan, ay itong ating mga, ano, anti-inflammatory na mga suplemento mula sa atin pong mga produkto. Ha? Take care of Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung Premium D3. Lahat yan sila, Doc. Meron silang mga content na meron po sila mga medicinal properties na anti-inflammatory.
1: O, kasi pag sa halaman naman, automatic yan, eh. May mga phytochemicals na based on study.
0: Mm-hmm.
1: O, yung pangalang malunggay at saka yung mangustin, eh, yeah. Sandamakmak na ang research na nasasabi na if you constantly take the extract ng moringa at saka yung mangustin, maraming benefit sa katawan.
0: Yeah,
1: sure. Alam naman natin ang mga life-threatening condition, commonly chronic inflammatory conditions.
0: Mm-hmm.
1: O yung mga cancer na yan, hypertension, and diabetes, lahat yan ay nasa category ng chronic inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Kala kasi ng iba yung inflammation, yung literal na makikita mong maga, no, parang maga. Arthritis. In the body, inside the body natin, may mga inflammatory condition na hindi na napapansin unless masyado kayong aware sa mga nararamdaman natin.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kaya always, kaya yung mga ano, mga katropa natin na nagko-consume ng Santone Plus Gold, ang unang-una nilang ano, experience na kinikwento, syempre sa mga program natin, lumakas sila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang isa sa reason bakit nanghihina ang tao, inflammation.
0: Mm-hmm, tama.
1: Nababawasan yung ability ng katawan to create energy that we need every day. Kasi nga na-focus yung kanilang attention sa pag-mitigate ng critical condition ng katawan natin instead of focusing more on giving us energy. So, that's why yun ang nararamdaman nila. Ang bilis nila lumakas, nagbago yung kanilang condition. So, if you're ano, also, ganun na nararamdaman, lagi kayo nangihina, hindi nyo maintindihan yung sarili nyo, parang there's something wrong. But you cannot understand and identify kasi hindi naman tayo minsan napupunta sa doktor. Yung iba takot sa doktor, eh. Ang katwiran nila, naku, ayoko malaman yung sakit ko kasi baka lalo akong lumala.
0: Yung mindset nila, eh.
1: Typical Filipino mindset yun. Tapos later, pag malala na, sabihin ng doktor, ay ganito na, laki na ng gastos, saka magsisisi ngayon. Oh. Ay sana, nagpa-check up na pala ako dahil. Kasi most critical condition ng mga sakit, na-prevent yan, eh. Sa first onset pa lang. Kaya lang kasi nahihirapan kahit na saang ospital ka pumunta na magagaling kung too late for you na gamutin ka dahil masyadong bumagsak na yung katawan. Eh, kumbaga, no turning back. Okay. Kahit gaano pa kagaling ang doktor, kaya nga lagi tayong ginagalitan ng doktor, eh.
0: Mm-hmm.
1: Bakit ngayon nyo lang dinala? Di ba? Ganun yung mga common na ano, linyahan sa ospital. O, kaya ang pag-inom ng Santone Plus Gold ay hindi ito bilang gamutan.
0: Mm-hmm.
1: Ito isang parang panangga. Kumbaga, sabi ng isang author is, prepare the umbrella before the rain comes.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung tandaan natin. Every time na inom kayo ng Santone Plus Gold, isipin nyo that this Santone Plus Gold can help me prevent itong mga nagmamadaling sakit sa katawan natin. Kasi pag umabot ka na ng ano, edad na 40, asahan mo na yan. Ano yan, sabi nila, maniningil na yung katawan mo.
0: Yun payback
1: yung
0: term, time.
1: Payback time na yan.
0: Oo.
1: O, kaya kung napapansin nyo nga, oo nga, no. Dati, wala naman akong ganito nararamdaman. Ngayon, meron na. So, you need to take Santon Plus Gold every day, katropa.
0: Yan, ha? Kinakailangan, sanayin natin yung ano, proactive, hindi yung reactive, ano? Yung pagiging maagap, hindi lang kung kailan malalana, at saka po tayo a-action, mga kaibigan, ha? Sanayin po ang pag-inom, ugalian ang pag-inom ng atin pong Ultimate Trio araw-araw. Mabibili na po yan, ha? Sa pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, meron nagtanong dito. Money po ito ng Calatagan, Batangas. Tanong ko lang po, may kidney stone ako. Pwede po ba ako mag-take ng Santon Gold? Wala po ba kayang side effects ito sa aking kidney? Tanong ko lang din po, bakit po kaya lagi akong nahihilo at laging nanghihina kahit walang ginagawa? Ano po kaya ang dahilan at ano po ang dapat kong gawin? Maraming salamat po.
1: Yun, magandang tanong yan, ano? Para dun sa mga same condition ng ating texter. Actually, yung kidney stone, yan, hindi yan magko-conflict yung Santon Plus Gold sa kanya. Actually, maraming sangkap ang Santon Plus Gold ng mga halaman na mayroong natural na ability to prevent kidney stone formation. O yung mga kailangan niya minerals. So, commonly kasi yung stone na po-form yan kapag una kulang tayo sa tubig. Kung bakit sinasabi nilang yung maalat daw bawal sa kidney kasi magkukos ng stone. Kasi nga yung sodium
0: nagko-concentrate.
1: Pwedeng lalo kulang ka sa tubig. Pwede mag-concentrate yun.
0: Nagki-crystallize siya.
1: O pwede rin dahilan sa mataas na uric acid. Yung calcium oxalate, then other stone former ng mga kinakain natin. Pero Santon Plus Gold, actually, ginawa yan para makatulong sa inyo na may mga kidney stone. Actually, metabolism ang target ng Santon Plus Gold.
0: Yes, ako.
1: So, kung tatanong natin, hindi ba magkukos ng kidney stone? My answer is definitely no. Makakatulong na malaki yan sa inyo kung meron na kayong kidney stone. And yung sinasabi niyang nanghihina siya kahit wala siyang ginagawa, it's time for you na magpa-check up kasi ang dahilan kasi ng panghihina ng tao, pwedeng sa lungs, pwedeng sa puso, pwedeng sa daloy ng dugo, at pwede rin na mababa yung energy production ng katawan. Maraming mga sakit na pwedeng, ano yan, pwedeng electrolyte imbalance. Ibig sabihin, kulang ka sa mga mineral na either potassium, magnesium, sodium, calcium. Yung mga electrolytes na talagang ginagamit ng katawan natin to trigger energy force ng katawan.
0: Minsan din, may kinalaman yung kidney. Yung pagbaba ng
1: may functions ng siya. Kidneys. Kailangan mo din magpa-check. Baka tumataas yung creatinine mo. Yeah. Kasi may mga ganyan eh. Halimbawa, yung kidney stone, na-discover yan. Sabihin na ng 5 or 6 years ago. Tapos hindi ka pa nakakabalik sa doktor, eh magpa-check up ka kasi isa po ito sa pwedeng dahilan yung pagtaas din ng creatinine. So, ang bottom line, sir, you need to have your doctor's consultation. Punta kayo sa doktor. And kung may time ka rin, for wellness consult, pwede kang pumunta sa Yes to Health Batangas City kasi Calatagan siya eh.
0: Yes, doc.
1: Medyo malapit-lapit pa siguro siya
0: sa Batangas branch.
1: So, pwede po kayong pumunta doon. Every Thursday po, nandiyan ang inyong lingkod for consultation. Para mabalansin natin yung inyong nutritional needs and yung iba pang kailangan ninyo bilang ganyang reklamo sa ating kalusugan. No?
0: Doc, another inquiry. Malo po ito ng Antipolo City. Ang concern ko po ay kung okay lang na uminom twice a day ng Santon Plus Gold sa sakit ko na diabetes at diabetic neuropathy. May maintenance din po ako, Doc.
1: Pwede po. Oh, actually, yan yung pinaka lesser dose na inire-recommend namin, 2 to 3 capsules a day. O, kasi yung iba, preferred talaga nila, yung mga first-time user, na mag-take ng 3 capsules per day. Pero yung inyong tanatanong, pwede po yan. O, then, kung meron pa kayong ibang suplemento, gaya ng vitamin C, much better. O, kasi malaking tulong po nun. Kung meron ka. Yung may, kung may diabetes ka kasi, hindi ka takataka na ang isa sa complication kasi niya, neuropathy.
0: Oo.
1: Yung mga para tayong namamanhid, dinutusok-tusok yung ating mga talampakan. Kasi isa yun sa apektado po ng mataas na blood sugar.
0: Ayan. So mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng diabetic neuropathy at uncontrolled sugar level, isabay mo na rin yung premium D3 natin dahil lang VCO and vitamin D3. Nakakatulong din yan siya sa pagsasaayos ng atin pong mga nerves o yung myelination process, kung tawagin, ng nerve natin. yung pagpapanumbalik ng ano ng formation ng myelin sheath ano na nagpoprotekta sa atin po mga nerve area. Yan, ang premium D3 nakakatulong ng malaki po dyan, ha. At yung Santon Gold Herbal Tea, pwede rin yan sa mga kababayan natin, mga diabetic persons. You can also take Santon Gold Herbal Tea since meron yan siyang cinnamon bark extract. Yung mga coffee natin, mga healthy coffee natin, meron nagtanong doc kung pwede ba daw yung ating mga coffees sa may diabetes.
1: Yes, pwede. Kasi ang alam na natin naman kasi talaga yung concern ng ating mga diabetic patient na talagang itatanong nila yan.
0: Oh.
1: So, we prefer to use yung mga panamis na hindi po sa inyo delikado. No?
0: Yan, walang conflict sa inyo.
1: So, tingnan nyo na lang yung ating mga produkto. Makikita nyo naman kung ano ginagamit natin. We usually use stevia. Kasi yung mga diabetic, sa totoo lang, takot na takot sa tamis. Pero yung may point naman, hindi naman lahat ng tamis kalaban ng diabetic.
0: Yes,
1: kailangan din actually natin na sugar. Kaya lang yung sugar na kailangan natin, dapat hindi masyadong overwhelming sa katawan. Dapat balance lang.
0: Oo. Doc, another inquiry. Lagi po masakit ang aking balakang. Pabalik-balik. Mercita Ombi po ito ng Nara, Palawan.
1: Oh, nagpa-check up na ba kayo? Kasi ang mga causes ng pananakit ng balakang, either sa bone. Yan. Kasi nasa, sabi nga nila, 70% ng lower back pain. Ang dahilan is yung hindi maayos na kalusugan ng buto. Pwedeng yung lumbar mo hindi maganda yung condition, kulang ka sa lubricants ng ating mga joints. Kasi ang ating spine, madaming vertebrae yan. Mga buto na maliit na segment-segment yan. Tapos may mga hugpungan na tinatawag na disc. Na kapag tumatanda ang tao, yun ang kadalasang nagkakaproblema. So ang nagiging noon, yung pananakit ng balakang, laging isa yan sa pangunahing complaint. At tawag nga nila dyan, lumbago. O yung mga lower back pain. So isa yun sa pwedeng dahilan. Kaya pa-check up po kayo. Or kung kayo ay may mga previous history ng UTI, pa-check din kayo, baka may kidney stone. Kasi usually yung kidney stone, pananakit ng balakang din yun.
0: Tama.
1: And other factors sa mga kababaihan, yung mga problema sa uterus. Any issue regarding the female reproductive organ, ay nagre-reflect din yung pain sa ating balakang. Isa rin yung sa nararamdaman. Other thing, yung sciatica, hindi lang binti ang sumasakit kasama ng balakang pag may sciatica ka. So, alinman doon po ang mga pwedeng dahilan, kaya hindi natin masasagot ano kaya ang dahilan. Ano? So, ang pinakang suggestion po sa inyo, magpa-check up para malaman po kung ano yung specific na pwedeng nagtitrigger ng lumbar pain. Kaya sa Yes to Health, marami tayong modalities . Either bibigyan natin ng mga, halimbawa, kung suspension natin ay kidney, bibigyan natin ng mga program.
0: Yes, so.
1: Kung ang suspension natin ay possible dun sa spine area niya o sa bone, na posibleng hindi na maganda yung condition. Kasi may mga ganun talaga, lalo kung ang trabaho mo ay mabigat, nagbubuhat, yung mga lakad ng lakad, tapos malaki pa ang katawan mo, mabigat ka. Commonly yan, sa buto talaga ang issue pagdating sa mga pelvic and lumbar pain. Ang gawin nyo, lagyan nyo ng Santona plus herbal oil, then hot fomentation, makakatulong yung malaking relief yun. Kasi yung heating, fomentation doon sa mga area ng balakang kapag yun ay nilalagay natin, pinag-aganda ninyo yung daloy ng dugo. So, nakaka-release ng tension na common reason ba't masakit yung balakang natin.
0: So, sa mga kababayan din, ha, na laging iniinda yung sakit ng lower back at saka dyan sa banda sa hips area. Ayan. Minsan yung iba, susobra sa sipag. Ayan. Kaya haplasan yan ang Santon Plus Herbal Oil natin. Bisita ka rin sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa Nara para makita at ma-check kung ano yung mga causes at ma-rule out ka agad yung pinagmumulan niya mga pananakit po na iyan, mga kaibigan. Okay? Edo, may nagpahabol ng katanungan. Lydia po ito, 78 years old. Ask ko lang, Doc, bakit laging may plema yung throat ko? Bumabara. Wala naman po akong TB. Nagpa-x-ray na po ako at nagpa-test sa dalawang doktor. Wala naman daw, Doc. Ano kaya ang pwedeng gamot dito?
1: Maraming mga hyperacidic tapos may GERD na ganyan ang nararamdaman. Parang laging may nakabar sa lalamunan. Iba naman, allergy. So, ang gawin nyo, itaas nyo yung vitamin C. Kasi isa yan sa magandang gamitin kasi na pampalakas ng lungs. Kung wala ka mang TB, Good news, magandang ano yan. Commonly kasi nire-reklamong ganyan, parang may Barcelona muna, hindi naman plema talaga eh.
0: Oh.
1: Yung iba malapot na laway. Parang sensation lang yun, na parang ano. Kaya kahit anong test, wala ka namang problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: So, kadalasan din acidity nga yung hyperacidity yeah, na no. Nagkakaroon ka ng acid reflux na parang yun na nag-ano sa ano mo na malapot yung laway. Saka commonly hydration, kulang din sa tubig.
0: Mm-hmm.
1: O kaya may hydration dapat tayo. So, ang gawin mo, basically, yung mga pwede pong makatulong sa panunaw at makaprevent ng hyperacidity yun ang pinamagandang approach. O iwasan yung matatamis na may kasamang mga gatas, mga keso, yung mga ganyan, mga pampalapot ng ano yun eh, ng laway. Oh. Oh. Yun po yung gawin po ninyo. Pwede rin kayo mag-take ng ano, Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung Santon Gold Herbal Tea, maganda siya sa tiyan. Especially yung mga acidic, napakaganda yan. At detoxifying din and relaxing sa ating pong lalamunan. Oh, meron yan sa mga Yes to Hair Clinic at sa mga partner drugstores natin. Hanapin nyo yung Santon Gold Herbal Tea.
0: Mm-hmm. Sa mga kabangin din ha, na hindi mawala-wala ang ubo at yung parang laging may nakabara sa lalamunan po nila ha. Iwasan nyo yung mga mucus forming na mga pagkain. Kung may mga bisyo, ay alisin na muna yung mga bisyo po na yan kasi nakaka-irritate din yan at nakakapag-create din siya no, ng excess production of mucus sa atin pong pangangatawan mga kababayan. Drink plenty of water, especially warm water, yan. Mainit-init na tubig, inupo kayo para ma-flush out yung mga mucus na yan, mucuses ha, sa atin pong throat area. At palakasin ang immune system. Santon Vitamin C, huwag kalimutan. Araw-arawin po ito ha. At isabay sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin. At yung premium D3 natin, Doc, pwedeng gawin nila, butasin mo yung soft gel nun. Ano? Yung oil na nandun sa premium D3, yun yung pigain mo sa dulo ng dila mo. At hayaan mo na dumaloy yan sa iyo pong lalamunan. Ano?
1: Oh.
0: It will give a soothing effect sa iyo pong throat area.
1: Wait muna ng 5 to 10 minutes bago ka magmumog ng uminom kahit na ano.
0: Nakakatulong yan ng malaki, mga kaibigan. Ha? Para, ano nun, nakaka-rule out din yan, Doc, ng itching ng lalamunan.
1: Tsaka yung classic remedy ng mga ninuno pa natin, mga lolo't lola natin. Alam mo yung ano, mag-ano ka ng kalamansi. Mainit na tubig. Hindi yung kulong-kulo, ha? Yung mainit na tubig, biga ka ng kalamansi doon. Isama mo yung balat. Isama mo yung balat doon sa pagbabad. Mapait-pait yun, maasim. Kung may honey, kalagyan mo ng honey.
0: Yun, o.
1: So yung iti-take ninyo before bedtime or pagkagising, especially sa may mga issue po ng yung katulad na sinasabi ni Ma'am. Thank me later.
0: Yeah. magandang ano yan, hack. Ano? Para sa mga kababayan na lagi na lang. Yung iba kasi kinikindihan na lang.
1: Yung lolo ko noon talagang, kasi yung lolo ko manggagamot sa probinsya, no? Panahon pa ng hapon. Alam mo ginagawa niya, simple lang, hinihiwa niya yung ano, yung kalamansi in paputol. Tapos inalagay niya sa kutsara yung kalamansi. Tapos inaano niya sa baga, iniinit. Hindi mainit-init 'yon. Tapos habang medyo mainit-init pa na hindi nakapasok, ikukuskus yung sa lalamunan namin. Dito sa leeg, ikukuskus buong leeg na ganyan, medyo malagkit-lagkit pero actually parang magic siya. Kinabukasan okay na. Yung mga parang paninikip ng ano parang lalamuna, pulong ng plema sa ubo. Yun, ano. Yeah. Actually, yung mga sinauna, mga classic remedy ng mga ninuno natin, mga traditional way, malaking bagay yun. Kaya, sikapin natin na magbahagi nun dito sa ating programa para maalala nung ating mga tagapakinig yung mga ginagawa ng unang panahon na kanilang mga lolo't lola.
0: So, Dok, may nagpahabol pa ng katanungan. Dok, gagaling pa ba kaya ang mata ko? Pagka stroke ko, parang may problema na sa kaliwang part. At mataas din ang sugar ko. Diabetic din.
1: Oo, yun ang masaklap nun. Kasi pag diabetic ka, tapos na stroke ka pa, meron talagang pagbawas ng normal function ng isang apektadong bahagi. Ang magagawa na lang natin dyan is to sustain yung mga sustansyang kailangan. Kasi naniniwala naman ako na makaka-recover ang isang bahagi ng katawan unless talagang total loss of function. Kasi marami na tayo nakita yung mga ganyang kondisyon na lumabo yung mata dahil na stroke. Basta throughout time, basta sikapin nyo lang na maging healthy yung diet ninyo, nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ano man yung mga temporary problem, pwede ma-restore yun. Hindi nga lang tayo sigurado kung 100% may re-restore.
0: Babalik ako.
1: Oo, kasi lalo na kung tinamaan na talaga siya ng complication. Pero, huwag kayo mag-give up. Wala sa kamay ng doktor yan at wala din sa kamay ng kahit na sino yan eh. Ang pinaka-the best lang, follow the principle ng katawan, paano siya gagaling, mm-hmm. just to supply proper nutrition. And the body will use it kung saan niya ito pwedeng gamitin para maisaayos yung bahagi ng katawan natin na humina. And always pray that God will touch you with this healing power.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang Diyos naman nagpapagaling sa tulong din ng kanyang mga pamamaraan, yung mga mm-hmm. creations niya, which is mga halaman, yan, mga sustansya. And doon sa texter natin, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Always, sikapin nyo na maging healthy talaga yung inyong diet.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa mau, hintayin nyo lang, dahan-dahan. Kasi ang paggaling kasi, mas maganda yung gradual, pero sure eh.
0: Tama to ko.
1: Diba? So yun naman ang pinanghahawakan natin. Basta, gawin nyo lang yung tama sa pangangailangan ng katawan.
0: Mm-hmm. Salamat, Dok. Paano po naman? Napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe.
1: Siyempre, salamat po. Naalala ko pala, Vision X Plus doon sa ating texter sa mata. No? Maganda po yun sa mata natin. So thank you very much po mga katropa. Ha. Sana po ay meron po kayo napulot na mga bagay na pwedeng mapakinabangan pagdating sa ating pagpapalusog. Hanggang sa muli po, ating muling pakinggan ang programang ito na magbibigay sa atin ng sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Maraming salamat. Ako po si Doc Aji mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakaantabay at lagi pong sumasama sa atin dito sa ating po mga palatuntunan. Ganoon rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating po mga dekalidad na mga produkto. Sa mga texts na hindi po natin nasagot, ha? Sa mga susunod po na programa po natin, ating tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Sa alam po ni Doc Remy Lituoy, ating pong CEO, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sandown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sandown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sandown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay! Sandown Vitamin C, ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sandown Plus at Sandown Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Sandown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
5: Sandown Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sandown Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
5: Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga lalaki, iba't iba yan ang diskarte sa mga babae.
10: Merong matikas,
9: merong matinik,
10: merong mahusay, at meron din ang mga lalaki na mapapasigaw ka na ng sakit.
9: Dahil naka-turbo kasi.
11: Ang Turbo Dietary Supplement for Men ay mabibili sa mga butika malapit sa inyo.
12: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM Mega Manila. XFM 99.5.

0: Ang oras ay 1:39 ng hapon.
1: X-Rated sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.

0: Magandang hapon mga katropa! Andito na ako ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Ang katropa nyo na handang makinig at makichismis sa inyo dito sa X-Rated. Linggo hanggang Biyernes tuwing alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon. At lahat mga katropa ay gagawin at pag-uusapan natin dito sa X-Rated. Magkakwentuhan tayo, magtatawanan at pwede rin nating pag-usapan ang iyong pag-ibig at buhay. Kasi dito sa X-Rated, wala tayong filter at wala tayong kaarte-arte. Magkakwentuhan lang tayo at maghaharutan. Kaya naman kung ikaw ay nakabreak, naglalaban, nasa biyahe o nagmumuni-muni lang sa kwarto mo, ano pang inaantay mo? Halika na at samahan mo na ako dito. Huwag ka mag-alala, hindi ako mag-iistorbo. Makikigulo lang ako sa love life mo. Dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5, Mega Manila. Exciting! Kaya mga katropa, dahil sobrang exciting ng ating Monday afternoon, mamaya ay meron tayong makakasamang bisita. Ayan, meron tayong makakatsikahan at kulitan. Mamaya rin yan. At mamaya rin mga katropa, ang ating kakaibang kwento ng pag-ibig. Kasi dito sa X-Rated, ako nang bahalang solusyonan ang lahat ng problema mo sa iyong love life. Diba, kung meron kang problema sa boyfriend mo, asawa mo, ka-fling, ka-situationship, kahit anong label pa yan, susubukan nating solusyonan yan dito sa X-Rated. Ayan, at syempre mga katropa, dahil sobrang exciting ng ating Monday afternoon, meron tayong ang tanong. Ayan, kung gusto nyo manalo ng Suntone products at XFM t-shirt, ano pang inaantay nyo? Kunin nyo na ang cellphone nyo at sagutin ang ating ang tanong. Katropa, ito po yung Arky, ano kaya ang tanong? Ang tanong, may tanong ba? Ayan. At mamaya rin mga katropa, ay makikipagkulitan tayo, 'di ba? Alam niyo sobrang gusto ko talaga kapag yung bisita natin dito is kumakanta or nag-rap, yung mga ganyan. Kasi mahilig talaga ako sa music. Sobrang hilig ko sa music. Lagi akong nagpe-play ng music pag naliligo, pag bumabiyahe, lagi. Ayan mga katropa, babatiin ko rin ang mga nakatutok at nanonood sa ating live. Ayan, binabati ko ng magandang hapon si katropang Noel Batulan. Ayan, ang sabi niya ay, shoutout sa iyo katropang Earl Saludar. Keep safe lagi. Grabe, naging mahaba, naging long hair na si katropang Earl Saludar. Na pinapabati niya si katropang Earl Saludar. At binabati ko rin ang magandang hapon si katropang R. Christian Roda. Ayan mga katropa, huwag niyong kalimutan na mag-like at mag-follow sa ating Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Katropang, it's your boy Arky. Nasaan na ang ating tanong? Ayan, ang tanong natin ngayong Monday afternoon, ano ang laging nakatayo pero wala namang paa? Ayan, ang tanong natin ngayong hapon, ano ang palaging nakatayo pero wala namang paa? Ayan, pwede nyo i-comment yan dito sa ating live o di kaya naman i-text sa ating hotline. Ayan, ang ating hotline ay 0927-394-0341. At may chance kayong manalo ng ating Suntone Vitamin C or ng Suntone Gold Coffee Mix. Alam nyo mga katropa, itong ating Suntone Vitamin C, talagang perfect na kasama araw-araw. Talagang mapoprotektahan talaga yung ating kalusugan sa mga karamdaman. Kasi itong ating Suntone Vitamin C ay vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Suntone Plus at Suntone Gold. Palakasin ang immune system, labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Suntone Vitamin C na, di ba? Ang alkaline na vitamin C na pinalakas ng Suntone. At mga katropa, pwede rin kayong manalo ng ating Suntone Gold Coffee Mix. Alam nyo, ito yung iniinom ko araw-araw. Sa mga nagtatanong ko bakit ang puti ko daw, ang yung skin ko, di ba, glowing. Dahil yan sa Suntone Gold Coffee Mix. Kasi mga katropa, itong ating Suntone Gold Coffee Mix ay may mangustin, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Kaya naman, beauty and wellness in every cup kapag naka-Suntone Gold Coffee Mix. At mga katropa, ito ay available sa Mercury Drug, Southstar Drugstore, TGP Generica Drugstore, at sa ating Yes to Health Clinics nationwide. At dahil nationwide ang ating Yes to Health Clinics, meron din tayo dyan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Diba? Meron tayo sa Visayas, ayan ang ating Iloilo City Branch. Ang address natin dyan ay Ayang Building 125 Yulo Street, Yulo Arroyo City proper, Iloilo City. At ang ating telephone number ay 033-329-3396. At ang ating wellness consultant ay si Doc Ray Empinado. Ang kanyang contact number ay 0917-778-7200. Ayan mga katropa, bago tayo magsimula sa ating programa, hihingi muna ako sa inyo ng saglit lang, ng konting minuto lang. Diba? Gusto kong makiramay sa pamilya ni Sir Gerald ko. Ayan. Kasi si Sir Gerald ko, pumanaw po siya kahapon. Si Sir Gerald ko po ay manager ko sa mga events. And sa kahit saglit lang na nakatrabaho ko siya, sobrang bait kasi ni Sir Gerald, napakabuting tao. At ayun nga, pumanaw siya kahapon at nakikiramay ako sa kanyang pamilya at mga kaanak. Alam niyo katropa, pagdating sa showbiz, sa mundo ng showbiz, kadalasan talaga yung mga manager is, alam mo na, parang sobrang laki, di ba may mga na-issue na gano'n na malaki mag-cut, hindi sila patas pagdating sa mga talents. Pero pagdating kay Sir Gerald, talagang napakapatas niya na tao. And lagi niyang minimake sure na lahat ng talents niya, lahat ay safe, lahat okay, lahat maayos, gano'n. Napakabait ni Sir Gerald. Actually, dapat may dinner kami last month, tapos hindi ako nakapunta. So sabi ko lang, nagtatampo sa akin si Sir Gerald, di ako nakapunta, gano'n. So akala ko, parang nagalit na siya sa akin. Pero nag-message pa siya sa akin last week. Sabi niya, B1 kasi tawag niya sa akin kasi dalawa kaming Erica na hawak niya. So sabi niya, B1, may project tayo, ganyan. Bibigyan kita ng project, may ipopromote tayong resort, ganyan. So nag-usap pa kami saglit. And then, yun na, nagulat ako parang 2 days ago, yun na, nasa ospital na siya and medyo critical na nga yung condition niya. And kahapon, kinuha na siya. So ayun, lubos akong nakikiramay sa pamilya ni Sir Gerald ko. Ayan. At mga katropa, ganun talaga, di ba? Maiksi lang talaga ang ating buhay, kaya dapat piliin natin lagi na maging mabuti, di ba? Bawasan na natin yung magtanim ng sama ng loob, magtanim ng mga galit sa kapwa natin. Mapiliin natin lagi na maging mabuti. Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako para makasama ang ating bisita. Ayan, ako po ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM Mega Manila. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag 7 Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: 7 Plus Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: 7 Plus Herbal Oil.
3: 7 Gold Coffee Mix.
4: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may 7 Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
3: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.

0: Init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Lalaki arestado sa pananaga ng 8 katao sa Piat, Cagayan. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
2: Report. Arestado ang isang lalaki matapos managa ng 8 katao sa Zone 1 Barangay Minanga, Piat, Cagayan noong gabi ng Mayo 1 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspek sa alias na Tonyo, 27 taong gulang, isang magsasaka at residente ng Santo Niño, Cagayan. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 8 ng gabi na makatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen hinggil sa nagaganap na pananaga sa lugar. Agad namang rumesponde mga otoridad upang verifikasyon ang insidente. Sa paunang investigasyon, napag-alaman na bigla na lamang umanong dumating ang suspek at walang malinaw na dahilan na pinagtataga ang mga taong kanyang nakakasalubong gamit ang isang bolo. Kabilang sa mga nasugatan ang mga biktimang kinilalang sina alias Mario Biudo Magsasaka, alias Harold Ochentay sa Isanyos, alias Armando nasa wastong gulang, alias Patrick 27 taong gulang, may asawa magsasaka, alias Jenny 58 anyos sa Piuda, alias sa Matt nasa wastong gulang, alias Justin nasa wastong gulang, at alias sa Romulo nasa wastong gulang din at pawang mga residente ng nasabing bayan. Agad na isinugod sa ospital ang mga biktima upang malapatan ang lunas, habang dinala naman ang suspect sa pagamutan para sa medical examination bago tuluyang isinailalim sa kusodiyan ng pulisya. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang malaman ang sanhi ng krimen. At yan ang ating ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa balita.

0: Pagkatropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, Exerita. Eh mga katropa, dahil sobrang exciting ng ating Monday afternoon, meron tayong makakachikahan. Ayan, ang ating bisita ay isang rapper at artist. Ayan, si katropang, pakilala na natin si katropang... Ayan. Hello, katropang AC. Magandang hapon.
1: Hello po. Ako nga po pala si AC Ponce.
0: So, matagal ka ng rapper?
1: Yes po. Matagal na.
0: Ilang years na?
1: May 9 years.
0: 9 years na? Sobrang yes, tagal, po. No? So, ilang taon ka nag-start?
1: 11 years old po.
0: 11 years old? Yes. So, paano yun? Nakikinig ka ba ng mga music? Ganon?
1: Nakikinig po ako, tapos nag-try po ako gumawa ng sarili kong ng kanta kasi parang na-inspire po ako na galing po nila gumawa.
0: Mag-rap? Opo. So, nung 11 years old ka, ano yun? Nag-rap-rap ka lang, nagko-cover ka, or meron ka ng sariling gawa mo?
1: Nagawa ko na po yung yung first song ko, yung first
0: rap. Nung 11 years old ka?
1: Yes po.
0: Uy, pero ang bata mo pa, no? So, saan ka kumuha ng inspiration? Nang ganong edad, di ba? Para sa sinusulat mo. Tungkol saan yung kantang sinulat mo?
1: Yung kantang kinuha ko po nun, kasi ano po nun parang yung mga nakikita ko po sa balita, parang hindi naman po lahat ng sinasabi nila totoo.
0: So, nung parang 11 years old ka, ganun na kalawak agad yung ano mo, no?
1: Opo.
0: Ang galing. So, about siya sa parang mga fake news, ganun ba?
1: Or... Opo. Yung mga pinapalabas po ng government, ganun, sa tao.
0: So, malalim.
1: Sinasabi nila.
0: Mm-mm. And then, yung mga sumunod po pang kanta, puro tungkol siya saan? Halo-halo ba?
1: Halo-halo po yung genre niya.
0: Pero, saan mostly?
1: Mostly po, mga 11 to 14 ako, love song po, about life. Yung lifestyle ko, ganun. Yung malungkot ba ako, ganun.
0: Ah, okay. So, minsan dinadaan mo siya kung saan yung emotion mo, no?
1: Ako, parang dinadala ko na lang po dun yung emotions ko para hindi mapunta kung saan-saan.
0: So, lahat ikaw nagsusulat? Wala ako. Kang team na parang bumubuo nung kanta mo, yung
1: wala,
0: mga beat?
1: Wala.
0: Ikaw po. Lahat yun, ako. Yung beat. Paano ba yung sistema dun sa beat? Hinahanap mo lang ba siya or ikaw mismo yung bubuo?
1: Ano po? Sa ngayon po, this year po meron akong meron kaming production. Sila po yung naggumagawa ngayon ng beat ko.
0: Mm-hmm.
1: Dati po kasi nung wala pa akong alam sa mga recording or sa beat.
0: Mm-hmm.
1: Kumukuha lang po ako sa YouTube beat lang po.
0: Kumukuha
1: nagsimula ako.
0: Pero 'di ba, meron ako nakikita yung mga artists parang nagkakaroon sila ng mga kaso, 'di ba? Yung mga ganoon na mga problema pag kumukuha sila ng beat online. So paano ka makakakuha ng beat online na alam mo 'yun yung safe, yung hindi ka makakasuhan?
1: Meron po kasing nakalagay doon na pag pumunta ka po sa YouTube, hanap ka po ng beat. Meron po nakalagay doon na free for profit. Tapos meron din nakalagay na free lang. Yung free for profit po, kahit po kumikita ka na, hindi ka nila kakasuhan.
0: Mm-hmm.
1: Yung free naman po, hanggat hindi ka pa kumikita, free po yun para sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag kumita ka na, iti-take down po nila yun.
0: Ah, okay.
1: Doon
0: so, ganun pala.
1: Ng strike.
0: Pero diba, sino ba to? Ano bang kanta yon? Yung sa XB ata yon? Hayaan mo sila?
1: Abo.
0: Diba, hindi nila sarili? Diba, totoo ba?
1: Abo,
0: hindi nila sarili
1: po.
0: Yung beat. So, pagka ganun, kukunin nila yung kita.
1: Opo, parang ipapa-takedown po or magbabayad sila ng malaki.
0: So mawawala rin. Sayang naman yung effort.
1: Opo,
0: no?
1: Kaya mas pipiliin po na bayaran na lang talaga yung ano.
0: Bayaran na lang.
1: Kesa po i-takedown.
0: So ngayon, meron na kayong production. So grabe, ang galing, no? From ikaw lang mag-isa gumagawa lahat, ngayon isang production na siya.
1: Opo, meron na po.
0: Anong pangalan ng production nyo?
1: Production po namin AFBR po.
0: Ano?
1: AFBR.
0: AFBR.
1: Yes po.
0: So ano yung AFBR? Anong meaning
1: niya? Po? A Film by Rai.
0: A Film by Rai?
1: Yes po.
0: Okay. So, ano yun? Halo-halo ba? Bakit a film? Bakit film?
1: Ang head po kasi namin, gumagawa siya ng mga quote, tapos, ano po, mga video, documentary, artist lines.
0: Halo-halo.
1: Opo, halo-halo.
0: Okay.
1: Tapos, yung isang grupo po na yun, gumawa po siya ng grupo, tapos, pangatlong artist niya po ako. Tapos doon na po nagsimula yung dumami po kami.
0: So puro halo-halo kayo, may mga rapper, singer, gano'n?
1: Opo, halo-halo po kami. Iba-iba po ng genre.
0: So bukod sa pag-rap, ano pang ibang pinagkakaabalahan mo?
1: Ano po? na kumakanta rin po ako, na singer din po.
0: Ah, kumakanta ka rin?
1: Yes po.
0: Nang anong mga genre mo pagdating sa music?
1: Ano, R&B po. Acoustic, mga ganun po.
0: Ah, okay. So, nagpi-play ka rin ba ng instrument?
1: Yes po.
0: Ah, so kaya mo mangharana ng mga ano ah. ng mga yes, katropa po natin. So, ano piniplay mo? Gitara?
1: Yes po, gitara.
0: Nagigitara ka? Yes, ang galing. Kailan ka pa natuto na mag-gitara?
1: Mag-gitara po ako ng... gitara. Mga 19 years old po.
0: 19? Ilan taon ka na ngayon, katropa?
1: Magti-21 po sa May
0: 14. Ah, bata pa. Yes, so, natuto ka na na mag-gitara. Ganun. So, yun talaga yung hilig mo ng music.
1: Ako, music po talaga siya.
0: So, ngayon, yung mga sinusulat mong kanta ngayon, ano na, tungkol naman siya saan na?
1: Para ano po, ma-inspire po yung iba na gumawa. Tapos parang dinededicate ko rin po sa sarili ko na madami po kasi siyang binagdaan. Ganun.
0: Ikaw
1: para
0: ba?
1: Mas maano niya, mas... ano, para mas pag-igiyan niya pa po yung pagsusulat.
0: Yun. Ikaw ba marami ka ng pinagdaanan?
1: Hindi ko rin po masabi. Based po sa edad ko ngayon, tingin ko
0: marami na.
1: Marami naman
0: since
1: ako.
0: Since 21 years old.
1: Yes po.
0: Ano yung parang sa tingin mo pinakamabigat na napagdaanan mo?
1: Pinakamabigat po nung tumigil ako sa pag-aaral.
0: Tumigil ka sa school?
1: Opo.
0: Bakit ka nag-stop ng school?
1: Kasi may ano po, finance problem, family. Tapos dun pa po dumating din sa point na iniwan na din po ako nung ano, nung girlfriend ko.
0: Ah, iniwan ka ng girlfriend mo?
1: Yes po.
0: Ah, so parang nag-pile up siya, no? Kasi syempre, nagka-problema ka, tapos di ba nag-stop ka sa school, tapos sumabay pa yung girlfriend mo, iniwan ka.
1: Nagsabay-sabay na lang po talaga din.
0: So bakit kayo naghiwalay nung ex mo?
1: Siguro meron na lang din po ano, misunderstanding ganun po.
0: Kapra.
1: Sa aming dalawa.
0: So nag-stop ngayon, hindi ka na nag-school ulit. Nag-stop ka na.
1: Ano po nun, after year nagpumasok na po ako uli nun. Kasi medyo nakaipon po ako, tapos yun nung neto po uminto ako, pero magka-college po ako this year.
0: So parang nag-ipon ka talaga para sa tuition mo, para yes, makaaral ka ulit. So paano ka nakaipon? Sa music ba?
1: Hindi po, nag-work po ako as construction worker.
0: Ah, talaga? Nag-work ka sa construction? Nang yes, ilang po taon ka nito?
1: Ano, tumagal po ako ng 3 years.
0: 3 years ka nag-work sa construction?
1: Yes po.
0: So, ilang taon ka nung nag-start ka magtrabaho sa construction?
1: I'm 14 years old po.
0: 14? Yes. Uy, ang bata. Pero pwede ba yun? Or
1: hindi po,
0: patago
1: parang,
0: lang? Opo, patago lang. Pero bawal yun, di ba? Bawal
1: yung
0: child labor. So, 14 years old ka. Grabe, nagsisikap ka na talaga. Nag-work ka noon. So,
1: opo,
0: mahirap.
1: Mahirap po. Parang nangangayaw po talaga yung katawan ko.
0: Maraming ano, no, buhat-buhat.
1: Opo, marami.
0: Pag ganun, sa construction ba, same din ba na 8 hours din dapat mag-work? Or meron kayong tinatapos, ganun?
1: Hindi, ano po, yung napusukan ko po nung parang 8 hours lang po talaga siya.
0: 8 hours. Yes. Ano siya, parang company, ganyan?
1: Hindi po eh. Parang bahay-bahay lang po, ganun.
0: Ah, bahay-bahay. So, yun yung ginagawa niyo. Tapos, walang oras ka nagtatrabaho.
1: Yes po.
0: Anong ginagawa mo doon?
1: Parang ano po, una po naging helper ako. Tagahakot po ako ng gamit. Tapos hanggang sa natutunan ko po yung mga skills nila.
0: Pero grabe, ang galing, no? At least nakaipon ka, tapos nakabalik ka ulit sa school. Kumbaga okay, nakabangon ka, no? Tsaka hindi biro yun para sa isang 14 years old na bata. Kasi, di ba pag bata ka, 14 years old, tapos pinahinto ka sa pag-aaral, kung wala ka talagang pake about sa future mo, ayaan mo na lang yun eh.
1: Yes,
0: diba? Magliliwaliw na lang ako, maglalaro na lang ako, bata ako eh. Pero at least ikaw, andun pa din yung gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Andun pa din yung, di ba, yung
1: Abo
0: drive mo na, hindi, kailangan ko makatapos, ganun.
1: Pipilitin po talaga para makapag-ano lang.
0: Ano kasi, bang ano mo? Kasi ano, sorry.
1: Kasi ano po, parang pipilitin mo na lang kahit hindi sila, ano, hindi ka nila supportahan sa gusto mo. Ano. Kasi sa ano po, sa cycle po ng family namin, parang hindi naman po sa okay lang na hindi nakapagtapos. Pero kasi kapos po talaga sa, ano, sa money, sa finance. Kaya hindi na rin po talaga pipilitin kung hindi ka.
0: Ah,
1: pero sa akin
0: okay
1: po kasi parang, pero naman pong paraan. Parang,
0: oo. Ah, so parang okay na yan. Parang ganun. Parang okay na to. Parang ganun. Parang kontento na. So, ikaw, syempre gusto mo pang mangarap pa ng malaki. So, ano bang ano mo? Anong dream job mo? Like, pag nag-college ka?
1: Dream job ko po kung sa, ano, gusto ko po maging ano eh, piloto.
0: Ah, piloto. Mm-hmm. Alam mo ba na nag-flight school din ako. So, nag-ano rin ako, nagpapalipad ako ng aeroplano. So, napakaganda ng, pag nag-flight school ka, napakaganda. Kasi, una sa lahat, ma-enjoy mo siya, lalo na yung view, lahat. Basta, sobrang ganda. Wala na sasabihin. Basta maganda. Basta maganda pag mataas. Pag nasa taas ka, ganun. So, gusto mo magpiloto, yun opo, talaga yung dream job mo.
1: Gusto ko po talaga magpiloto. Kasi nung bata po, parang nakikita ko sila sa, ano, sa langit. Parang, yun na rin po siguro yung, ano ko, yung masasabi ko na task ko, no?
0: Oo, kasi na talaga nasa Erika eh. Hindi ka talaga makaabot doon. Pero yun nga, masaya magpiloto ka, tropa. Sana makuha mo yan, sana maabot mo yung pangarap mo. Pero anong balak mo pag nag-college ka? Anong balak mong kunin na course? Kasi yung sa pagpipiloto kasi, mga katropa, hindi siya kinukuhang course. Ano lang kasi yan, training. Sa amin kasi training lang. Parang train ka lang para kunin mo yung lisensya mo. So magpapalipad ka lang. So kailangan meron kang degree muna, meron kang college course. So anong balak mong ano?
1: Sa netong college po, kasi ang piloto rin po, sobrang magastos siya eh. Mm. Parang ang balak ko po netong college, mag-ano muna ako, mag... Ano?
0: Engineering, gano'n?
1: Hindi po. Criminology po.
0: Criminology.
1: Parang stepping stone ko po yung ano, criminology para makuha ko yung dream job ko na pilot.
0: Pero actually, kahit anong course talaga, kasi ako ano ko, communication arts. So, kahit anong course talaga kunin mo pag college ka. Tapos, pag natapos mo na yung college mo, dun ka na magti-training para sa lisensya. Ano lang yun, mga dalawang taon, isang taon lang. Tapos, meron ka ng license. Parang private pilot license, commercial pilot, ganyan. Iba-ibang klase ng lisensya sa flight. Yun siya. And sana, syempre, sana ma-achieve mo yan. At saka, at least, meron ka pang ano, side hustle, diba? Oh, pinapursue mo yung...
1: May backup plan.
0: Oo, pinapursue mo yung singing career mo. Maganda yan, marami kang talent. So, Katropa, pwede ba namin marinig ang iyong ano? Pwede bang sample ng iyong pag-rap? Kaya ba? Katropa, ito ba yung Arky? Carry ba yung kanyang beat? Hawak mo ang kanyang beat, eh. And about saan naman to? Itong yung, kanta mo na to?
1: Yung kanta po about sa, ano, inspiring po siya eh. Mm-hmm. Parang, yung Between po. Title po niya, ano, Between. Kasi,
0: Between?
1: Yes po. Mm-hmm. Kasi yung pangarap mo po, parang tinitignan mo siya sa star.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang, napakataas niya. Kala mo, di mo siya kaya maabot.
0: Ah,
1: pero sa kanya ka lang nakatingin. Kasi, yun talaga yung gusto mo. Kaya gagawa ka po talaga ng paraan.
0: Para makuha siya, no? Yes. Kahit malayo. Mm-hmm. Uy, ang galing ah. Ang galing ng meaning ng Between ah. Kasi parang pag sinabing Between, kasi minsan maiisip mo parang about siya sa love eh. Yes. Eh, di ba kasi gano'n? Di ba? Parang ikaw yung Between po ng buhay ko. Di ba? Mm-hmm. Ganun ka-eka ng mga tao. Pero at least yung sa'yo, iba yung meaning ng Between. Parang about siya sa pangarap.
1: Yes.
0: Yeah. Katropang, it's by Arky. Ready na ba ang kanyang beat? Wala. Asan

0: Hoy, ang galing. Napakaganda. Ang ganda-ganda ng boses mo. Ang galing. So, ano inspiration mo? Anong sinusulat mo siya?
1: Inspiration ko po, ano, po, parang yung mga nangyari po sa akin dati.
0: Yung hanggang mga, ano mo, po. Experience mo sa buhay. Yes, so, kailan mo ginawa ito, itong between?
1: This year lang po siya eh.
0: Ah, this year mo lang siya ginawa. Yes, so, saan siya pwede i-stream ng ating mga katropa? Pwede mong i-promote kung saan natin siya pwede pakita.
1: Pwede niyo po siyang i-stream sa YouTube account ko, tsaka sa YouTube account ng AFBR po. YouTube account ko po is ano, AC Ponce. Pwede niyo po siyang ano, doon, mapakinggan doon. Yung music video niya po nasa AFBR YouTube channel po. Yan po. Pwede niyo po i-follow sa ano, Facebook, AC Ponce po. Thank you po.
0: Ang galing. Ang ganda-ganda. Alam mo, sobrang na-enjoy ako pakinggan. Parang inaantok na ako. Gusto ko na matulog. Hindi kasi usually, di ba, pag rap, ano siya, talagang parang upbeat. So parang, di ba? Pero yung sa'yo kasi, relaxing siya pakinggan. Dahil siguro kasi, halo siya ng rap, tapos kumakanta ka rin, di ba? So kaya mo ba, pwede ba ako mag-sample ng kanta lang talaga?
1: Sige po,
0: para mga ano, mga OPM, ganon.
1: Yes,
0: carry ba? Carry, a cappella lang. Carry, carry. Ah, sige. Ayun, magbigyan pa tayo. Napagbigyan pa tayo.
1: Wait lang po, isip lang po ako ito. Ano? I guess the time was not your eyes to see. Ay, pwede po huwag yun.
0: Alin?
1: Pwede po huwag yun again.
0: Ah, sige, sige, palitan mo. Okay lang, kahit ano. Sige, kung haranahin mo yung mga katropa natin, anong ipapangharana mo? Bilang, di ba, nagigitara, gitara ka din.
1: Ah, yes po. Ano?
0: Mga ano, mga Daniel Padilla, gano'n, music nila.
1: Ah, pwede po Arthur Neri na lang.
0: Oh, sige, kahit ano.
1: Kung bibitaw ng mahinahon ako, bay, lulubayan ang ating mga kahapon natin na kayang ayusin ang lambing. Mga pangako pa'y sapat na upang muli tayong ipagtagpo ng hinaharap. Ba't pa

0: Ang galing. Ang ganda-ganda ng boses. So, saan ka madalas kumakanta? Saan ka madalas nagpe-perform?
1: Sa iba-ibang lugar po eh. Sa Mandaluyong, Bataan, Batangas, mga ganun po.
0: So, maraming mga ano siya, mga concert, events? Ganun?
1: Mga event po. Mga gigis na yung event po.
0: So, nagigig ka palagi.
1: Yes po.
0: Or di ba sa rapper, nag-ano ka ba? Na-try mo na ba mag-ano, flip-top? Di ba uso yan, mga flip-top, flip-top?
1: Ay, pero hindi ko pa po siya na-try.
0: Hindi mo na-try? O, kasi parang very soft yung boses mo eh. Parang pang ano siya eh, pang mga halo-halo. Di ba pag flip-top, alam ba yung pag flip-top yung parang mga nang didiska, di ba?
1: Yes po.
0: Parang nang babash, ganun.
1: Yes po.
0: Parang away-away. Pero kaya mo, if ever na...
1: Kaya naman po, pero hindi ko po kasi parang ayokong gawin yun, no? Parang sa diss track, ganun. Parang masaya naman po ako nakikinig, parang na-enjoy ko naman po yung ano nila. Kaso hindi ko po talaga genre yung ano, diss track.
0: So wala kang mga kanta na ganun?
1: Wala po. Mostly na nabuha ko inspiration.
0: Ah, inspiration lang, no, and love, ganun. So katropang AC, tatanungin ko lang, may love life ka ba ngayon?
1: Meron po.
0: Meron ka jowa.
1: Yes,
0: ilang gano'n na kayo katagal?
1: Magto 2 years po.
0: 2 years? Yes, ay, matagal po. Na. Paano kayo nagkakilala ng iyong jowa?
1: Sa ano po? Sa school po, bago graduate. Ng senior high po.
0: Ah, doon kayo nagkakilala. Yes, so, doon, niligawan mo ba siya? Or?
1: Niligawan ko po siya.
0: Matagal. Talagang
1: pinagsikapan.
0: Na, po. So, buwan mo siya niligawan. Ano, ginawa mo ba siya ng kanta?
1: Meron po.
0: Ay talaga, maraming kanta. So, siya inspiration mo ngayon pagdating sa mga love na ano.
1: Apo,
0: na
1: siya
0: kanta.
1: Po.
0: So, okay naman. Sa 2 years, okay naman yung relationship.
1: Apo, masaya naman po. Tahimik naman po.
0: Wala. Ano, sample? Sample daw yung ginawa sa ano. Nag-enjoy mga katropa natin dito sa boses mo. Sample daw nung ginawa mo sa girlfriend mo na kanta. Ay, pwede ba? Pwede ba sample? Nabibitin kami sa iyong music.
1: Di ko inasang dumating ka. Hindi ko po siya kabisa.
0: Hindi na dumating. Hindi na dumating yung lyrics. Ayan. Pero pwede naman siya i-stream, di ba? Ayan, hanapin
1: niyo
0: lang.
1: Wala pa po siya.
0: Ay, wala pa?
1: Yes,
0: wala
1: po,
0: pa.
1: Wala
0: so,
1: po
0: ano lang yan, binigay mo lang sa
1: tropa
0: mo.
1: Sa kanya lang
0: mo.
1: Po.
0: Ah, sa kanya lang talaga. Ay, talaga si Katropa HB Arky, agawan pa ng music yung girlfriend eh. Pang-girlfriend niya nga lang daw. So, para sa kanya lang talaga.
1: Po, para sa kanya lang.
0: So, sa relationship niyo, syempre, wala namang perfect na relationship, di ba? So, 2 years, syempre, dumarating kayo sa time na nag-aaway kayo, ganyan.
1: Opo, meron.
0: So, ano yung pinaka, parang, pinakamabigat na...
1: Pinagawaan po namin?
0: Mm-mm.
1: Pinakamabigat? Wala lang po. May, sa ano lang po, siguro, sa...
0: Mga maliliit.
1: Maliliit lang po. Kasi
0: petty
1: may...
0: Petty fights.
1: Opo. May, ano po, may time na minsan irritated yung bawat isa. Minsan, ano, parang... Nagmamadali sa oras, gano'n.
0: Ganyan
1: lang, adun lang po.
0: Lalo na alam mo mga babae talaga. Kasi yung mga babae, may iba-ibang face yan sa isang buwan. Oo, kung sa mga hindi familiar, gano'n talaga yung mga babae. May face yan. So, meron tayong, di ba, yung menstrual face, yun yung pag meron kang mens, di ba? Tapos, may luteal face. Yung luteal face... Tapos may ovulation, may nakalimutan ko yung isa. Basta pag yung luteal phase ng babae, yun talaga yung wag mo siyang kakantiin. Kasi ako, pag luteal phase ko talaga, mabilis talaga ako mairita, maaborido lahat. Yun yung luteal phase, nangyayari yun kapag malapit ka na magkaroon. So, talagang ganun talaga yung mga babae. Meron talagang mood. Pagka luteal phase, parang wag mo kong kakantiin. Wag talaga ngayon. Parang ganun. So, yun yung mga ano nyo, mga napag-aaway, mga maliliit lang.
1: Oh, maliliit lang
0: po. Bagay. Eh, at least naman naaayos, di ba? Meron ka bang papayo sa ating mga katropa, especially sa edad mo, 21?
1: Yes,
0: di ba yung iba, yung mga edad nilang ganyan, gusto talaga nila is fun-fun lang, ayaw nilang pumasok sa relationship,
1: yes,
0: ganyan. So, meron ka bang mapapayo sa mga, di ba, sa mga bagets na...
1: Sa bagets
0: na nasa na... relationship, oo, paano nila?
1: Iba-iba po kasi yung ano, yung ano ng babae. Pero kung ano naman po, kung loyal yung isang tao sa'yo, ano, ingatan mo na lang po siguro. Ano. Kasi ano, once in a lifetime ka lang po makakahanap ng ganyang tao.
0: Mm-mm.
1: Kung susubukan mo siyang palitan, maghanap ka ng kapalit niya, makamalabo na po yun.
0: So, napakaganda. Oo nga naman. Isang beses lang yan. Hindi mo makukuha yung same na tao sa ibang tao. Yes, diba? Parang ganun. May sense may sinabi ko. Pero yun na yun. Sana gets nyo. Ayan. Napakaganda. Katropang AC. So, katropang AC, meron tayong ano dito, X or check.
1: Yes,
0: so, parang fast talk. So, meron tayong 60 seconds para sagutin mo itong ating 10 questions lang naman. Sige. So, ready ka naman.
1: Yes, po.
0: Ayan. Katropang AC, timer starts now. Ayan. Love o career?
1: Career po.
0: Sino ang last na nagpakilig sa'yo sa chat?
1: Si Sisi po.
0: Mahal mo or mahal ka?
1: Mahal po ako.
0: Laman ang isip mo ngayon?
1: Plans po.
0: Laman ng puso mo ngayon?
1: Pangarap po.
0: Kung bibigyan ka ng superpower, ano naman ang pipiliin mo?
1: Yung kaya po basahin yung isip ng tao.
0: Ay, ang ganda nun, ah, mind reader. Kung may love song ka ngayon, ano naman ang title?
1: Para saan po.
0: Ano ang dream date mo?
1: Coffee date po.
0: Ah, coffee date. Ayaw mo ng ano, February 3. Meron bang celebrity ang nagharot sa'yo?
1: Wala po.
0: At ang ating last question, masarap ka ba? X or check?
1: Check po.
0: Check. Ay, confident. Ay, maraming salamat ka, tropang AC. Alam mo, salamat nag-enjoy po talaga ako. Lalo na yung sa mga kanta-kanta mo. Napakaganda ng boses mo. At ang wish ko sa'yo, sana matupad mo lahat ng pangarap mo. Alam mo, tandaan mo lang talaga. Basta, tsaga lang at pasensya. Diba? Abaan natin yung pasensya. Darating at darating yan. Faith lang kay God. Mangyayari at mangyayari yan. So, katropang AC, pwede mo silang invite kung saan ka nila pwedeng i-follow, panoorin.
1: Yung nga po pala si AC Ponce ng AFBR. Shoutout po sa production namin, sa AFBR, sa Baro 15 Studio, sa Seaside. Sa lahat po ng sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat po. Tuloy po tayo gagawa ng ano, inspiration na ano, kanta. Sa mental health or sa love, ganun po. Maraming maraming salamat po. Follow nyo po yung, ano, yung XFM.
0: Yeah. Maraming po salamat ka, tropang AC. At meron tayo mga katropa mapapakinggan na kanyang kanta, di ba?
1: Yes po.
0: Ayan. About saan tong kanta mo na to? Itong ipi-play natin.
1: Yun po, yung kinanta ko po kanina sa Between. Para mas maintindihan niyo po yung kanta.
0: Ayan. So mamaya ipapakinggan natin yan after nitong interview. So maraming salamat ka, tropang AC.
1: Po.
0: Nag-enjoy ako sobra. Thank you.
1: Thank you po.
0: Ayan mga katropa, tumutok lang kayo dito at magbabalik pa ako para sa ating kakaibang kwento ng pag-ibig. Ako po ang inyong katropa, katropang Erica Balagtas, ang jowa ng Metro at Mega Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Excited!

0: 99.5. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santong Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santong Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santong Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santong Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C.
1: Santone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santone Plus Coffee Mix, mumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
1: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Mrs. Monilin Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
8: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwas ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansom Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansom Plus
1: Herbal Oil.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansom Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sansom Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansom Gold Coffee na.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibig sa mga butika.
6: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
7: Good news! Sa MLUL year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
8: MLUL year, tulay ng pamilyang Pilipino.

0: maiinit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Ugad ng pukyutan, nilusob ng sekyo upang makakuha ng honey. Ngunit biktima, inatake ng mga bubuyog, patay. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
2: Report. Patay ang isang security guard matapos umatake umano sa kanya ang mga bubuyog habang kumukuha ng honey mula sa pugad ng putyukan sa barangay Baga, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si Carlo Liemet, 23 anyos, at residente sa barangay 44, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Batay sa report ng XFM Research Department, bago ang insidente ay nagkapag-vlog pa umano ang biktima habang tinatanggal ang unang pugad ng putyukan. Ngunit sa kanyang muling pag-akyat sa iba na namang pugad ng putyukan upang kunin ang mga honey nito, nang bigla man itong kuyugin ng mga bubuyog dahilan upang mawalan siya ng balanse at mahulog mula sa puno ng balite. Nagtamo na matinding pinsala ang biktima at agad sinugod sa pagamutan, ngunit kalaunan ay diniklarang patay. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Sumayin niyo ang mga balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Mga katropa, para sa iba pang mga balita, i-follow kami sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz. Exciting!

0: Raven sa XFM. X-Rated with Erica Balantas.
1: Hello mga katropa! Nagbabalik ako ng inyong katropa, katropang Erica Balantas, ang jowa ng Metro at Manila. Dito lang sa programa natin tuwing hapon.

Dear Katropang Erica, itago mo na lang ako sa pangalan na Pat, 27 years old at taga Pasig. Ang boyfriend ko naman ay itago natin sa pangalan na Tupac, 29 years old. Halos 4 na taon na rin kami na magkasintahan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakilala sa birthday ng common friend namin. Si Tupac, yung tipo ng lalaki na maingay, confident, at marunong magpatawa. Ako naman, tahimik lang pero madaling makisabay. Noong gabing yon, hindi kami halos naghiwalay sa kwentuhan. Hanggang siya na ang naghatid sa akin pauwi. At habang naglalakad kami pauwi, doon kami nagsimula na mag-usap. Hanggang sa naghingian kami ng social media accounts. At doon nagsimula ang araw-araw naming chat.

kaming nag-a-update sa isa't isa at hindi nagtagal ay naging kami na rin. Ang first date namin ay simple lang, sa isang maliit na milk tea shop sa may Ortigas. Simple lang pero punong-puno ng kilig. Yung tipong kahit anong kwento ko ay nagiging interesting basta siya ang kausap ko. Doon ko unang naramdaman na gusto ko siyang makilala pa ng mas malalim. Sa mga sumunod na buwan ay naging mas close pa kami. Mga lakad, movies, food trips. Hanggang sa umabot sa mga gabi na kami na lang. Magkatabi, nagkukwentuhan hanggang madaling araw. Unti-unti ay naging mas malalim ang samahan naming dalawa. Mga yakap na mas tumatagal at mga halik na hindi na lang basta kilig, kundi may kasama ng comfort at attachment.

May isang gabi na hindi ko malilimutan. Sa kondo niya, pagkatapos naming manood ng movie. Tahimik lang kami noon at magkatabi. Tapos, unti-unti ay naging mas malapit ang pagitan namin. At doon ko naramdaman na hindi lang kami mas basta magjowa. Parang kami na yung mundo ng isa't isa. Doon ako tuluyang nahulog kay Tupac. Pero habang tumatagal, doon din unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimula sa maliliit na away, selos, late replies at hindi pagkakaintindihan. Hanggang sa naging madalas na ang sigawan, tampuhan at silent treatment. May mga araw na okay kami. Sweet naman at parang walang problema. Pero bigla na lang may sasabog na issue. At babalik na naman kami sa parehong cycle. Katropang Erica, sobrang nakakapagod, nakakaubos. At minsan naiisip ko na mahal pa ba namin ang isa't isa o nasanay na lang kami sa isa't isa. May mga pagkakataon na masasakit na salita na ang nasasabi namin. Yung tipong hindi mo na mababawi kahit pa mag-sorry ka. Minsan siyang umaalis at kung minsan naman ay ako. Pero lagi rin kaming bumabalik sa isa't isa. Parang hindi namin kaya na bitawan kahit pareho na kami na nasasaktan. Isang gabi, nag-away na naman kami. Maliit na bagay lang sana pero lumaki. Umabot sa puntong pareho na kaming pagod. At doon ko nakita na tahimik lang si Tupac. Hindi galit at hindi sumisigaw pero parang pagod na siya. At doon ko rin naramdaman na parang pagod na rin ako. Katropang Erica, hindi ko alam kung pagmamahal pa ba ito o attachment na lang. Hindi ko alam kung dapat pa ba naming ipaglaban o tanggapin na lang na minsan kahit pa mahal nyo ang isa't isa, hindi talaga kayo nag-work. Natatakot ako na mawala siya. Pero mas natatakot ako na manatili sa relasyon na unti-unting sumisira sa akin. Pagod na magmahal, pero hindi pa rin makabitaw. Pat.

0: X-Rated sa XFM.
1: Kaya mga katropa, ang kantang Walang Iba by Ezra Band. Diba yung kanta na yan? About yan sa mga mag-jowa na talagang laging nag-aaway, laging nagsasagutan, diba? Laging may issue sa relationship, pero hindi pa rin nila kayang maiwan yung isa't isa. Kasi feeling nila, sila talaga yung soulmate, diba? Mahal nila yung isa't isa. Na kahit paanong away, hindi yun magiging hadlang para ituloy nila yung relationship nila. Alam nyo mga katropa, kagaya dito sa ating letter sender, sabi ko naman sa inyo, meron talaga mga bagay sa relationship na kaya namang itolerate. Diba? Wala namang kasing perfectong relasyon. Kahit pa sabihin nyo 15 years, 20 years, gano'n na kayo katagal, or kahit pa, diba? Wala yun sa gano'n eh. Talagang walang perfectong relasyon kahit pa parehas kayo na mahaba yung pasensya, kahit pa parehas kayong understanding, parehas kayong loyal. Meron at meron talaga na darating sa point na meron kayong pag-aawayan. At lalo na yung mga ganitong bagay, yung mga petty fights, hindi talaga mawawala yan sa relationship. Especially yung pag matatagal na. Yung kagaya nung kanina, dito sa ating guest, yung sabi niya, minsan naiirita na sila sa isa't isa. Parang ganun yung nagiging problem nila sa relationship. So, hindi maiiwasan yung mga ganon. Ang tanong lang dito, mga katropa, is ano pa yung kaya mong itolerate? Hanggang saan? Doon sa mga pag-aaway niyo, yung kaya mo pa natiisin. Diba? At saka depende. Depende sa mga away. Kasi minsan, ando na tayo, dumarating talaga yung mga ganyan, yung mga petty fights sa relationship. Pero kung nagiging parang paulit-ulit na lang siya, kung parang palagi na lang away-bate, na parang hindi na lang siya basta petty fights, hindi na lang siya basta simpleng problema, parang nagiging pattern na siya ng paulit-ulit, to the point na parang nire-resent mo na yung partner mo, parang yun, nadarating na yung resentment, di ba? Parang naurat ka na sa partner mo, parang pag nag-start na naging ganun na yung pakiramdam mo sa partner mo, unti-unti na yun eh, darating na yung pagsasawa. And pag nagsasawa ka na sa partner mo, doon na nag-start na mag-fade na yung love. So, mawawala na yung love. At pag ganun, parang pattern na lang siya na paulit-ulit na magiging palagi na lang kayo nag-aaway, palagi na lang ganun. At hindi na nagbabago kung wala naman na nagiging intentional na effort mula sa inyong dalawa. Diba? Kung wala kayong effort na baguhin kung ano man yung pinag-aawayan nyo at yung kung ano man yung nagiging pattern ng relationship nyo na away-bate, wala. Hindi na talaga mababago yan. Magiging paulit-ulit lang. So, dapat sa mga ganitong senaryo, katropa, kailangan nyo mag-usap ng kalmado. Hindi lang basta mag-usap. Mag-usap kayo ng kalmado. Kasi minsan, mga katropa, pagkausap natin yung partner natin, tapos, diba, parehas tayong may galit. Parehas tayong galit sa mga partner natin. So, ang tendency niya, yung isa sisigaw, tapos ikaw sisigaw ka din, mas parang lumalaki yung away. Hindi siya nasosolve, hindi kayo nagkakaintindihan pag parehas kayong sumisigaw, pag parehas kayong maingay. So, ang dapat, katropa, is mag-usap kayong dalawa ng kalmado lang. Diba? Pag-usapan yung dalawa at hindi na dapat na kailangan may manalo sa argumento na to. Diba kasi gano'n naman eh, pag nag-aaway, kailangan, hindi, ang pinaglalaban ko, ako yung tama. So, nagsisigawan kayo, diba? Ako yung tama. And then yung partner mo, gano'n, hindi, ako yung tama. So, kailangan merong manalo. Pero hindi naman gano'n. Pagdating sa relationship, mga katropa, hindi gano'n, diba? Hindi para merong isang manalo dito sa argument. Kundi para mag-usap kayo, kundi para maintindihan nyo yung isa't isa, yung side ng bawat isa. Pero kung pareho na kayo na sabi mo nga, nakikita mo itong partner mo na parang pagod na dito sa relationship nyo. At ikaw din, nakakaramdam ka rin ng pagod. And parang feeling mo na de-drain ka na. Imbis na maging inspiration mo yung partner mo, parang nagiging draining na siya para sa'yo. Kapag ka ganun, pareho na kayong pagod at wala rin pagbabago, kailangan mo nang tanungin yung sarili mo na ito ba yung klaseng pag-ibig na gusto kong maranasan habang buhay? Hanggang saan ko titiisin itong ganitong klase ng love, itong ganitong klase ng pag-ibig? Kasi katropang Pat, alam mo, hindi lahat ng mahal mo, hindi porket mahal mo, dapat na agad na papanindigan na dapat ito na talaga, di ba? Dapat yun na talaga siya. Kasi minsan, katropang, pinaka-mature na pagmamahal, yung marunong nang bumitaw, yung kaya mo na bitawan, di ba? Sabi nga nila, minsan ganoon, 'di ba? Kailangan mo i-let go yung isang tao. Kung mahal mo talaga, Minsan ganun, hindi naman porket mahal ko, dapat sa akin lang siya, dapat i-keep ko siya, ganun. Minsan, yung pagpapalaya sa isang tao, yung pag-let go sa isang tao, form siya, isa siyang form ng pagmamahal rin. Kung saan yung mas makakabuti sa inyong dalawa. At ayan lang muna, mapapayo ko sa iyo, katropang Pat. At mga katropa, kung meron rin kayong gustong ibahagi na payo or meron kayong gustong i-share na inyong kwentong pag-ibig, pwede niyong i-comment yan dito sa ating live. At mga katropa, magbabalik muna tayo sa ating ang tanong. Ayan, may tanong pala tayo ngayong Monday. Ayan, wait lang. Nawala. Asa na yung tanong? Ang tanong natin ngayong hapon, ano ang palaging nakatayo pero wala namang paa? Ayan. Ano ang laging nakatayo pero walang wala namang paa? Ayan mga katropa, ano kaya yan? Meron ba? Meron ba tayong winner, katropang Itchoboy Arky? Parang wala. Tingnan natin kung merong nanalo sa ating naku, wala. Katropa Itchoboy Arky, may winner ba tayo dito sa ating ang tanong? May nakahula ba? Parang nahirapan sila. Katropa Itchoboy Arky, meron ba tayong winner sa ating text? Nawawala ang cellphone. Ayan, babatingin ko muna na magandang hapon si katropang Bernard Lorejas. Ayan. At syempre, babatingin ko rin ang buong solid Kuya Totoy family. At binabati ko rin ng magandang hapon si katropang Tristan Wyatt Gulay. Walang nakahula, nahirapan ata ang ating mga katropa. Ayan, ang tamang sagot dito sa ating tanong na ano ang laging nakatayo pero wala namang paa. Ayan, ang sagot ay haligi. Haligi. Ganun, may haligi. Ano ba yung haligi, katropa yung Chubay Arky? Nasa gilid? Tama ba? Pag ganon? Ano yon? Ha? Ay, yung haligi. Di ba sabi haligi ng tahanan? Oo, ang haligi ng tahanan, di ba tatay? Oo. So, haligi ng tatay, ano? Haligi ng tatay. Haligi ng tahanan ay yung mga tatay natin. Di ba? Kaya kasip sila pala yung pundasyon. So, haligi ng tahanan. Tapos yung mga nanay, ilaw ng tahanan. Ano yung mga kabet? Anay. Surot ng tahanan. Diba? Hindi talaga maiwasan yung mga ipis ng tahanan pag mga kabit. Ah? Ahas ng tahanan. Diba? Basta mga ano, insekto. Insekto ng baler. So, ayan mga katropa, na ko walang nakahula. Pero huwag kayong mag-alala dahil tuwing Monday, Wednesday, and Friday naman ang ating ang tanong. So, sa Wednesday, meron pa tayo ang tanong. Ayan. At pag nanalo kayo mga katropa, ako mismo ang maghahatid ng premyo sa inyo. At ayan, wala na pala tayong oras. At ayan na nga mga katropa, 2 oras na naman ang kwentuhan, tawanan at samahan ng lumipas. Ako po si katropang Erica Balagtas, sang jowa ng Metro at Mega Manila, na nagpapasalamat sa lahat ng nakinig at tumutok mula 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Sana kahit papano ay nakapagbigay ako ng ngiti, kwento at konting inspirasyon ngayong araw. Kung meron kayo gusto i-share na kwento ng buhay, pag-ibig o kahit chismis lang yan, pwedeng-pwede nyong i-share yan dito sa amin sa X-Rated. Dahil dito, lahat ng boses ay may espasyo. Sabi nga nila, mas gumagaan ang bigat ng puso kapag may nakikinig. Kaya pwede nyong i-share yan sa aking social media accounts. Hanapin nyo lang ang aking Facebook page na Erica Balagtas, sa aking Instagram na erica.balagtas at ang aking TikTok na erica_balagtas. At mga katropa, muli ay papasalamatan ko lang ang Eliora Aesthetic Clinic sa pag-aalaga ng aking skin. Alam nyo, kahapon meron akong pimple dito. So, pina-injectan ko siya kay Doc Migs, yung doctor dyan sa Eliora. And nawala naman siya, nag-heal siya agad. So, ayun, dito ako nagpapa-facial, nagpapaganda ng skin, nagpapa-laser para walang hair ang ating mga kasulok-sulukan. So, dyan sa Eliora Aesthetic Clinic. At syempre, papasalamatan ko rin ang Sandri Elise Salon sa pag-aalaga ng aking hair. Kaya, lagi siyang shiny, diba? And, naalagaan natin siya kahit mahaba siya. And, lagi siyang smooth. Ayan, mga katropa, Hanggang sa muli, sama-sama ulit tayo bukas dito lang sa ating programa tuwing hapon, X-Rated, dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Stay safe, stay happy, at tandaan na si katropang Erica Balagtas, laging handang makinig at magmahal sa ere. Ayan, tumutok lang kayo dito para updated pa rin kayo sa mga kaganapan. At kung gusto nyo mag-relax, relax, makinig ng magagandang music, dito lang yan sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!

0: XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon Irtil. Ayong buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. At isa rin, aromais na lang. Ang kalaki, tapos po gumaling po. Tapos yung kasi-kasi sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pay. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Sa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Habili sa mga butika.
4: Solve ba sa tugstugan ka, tropa? Tutok lang at marami pang kasunod. Dito sa 99.5 XFM.

0: na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon, ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD laban sa kumakalat na Pekin Post tungkol sa libreng aircon para sa 4-piece beneficiaries. Nilinaw ng ahensya na gawa lamang ng AI ang naturang larawan at walang katotohanan ng claim. Ang 4-piece ay nananatiling cash transfer program na nakatuon sa kalusugan at edukasyon, hindi sa pamimigay ng kagamitan. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: ML Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa!

0: FM. Exciting! Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanzol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanzol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanzol Plus Gold. Sanzol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
1: Sanzol Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Sanzol Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
1: Sanzol Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago.
3: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo. Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.

0: 5XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuwing nawala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at luta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakad. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Playing only the best and best music. 99.5 XFM.

0: may init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Ipinag-utos ni Secretary Jose Ramon Aliling ang pansamantalang pagtigil sa housing amortization ng mga pamilyang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa utos ang Pag-ibig Fund, SHFC at NHA para sa Region 5, habang nakikipag-ugnayan ang DHSUD sa OCD para sa agarang housing assistance. Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin, hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
0: M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, X

0: FM. Exciting! Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Zantone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Zantone Plus Gold. Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Zantone Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Zantone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Zantone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Zantone Vitamin C.

0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Toda Max, ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing Linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at nag-instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila, agad-agad bigay namin ang inyong ayuda. Santon Gold Coffee Mix, XFM t-shirts, stickers at marami.

0: Laban, hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Alas 4:30 pa lang ng madaling araw, siguradong mapapangiti ka na sa programang Gigising sa inyong mga morning. Hatid ay mga balita at impormasyon, magaan at positibong balitaktakan ng inyong mga katropang Deo de Guzman at Jupiter Torres. Exciting Pilipinas! Alas 6 hanggang alas 6:30, mabilis ang paghahatid ng mga mahalagang balita. Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Alas 6:30, susunod naman ang programang tututok sa mga may init na issue. Kasama ang inyong katropang paghumirit, malupit, Joel Gorospe. Bullseye! Alas 8:30 hanggang alas 9:30, aming tutugunan ang inyong karaingan at problema sa buhay sa abot ng aming makakaya. Serbisyong Katropa! Alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga, sasa inyo naman ang programang magbibigay kasagutan ng inyong mga karamdaman at problema sa kalusugan. The Secret of Health! Alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy ang balitaktakan at talakayan sa mga may init na isyu ng lipunan. Dagdagan pa ng iba't ibang kalamang makabuluhan at napapanahon. Sentro, kasama si Katropang Buddy Uberas. Alas 12 ng tanghali, ihahatid ng XFM Networks ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng Pilipinas. Kasama ang mga ulat ng mga katropa nating XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. XFM News Nationwide. Alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, mas mahabang talakayan, paliwanagan at solusyon sa lagay ng ating mga kalusugan. Kasama ang mga katropa nating naturopathic doctors ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. 1:30 hanggang 3:30 ng hapon, mag-chill, mag-relax habang nakikinig sa mga kwento ng buhay at pag-ibig. Kasama ang katropa natin, Erica Balagtas, X-Rated. XFM, tunay na maaasahan sa balita, impormasyon at public service. Sa Mega Manila, ito ang katropa mo, XFM 99.5.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM. Mega Manila's hottest FM radio.

Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagganta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting! Mga katropa, saan man kayo nakikinig? Sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas 4:30 to 6 a.m. Bullseye 6:30 to 9:30 a.m. Centro 10 to 12 noon at X-Rated 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat. Hatid regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, antaran taladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santone Plus.
1: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
0: Lagnat, mainip, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay, at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil, Salzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Salzone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
3: Salzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Salzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pabibili sa mga butika.
5: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
6: Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: may init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. Patuloy ang misting operation sa Maynila. Nag-ikot ang mga water tanker ng Manila DRRMD at Engineering Department upang magsagawa ng misting operations sa mga pangunahing kalsada at matataong lugar. Layunin itong maibsan ang matinding init na umabot sa 40 degrees Celsius heat index ngayong umaga at inaasahang tataas pa hanggang 43 degrees Celsius sa hapon. Kabilang sa mga lugar na binisita ang Tondo, San Andres, Malate at Santa Mesa. Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
2: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawnshop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
0: ML Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, X

0: 99.5 XFM. Exciting! Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast po. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Saan Tone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
7: Mega Manila's hottest, hottest, hottest, hottest.

0: FM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfo Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sanfo Plus
2: Herbal Oil.
3: Sanfo Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanfo Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanfo Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanfo Gold Coffee na.
3: Sanfo Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfo Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabibili sa mga butika.
6: Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: may init na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo Balitang XFM. Balitang XFM ngayon. Ngayon.
1: Mga katropa, narito na ang balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. PNP, tumutulong sa clearing operation sa ashfall ng Bulkang Mayon. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5, Mega Manila.
2: Report. Dagdag na yung Philippine National Police o PNP ng mga tauhan at kagamitan sa pamalig din ng Matan at Lizon City upang mabilis na patanggal ang makapal na abo mula sa pagpupok ng Bulkan Mayon. Ayon kay PNP Chief Police General Semenizer Tatis Jr., layo ng operasyon na matiyak ang tuloy-tuloy na access ng mga emergency vehicle at relief convoy. Gumagamit ang mga polis ng patrol lines at real-time advisories para gabayan ang mga motorista sa kalsadang halos zero visibility. May special na kagamitan din ang mga mobile unit para sa search and rescue and night operations upang mas epektibo makakilos sa mga lugar na lubang apektado ng ashfall. Katropa mo sa Quezon City, para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Sumainyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
0: Mga katropa, ang oras, alas 7. Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM. Exciting!
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pleta malapit puti ka sa inyong gas.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sanson Plus Coffee Mix.
6: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work, kaya Sanson Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
5: Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
0: Mega Manila's hottest FM radio.

walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: 99.5 XFM. Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlon, i-refill. Ayun, bukong nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi sa ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapi na ang hinahanap ko. Antioxidant na. Anti-aging pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na. Lalakas. Gaganda ka pa.
5: Habili sa mga butika.
6: Mga isyu at usaping trending, hihimayin, uusisain at pag-uusapan. Walang patumpik-tumpik. Diretsahan sa komentaryo. Maanghang na banat pero balanse at tapat. Opinyon ng taong bayan, pakikinggan. Samahan pa ng serbisyo publiko. Sentro. Sentro. Sentro. Kasama si Katropang Barrio Veras. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Dito sa XFM 99.5 Mega Manila. Playing only the best, best music. 99.5 XFM.

0: mainit na balita at pangyayari oras-oras. Ihahatid namin sa inyo, Balitang XFM. Balitang XFM. Ngayon.
1: Mga katropa, narito ng balitang mainit sa Balitang XFM ngayon. DILG, kinilala ang 1,200 LGU sa pagtatatag ng peso. Katropa mo sa balita, Earl Saludar ng XFM 99.5, Mega Manila.
2: Report. Minuri ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang 1,200 lokal na pamanat sa bansa dahil sa pagtatag ng Public Employment Service Office o PESO, layo ng PESO na magbigay ng mas madaling access sa trabaho sa mga komunidad sa pamamagitan ng job matching, career guidance at pag-uugnay sa mga employer at aplikante. Matay sa dato, 799 LGUs ang natatag ng PESO sa pamamagitan ng ordinansa at ang 401 naman sa pamamagitan ng executive order. Katropa mo sa Quezon City, para sa Kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XIT.
1: Sumain niyo ang mainit na balita sa Balitang XFM ngayon. Para sa iba pang balita, i-follow at mag-subscribe sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Erica Balagtas. Exciting!
3: Mga katropa, ang oras, ganap ng alas 8.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Mga katropa,

0: XFM. XFM.
1: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May tagline na bioactive compound dialysin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirla. May bukol ako sa breast po. Kaya naghanap-agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa San Tone Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol. Kaya panatag na rin ako.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Sunzone Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago.
4: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawa maglaro ng basketball dahil mabilis sumakit ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya guys.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Jesus Christ Superstar, the Olivier Award-winning production runs in Manila until May 31st. With music and lyrics by Andrew Lloyd Webber and Tim Rice, the legendary rock score includes I Don't Know How to Love Him, Gethsemane, and Superstar. Don't miss this riveting musical production at the Theatre at Solaire until May 31st. Book your tickets now at Ticket World.
7: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang Blow Bagets. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Mark Janice Salvilla. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko is nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Toda Max ang pasasalamat ng inyong XFM 99.5 Mega Manila sa ating mga bagong katropa sa kalsada. Kung gusto mong mapasama, tutok lang sa 99.5 XFM. Kape, katoda, katropa. Mga tricycle at padjak drivers, kayo ang bida. Tuwing Linggo, hintayin lang ang aming XFM NCR team sa pila. Kapag kayo'y inabutang nakikinig at nag-instant follow sa aming official YouTube at Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila, agad-agad bigay namin ang inyong ayuda. Xanthan Gold Coffee Mix, XFM T-shirts,

Kamustahan? Hatid ng inyong XFM 99.5 Mega Manila. Exciting! Mahigit 2 taon ng tauspusong nagbibigay serbisyo sa inyo, mga katropa. Hatid ay mga impormasyon, tulong at gabay sa mga katropa na nangangailangan. Diskusyon sa mga bagay-bagay na kailangang malinawan mula sa mga eksperto. Ayuda at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Tuwing alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga sa programang Bullseye dito sa XFM 99.5 Mega Manila. One hit after another, and here's more on XFM.

0: Mga katropa, ang oras ganap ng alas 9.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng M. Luilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Mga katropa, excited!

0: XFM. XFM.
1: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Samsung Plus Gold.
3: Yahoo! Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Del-

0: Platinum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuwin na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at luta tayo nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
4: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XXFM. XFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
4: Kasi Sansom Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Sansom Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sansom Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sansom Plus Coffee Mix.
5: Sansom Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
0: Narito ang mga dapat tandaan para maiwasan ng sunog. Kung ikaw ay nagluluto, huwag iiwanan ang niluluto. Siguraduhin nakasara ng maayos ang tangke ng LPG pagkatapos gamitin. I-unplug ang mga appliances kung hindi ginagamit o bago matulog o kapag aalis ng bahay at walang maiiwan na tao. Huwag mag-overload ng saksakan. Huwag mag-iwan ng nakasinding kandila o gasera na malapit sa mga kurtina o bagay na madaling masunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin wala nang baga ang upos ng sigarilyo bago itapon. Magtabi ng fire extinguisher at siguraduhin alam ng pamilya kung paano ito gagamitin. Gumawa ng plano kung paano lilikas at magtakda ng meeting place sa labas ng bahay. I-save sa telepono ang numero ng pinakamalapit na fire station. Maging alerto. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
7: Premium Dietary Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium Dietary. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium Dietary ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
7: Dietary. Premium Dietary Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium Dietary Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
0: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's

0: pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ako si Mrs. Magdalena, ang tarantaladtad. Dahil sa aking trabaho bilang guro, masakit ang aking likod sa kayong aking kamay. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko ang paggamit at pag-inom ng Santon Plus.
1: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyo magaan.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na,
3: lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: One hit after another, and here's more on XFM.

0: XXFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires. Suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self. Mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
0: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heatstroke. Paano maiiwasan ang heatstroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heatstroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heatstroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong

0: Madaling kapitan ang ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagpapagod ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
1: Sanzone Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, ang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sanzone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try nyo ang Sanzone Plus Coffee Mix.
1: Sanzone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3. Try nyo!
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mga tips upang maiwasan ang Nipah virus. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig ng madalas. Iwasang kainin ang mga prutas tulad ng mansanas o datiles na may kagat ng panike o nakitang nahulog sa lupa. Hugasan at balatan ng maigi ang mga prutas bago kainin. Iwasan ang pag-inom ng hilaw na katas ng date palm dahil maaaring kontaminado ito ng laway o ihi ng panike. Umiwas sa mga paniki o fruit bats at mga baboy na maaaring may sakit. Limitahan ang direktang kontak sa mga taong nagpapakita ng sintomas ng virus tulad ng lagnat, sakit ng ulo, ubo at hirap sa paghinga. Gumamit ng face mask, lalo na kung ikaw ay nasa lugar na may napaulat na kaso o kung ikaw ay may sakit. Kung makaranas ng mga sintomas, magpatingin agad sa doktor. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa. 99.5 XFM.
0: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
5: Sanzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sanzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sanzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Iba-ibang karanasan sa buhay at buhay pag-ibig. May nakaka-inspire, may nakaka-perspire, may nakaka-motivate, may nakaka-frustrate, may nakaka-in-love, may nakaka-in-love. Nakakaloka eh, no? Pag-usapan na yan at pagkwentuhan kasama ang inyong katropang Erica Malagtas sa programang X-Rated. Magkaliwanagan kung ano ang maganda at tamang diskarte sa life. X-Rated. X-Rated. Linggo hanggang Biyernes, alauna imedya hanggang alas tres imedya ng hapon, dito sa inyong katropa, 99.5 XFM. Walang patid na mga awiting siguradong mapapasabay ka sa pagkanta dito sa Mega Manila's 99.5 XFM.

0: Ito ang pinakabagong katropa mo sa radyo, Mega Manila's 99.5 XFM. XFM. Sa mga bibiyahe or mag-out of town gamit ang sariling sasakyan, narito ang ilang mga paalala. Tandaan ang blow baguettes. B. Battery. Linisin at higpitan ang mga terminal ng inyong baterya. Lights. I-check ang headlights, brake lights, parking lights, hazard lights at ang mga ilaw sa loob ng sasakyan. Oil. Tingnan kung tama ba ang level nito. Kung kulang, dagdagan sa tamang level. Water. I-check ang water o coolant para iwas sa overheat. Brake. Siguraduhin na may brake fluids pa at makapal ang brake pads para kakapit kapag nagpreno. Air. Itama ang tire pressure ng lahat ng gulong, pati na rin ang reserba para smooth ang travel. Gas. Siguraduhin na sapat ang karga para sa biyahe at alamin ang mga gas stations sa inyong ruta. Engine. Pakinggan at obserbahan ang tunog ng makina at alamin kung may tagas ba ito. Ipaayos muna kung kinakailangan para kampante sa pagbiyahe. Tires, suriin na maigi kung may wear and tear ba ang gulong. At self, mag-sure na kaya mo at nang kapalitan mo ang magmaneho at nasa maayos ang mental state bago kayo bumiyahe. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Makaraya is repiso po. Allergy sa kamay dahil nag-aalaga ako ng mga tanim. Hardinira ako ng pinsan ko. Narinig ko Santon Plus. Mura na, mabisa pa. Yung pangangati at saka yung mga pamamagaan na mumula, unti-unting nawawala.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape nang di ng pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga butika.
6: Mga katropa, saan man kayo nakikinig, sa radyo o online, makipagkulitan na sa amin para makatanggap ka ng regalo mula sa 99.5 XFM. Madali lang sumali, abangan at sagutin ang tanong for the day ng inyong mga katropang anchors at hosts ng mga programang Exciting Pilipinas, 4:30 to 6 a.m. Bullseye, 6:30 to 9:30 a.m. Centro, 10 to 12 noon at X-Rated, 1:30 hanggang 3:30 ng hapon. Makisali at makisaya na sa aming mga programa. Pag napili ang iyong sagot o kung makausap ka namin ng live sa programa, instant regalo agad ng XFM t-shirt at Yes to Health products tulad ng Santone Gold Coffee Mix o Santone Vitamin C. Kaya katropa, sali na sa Hatid Pasasalamat. Hatid regalo ng XFM. Ugaliin na ang pakikinig sa Mega Manila's 99.5 XFM. Exciting!
7: One hit after another, and here's more on XFM.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mabilbilin nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sanfon Plus
1: Herbal Oil.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
2: lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Santon Vitamin C. Ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santon na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kissing!
5: Laging bitin, ibalik ang bangsik! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
4: Oh, yes!
5: Turbo Superman for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan! Turbo Superman for Men!
4: Mas lalakas ka pa!
6: Santon Plus Herbal Soap! May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria! Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ang programang kasabay niyong gigising at bubulabog sa inyong morning.
8: Good morning!
7: Hatid ay good vibes. Magagandang balita mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, palengke, at pati mga ganap sa kalye.
8: Exciting Pilipinas!
7: Pakinggan ang mga impormasyon na kalabang magiging gabay niyo para harapin ang isang exciting na araw.
8: Exciting Pilipinas!
7: Kasama ang inyong mga katropa, Dale Guzman at Jupiter Torres. Linggo hanggang Biyernes, alas 4:30 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa XFM 99.5 Mega Manila.
8: Exciting Pilipinas!

Sigising na para sa exciting na pagsasama-sama. Balita, impormasyon, public service, health, wellness at kung ano-ano pa. Tutok na sa Exciting! Exciting Pilipinas! Pilipinas! Good morning! Exciting!

Good morning, Pilipinas! Good morning! Gising na po, morning na! It's a Tuesday! Kumusta naman po kayong lahat? Sana maayos ang inyong naging pagtulog, naging mahimbing. At hindi kayo naistorbo ng mga kung ano-ano habang natutulog. Good morning! Ako po, inyong katropa, Jupiter Torres. Kumusta, It's a Tuesday. Tuesday ba? Tuesday. Tuesday po ngayon, ikalima sa buwan ng Mayo 2026.

0: Alam mo yung saktong-sakto ang dating mo. Dahil dyan sa Guadalupe na naman. Yan na naman tayo eh. Yan na naman yung tulay.
1: Nakita ko na eh.
0: One lane na naman. Sabi ko, mas malayo ngayon yung hinto.
1: Kaysa
0: nung nakaraan. Kaya sabi ko, patay. Patay. Tapos pagbaba dyan sa ilalim, sa may Rizal Ave, may stoplight dyan eh. Pagbaba akong gano'n, kita ko, green.
1: Nah.
0: Paglapit ko ng kote, pula na. Sabi ko, alam mo yung 30 seconds, 1 minute, malaking bagay. Tignan mo ngayon, 30 seconds lang ako nag-difference. Diba? Magandang umaga ho mga katropa. Ngayon po ay 5 na ng Mayo. Ano ba? Alam ko merong something ngayon eh. Mayo 5.
1: 5-5.
0: Oo nga! Huwag niyo. Naka-add to cart na ba kayo?
1: Na may final decision na ba? Kung alin ang iya, ano?
0: Mm-hmm.
1: Did you check out?
0: Ano, meron akong ano, 34.
1: Grabe.
0: Pero ganun ba? Sa kunwari sa Lazada or sa Shopee ba? Naka-add to cart ka na. Matagal na. Add to cart. Matagal mong pinag-iisipan eh.
1: Mm-hmm.
0: Dapat nga binubura mo na yun eh. Mm-hmm. Para wala na sa isip mo eh. Pero kapag ka ba nag-kunwari sale ngayon, yun bang item na yun na naka-add to cart sa'yo would apply the same discount?
1: Oo.
0: Nakalagay,
1: susulpot yan doon.
0: Maya-apply. Okay. Akala ko kasi mag-re-retain kung ano yung price nung in-add to cart mo.
1: Hindi. Kasama pa rin siya.
0: Kasama pa rin sa discount. Yung mabuti na lang ganun. Kasi ang dami kong tatanggalin sa cart.
1: Pero para safe, buksan mo ulit yung ano.
0: Buksan mo ulit yung
1: link. Pindutin mo yung item na yon para makita mo.
0: Mm-mm-mm.
1: Kasi pag ano may difference pa, depende sa ano yung sa seller.
0: Mm-mm-mm.
1: Depende sa ano yung, kung matagal mo nang naka-add to cart tapos meron silang ano hindi siya kasama.
0: Mm-mm.
1: May ganun. Para bang nawala na siya doon sa ano eh. Sa binibenta nila. Parang yung ano yung sapatos.
0: Ah, okay.
1: Naka-bag siya.
0: Oo.
1: Pag may ano na, pag may matagal sa ano mo, hindi mo pa rin pinipurchase, matagal sa bag mo. Tapos may ano, yung halimbawa sa Nike.
0: Mm.
1: Para siyang nagre-refresh, ayaw mo pa rin na may certain period, mawawala siya sa bag mo.
0: Ah, okay, ayaw mo ah.
1: Oo, nawawala siya sa
0: para
1: bag.
0: Para ano, para ka na sa mall, ikot ka ng ikot. Yung cart mo na kinukuha no, meron na pong hahanap niyan eh. Bibili na niyan.
1: Meron ganun yung iba.
0: Okay. Kasi, ito, naisip ko lang. Kasi, kung kayo po mga katropa yung magninegosyo or nagninegosyo, selling something, minsan, ang nakukuha niyong discount sa online, na ganyan, Lazada, Shopee, is greater than what you get from your supplier talaga. I-online nyo kahit marami.
1: Yes.
0: Diba? Kasi minsan, like for example, meron akong binibili na regularly dahil ako ay reseller, I already get 15% discount.
1: Mm-hmm.
0: Yes, so 15% discount from SRP. Now, kapag dating ng ganyan, 5-5, 10, lalo yung 12-12. Mm-hmm. Grabe yung 12-12.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Yung mga ganyan, usually, nagbibigay ang mga stores ng 20 to 25% discount.
1: Mm-hmm.
0: So, kung ipapas ko yung opportunity na yon, yung 5%, malaki din kahit papaano.
1: Oo.
0: Di ba?
1: Malaki.
0: Mm-hmm.
1: Nang isang araw, wala akong choice. Nag-purchase na ako ng mga shock.
0: Ah, ganun?
1: Shock absorber.
0: Oo.
1: sa front, nakasave ako ng mga mahigit 1,000.
0: Oh, di ba?
1: Sa rear, nakasave ako ng mga 800.
0: Oh, di ba? Panglibre din sa amin yun. Sayang yun.
1: Panglibor na yun.
0: Oo, panglibor na yun. Kaya malaking bagay eh. Malaking bagay yung mga ganyang discount ho, mga katropa. kung bibilangin niyo yung natipid niyo, meron pa kayong ibang mabibili.
1: Yes.
0: 'Di ba? So ayun ho, pag-isipan niyo na. Sabi nga namin, huwag masyadong ano ha, huwag masyadong gahaman sa check out ha.
1: Ano tawag?
0: Susunod, maubos yan.
1: Huwag maging impulsive.
0: Ano? Huwag maging impulsive. Mm. Oo, pag-isipan niyo. Dapat ho, na-anticipate niyo na yan. Mm. Kasi bon-bon naman eh. Di ba? Bon-bon naman, meron. Kaya dapat, for next month, isipin niyo na kung ano yung gusto niyo and keep it in your cart. Mm. Na kapag ayaw niyo na siya, hindi niyo na iniisip niya after a week, tanggalin niyo na.
1: Mm-hmm.
0: Uh-uh.
1: Ang dami ko tinanggal. hindi na to kailangan. Hindi na.
0: Ay, ganyan din ako.
1: Hindi na. Okay hindi na. Wala na.
0: Ako hindi. Nabili ko na to physically. Diba, pupunta ako doon sa store. Nabili ko na physically.
1: Ang hanggang ngayon pinag-iisipan ko, yung ano, yung pressure washer.
0: Yung ano, ano ba yan? Yung cordless? May cordless, di ba? Gusto ko rin nun. Iniisip ko rin yun.
1: Ilalagay mo lang. Yung isa yung ilalagay mo lang sa ano?
0: Timba.
1: Oh, timba. Lalo na pag magpapalit ako ng tubig dun sa ano, sa iniimbak ko.
0: Uh-oh.
1: Sayang lang eh. Ginagano ko lang. Ah,
0: Bilin mo na. Check out na yan. Check out.
1: Teka muna, mahal na naman ang gas.
0: Dalawang piso sa amin. Mahigit. Tama ba? Oo, tama. Mahigit dalawang piso sa amin.
1: Sa diesel, dalawang piso lang?
0: Oo. Kaya lang, ano, medyo...
1: Mas malaki ang gas.
0: Aha. Taas naman ng gasolina, 2.21, 2.66 sa amin. Hmm. Diesel. Mas malaki pa rin ang tinaas namin. Ah. Pero at least, dalawang piso lang!
1: Akala ko nga kasi, ano eh, kaya nagpakarga na ako kanina. Akala ko magiging 4 pesos.
0: Dos lang.
1: Dos lang, buti na lang.
0: Pero nung unang panahon, napakalaki niyan. Gulat na tayo lahat niyan. Ano nangyari? Nagkakagulo na ba mundo? Ngayon, 20 pesos, okay lang.
1: Actually, di ba nung nagyera nung ano, nung sa Iraq? Yung ano, Desert Storm?
0: Yung
1: 90s yun.
0: 96,
1: 95. Mid-90s, ganyan. Nagpapanik na eh. Alam, puro kat, ano, ginagawa na lang katatawanan, maganda mag-ano ngayon, pumuntang Iraq. Mangulekta ng mga basyo. Tapos ibenta daw.
0: Brass yun, ha? Oo. Mahal yun. Mahal yun. Yun yung ano eh, yun yung naiisip natin ngayon. Ha? Kapag ka nagmahal, nagmura ang gasolina, gumalaw ng less than 5 pesos, parang wala na lang eh.
1: Mm.
0: Di ba? Parang wala na lang. Parang normal na lang sa atin yan eh.
1: May experience mo ba naman ng 20 pesos?
0: Oo. Di ba? I've experienced the worst.
1: Pero alam mo, minsan sabi sa'yo, grabe sabi ko kaya nila mag-aircon. Ako pag mag-isa lang ako, hindi talaga ako nag-aircon.
0: Ako, siguro ano, para sa akin, konti lang naman kasi hindi siya ganun ka-significant to suffer the init.
1: Yung sasakyan ko talaga malakas.
0: Pag... Eh, kasi sa iyo iba eh.
1: Iba. Iba yung mga sporty type na ano mga sasakyan, grabe. Mm. Isinesave ko na lang pag sakay ko na yung anak ko, sakay ko na yung si ano. Sige, mag-aircon. Okay, may dahilan ako. Pero pag ako lang bang isa, tumutuloy yung pawis ko. Pagdating na sa sky, bukas na lahat ang bitana, bahala kayo dyan.
0: Meron akong nakita. Ang hirap kasi sa air, ang hirap kasi ako kapag nabilad ka sa araw, tapos sasakay ka tanghali. Merong device na nakikita ako, lalagay mo sa window mo, tapos meron siyang fan na, ano ba siya, exhaust.
1: Mm-hmm.
0: Exhaust pa. Naghahanap ako nung ganun. Tapos naka-solar siya.
1: Sa Shopee.
0: Sa Shopee, no? Gusto kong bumili ng ganun.
1: Nakita ko rin siya. Bili kaya ako nito.
0: Ang galing eh. Ang problema kasi sa akin, meron akong window... Anong tawag doon?
1: Visor.
0: Yan. Meron akong window visor na sabi ko, hindi ka sasabit kaya to. Sasabit ito. Oo. Tsaka, nakakatakot naman din kasi... naiiwan mong bukas yung bintana mo. 'Di ba? Na nasa parking ka tapos ganun.
1: Andiyan yung risk eh.
0: May risk, pero meron akong nakita na meron siyang kasamang mahaba na parang rubber na hindi rin mapapasok yung kamay. Hard rubber siya or hard plastic na hindi rin maipapasok yung kamay para covered yung buong ano, yung buong ano tawag dun, yung bintana. Ang daming kung ano-ano sa Shopee tsaka sa Lazada eh.
1: Meron pala akong naalala, may blooper ako isang nung last week. Pinarada ako sa labas kasi nandun yung tita namin. So, sila yung magpapark sa labas yung ano yung sa amin. Pinakpan ko. Siyempre, tinatakpan ko para babawas init. Tinakpan ko yung harapan lang. Kinahaponan, gagamit kami. Sus, Ginoo. Di ko pala naisara yung sa ano, sunroof. Parang oven pa rin.
0: Baka init.
1: Pagpasok ba ito ang liwanag?
0: May sunroof.
1: Iwan ko pala siyang bukas.
0: Buti di umulan.
1: Hindi. Ano lang yung cover lang. Ay. Hindi ko binuksan. Yung cover lang para maliwanag. Sus, pumasok pa rin. Sobrang init. Buti ang init pa rin. Maliwanag. Sus, Mariusip. Tinakpan ko pa yung harapan nun. Blooper.
0: Ikaw na mayaman, may sunroof yung sasakyan. Ikaw na.
1: Wala pa yun. May massage chair nga isa. May massage chair yung isa.
0: Ikaw na. Yun na. Ay nako. Ano pagka nakikita ko yung mga sasakyan na may sunroof, sabi ko, ano kaya yung feeling na tumayo doon? Kasi lagi ako nagda-drive.
1: Actually, tisip ko rin, pagkasama yung anak ko, pa, labi yung open ni ano, sige, bahala ka dyan, lalo pag nasa highway.
0: Tatayo ka. Tapos tayo, ano kaya yung feeling yun? Ano kaya yung pakiramdam?
1: Siya isip lang, wii! Hanggang imagination ka lang, wii!
0: Totoo lang. Gusto ko niya.
1: Nagka-create ka lang yun ang imagination. Yung buhok mo nga lang.
0: Pero yung sa NLEX, nasubukan mo, sa NLEX tuloy, sa expressway, mabilis. Buksan mo yung bintana. Gano'n lang.
1: Hanggang gano'n lang tayo.
0: Gano'n lang ako.
1: Hanggang gano'n lang tayo.
0: Di ba? Parang ano, yung minsan meron time na talking ka, na ikaw lang mag-isa nagmamaneho, bubuksan yung bintana, gaganong ka lang sa labas.
1: Nilibang ang sarili.
0: Ano eh, anong tawag dito? Naalala nyo kapag may bagyo. Na maririnig nyo kapag may bagyo, sasabihin ng weather forecaster sa balita. Ang hangin ay may lakas o gustiness na 85 kilometers per hour or 120 kilometers per hour. Kung gusto nyo ma-experience yung ganun, tumakbo ka ng 120 kilometers per hour. Tapos ilabas mo yung kamay mo. Ganun kalakas yung hangin. Yun yung ibig sabihin nun. So kapag sinabing 20, 30 kilometers, 80 kilometers per hour, kung ano yung speed ng sasakyan nyo, ilabas nyo yung kamay nyo, yun yung mararamdaman yung hangin.
1: Imagine nyo ha, 80 ka. Kahit 80 na lang, tapos umiikot yun ha. 80 umiikot yun. Tapos ganun siya kabilis.
0: Ganun, ha? Experience niya. Sino na ba yung mga nakikinig sa atin? Teka nga.
1: As usual.
0: The usual.
1: Gising na daw siya. Gising na.
0: Gising na. Buti naman gising na.
1: Salamat sa Diyos, nagising pa tayo.
0: Oo nga, buti naman. Kayo, ano ha, huwag kayo masyadong ano ha.
1: Ano?
0: Matutulog pagka weekdays.
1: Bakit?
0: Paano napapakinggan nyo ko?
1: Bigay na namin sa inyo yung Sunday, okay na yun?
0: Bigay na namin sa inyo. Kasi sabi, naiintindihan namin pagka Linggo. Sabi namin, Linggo naman, okay na yan.
1: Kami naman yung Sabado eh.
0: Ay mga katropa ha, lumindol ho kahapon. Nagulat ang lahat. Hmm. Siyempre, nakakagulat yun.
1: Oo, tawag agad ang mama ko kahapon. Oo,
0: kaya nga, ano kamusta sa inyo?
1: Malakas to.
0: Malakas, di ba? 6.1, pero binaba naman. 6.0 naman.
1: Mm-hmm. Pero, sabi ng kapatid ko, ang nakakatakot daw kung paano siya umuga. Taas, baba. I mean, up and ano?
0: Up.
1: Up and side.
0: Umikot na gano'n.
1: Parang gumagano'n daw.
0: Gumagano'n. Nakakatakot yun, ha? Grabe yun. Parang ano? Para kang winashing machine.
1: Kaya sabi ko gano'n, check niyo yung mga poster ng bahay, ha? Baka yung mag-crack na dyan.
0: Yun ang unang tinitingnan.
1: Kasi nakaangat yung bahay namin, eh. May mga poster, tapos nakaangat. Sabi ko, i-check nyo. Baka, ganun ba kalakas? Oo. Malakas daw talaga.
0: Malakas talaga. Diba? Sa amin, kapag lumindol, iikot ako nyan. Titignan ko lahat ng wall.
1: Kung may mga bitak-bitak, kung may mga crack.
0: Titignan ko lahat yan. Tapos yung ano, naalala ko tuloy nung lumindol. Nung 1991, nang lumindol na malakas sa, yung ano, Hayat Baguio.
1: 91 ba yun?
0: 91, 92. Ganong panahon. Early 90s.
1: In July.
0: Yeah, in July 16. Birthday kasi ng asawa ko. July 16. So, nung lindol na yun, naalala ko nung bata ako. Matagal kasi siya eh. Yung lola ko ata, inakap yung poon namin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi medyo na sa table siya. Tapos alam mo yung glass na dome, ganun yung poon namin noon. Kaakap siyang ganun. Ako naman, hindi ako natatakot. Lumabas ako sa bahay, sa garden. Tumatalon ako. Yung swing sa bahay, dug-dug-dug-dug-dug. Ako tumatalon ako.
1: Kamuang-muang.
0: Oo, lang kamuang-muang. Ano yung nangyayari? First experience ko ng lindol eh. Tumataran akong gano'n. Ang kalinga. Hindi ko makakalimutan.
1: Pinaka nakakatakot kong experience sa lindol, naka-board ako. Naka-board ako. Yung building na kung nasan yung sasto, nasa rooftop.
0: Oh my God. Eh di malakas yun.
1: Malakas.
0: Ramdam mo talaga
1: yun. Nagsisway. Mm. Ang pinaka natakot ako, pagtingin ko ng tower, talaga nagsisway yung tower. Ganun.
0: Oh.
1: Ulit-ulit siya eh. Mm. Ilang seconds yung pagitan, mag-ano, yung needle ng turntable, nag-slide.
0: Oh.
1: Gumano, no?
0: Ganun katagal na yun, yung turntable pa.
1: Hindi pa yun.
0: Yun pa yung gamit niya.
1: Yung commercial, yung 8-track pa. Laglagan yun. As in, naglaglagan. Ako naman, bigla ako lumabas. Tumayo ako doon sa may corner ng rooftop. Wala ako. Hindi ka pwedeng bumaba eh.
0: Oo, hindi.
1: So, doon ako sa pinaka-corner ng rooftop. Nakikita ko yung tower.
0: Gumagano.
1: Huwag naman sana.
0: Hindi ko pa last day. Hindi ko pa last day.
1: Yun ang pinaka nakakatakot dahil nandun ako sa pinakataas, nararamdaman mo. Alam mo, parang kang nasa dagat.
0: Umaalon.
1: Gumaganon. Ano. Tapos biglang maya-mayang kayo, yung gumaganon na, as in, nagsa-sideways na siya, kaya naglaglaga na yung mga ano, yung mga plaka. plaka.
0: Ano yung tawag doon? Yung tape yun, di ba? Ibang tawag doon eh.
1: Caster.
0: Caster, yun.
1: Caster.
0: Ano yun? Mga, alam mo yung malalaki yun.
1: malalaki square yun.
0: Malalaki yun, caster. Yeah.
1: Mas malapad pa dito. Mas malapad dito.
0: Tapos ano, ilang seconder lang.
1: Tapos pag magko-commercial ka, ihahanda mo lahat. Ganyan yung sa kataas.
0: Oo, kasi kailangan, naka-sequence siya.
1: Sequence siya, sunod-sunod.
0: Naka-sequence yun, di ba?
1: Raso ko pa yung kalawat kanan yun eh.
0: Naalala ko yung kwento. Yung ano, producer ni Kabayan. Doon sa MM. Caster pa yun. Papasok. Di kasi, syempre, newscast, kaayos, pati commercial, voice clip. Nada pa, naglagla. Right before the newscast.
1: Sunod-sunod yung intro, in news bed, ano, stinger yan, nakasunod-sunod yan kung kailan mo bibindutin.
0: Nada pa, patay tayo dyan. Alam mo yun, yung situation na yun, yung mawala itong nasa harap ko.
1: Yan ngayon.
0: Yung ngayon, di ba? Yung mawala itong pinipindot ko, yun. Kaya mahirap yun, nakakaano. Yung mapagalita ka ni Kabayan.
1: Buti nga yung ganun, social na, yung kamit. As in, cassette tape.
0: Iikot mo pa.
1: Iikot mo
0: pa.
1: Eh, Balik mo, tapos... First note lagi, rewind mo para pag pindot mo, cue lahat yun.
0: Grabe yung hirap nung panahon. Ngayon mo ma-appreciate yung kung ano yung meron tayo sa technology ngayon.
1: Ngayon. Pero
0: in the future, mahirap pa rin ito.
1: Masasabi ko pa rin, hindi nyo pinagdaanan yun.
0: Yun niya. At least ako kahit pa paano na-experience ko. Alam mo yung nabasa ko the other day. Pasok ako dun sa tinatawag na elder millennial.
1: Oh.
0: The elder millennial sits right in between the transition of the Gen X and the Gen Z. So, yung elder millennial na yan, kami yung na-experience namin ng pagkabata na na-experience ng mga Gen X. And we grew up din yung na-experience ng Gen Z.
1: Mm-hmm.
0: So talagang we had the best of both worlds, pero iba kami mag-isip.
1: 80s ka na?
0: Oo.
1: Ah, okay.
0: Bata pa ako eh.
1: Grabe. Ako, isipin niyo yung pinagdaan. Tsaka ano, lahat ng decades na yun may mga transition. 70s,
0: ah, meron.
1: 80s. Mm-hmm. 90s, 2000.
0: Pero mas grabe sa generation namin.
1: Yung sa 80s.
0: Kasi paano? Na-experience namin yung sa amin generation yung nung bata kami, yun yung mga brownout, yun yung kapag ka-board ka, kailangan gawan mo ng paraan kung paano ka hindi ma-board. Na na-experience nyo rin.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Pero dumating yung panahon, after ilang years, may cellphone na. Diba? Yung na-experience namin pagkabata, tsaka na-experience namin yung transition ng talagang na-experience namin siya.
1: So yung ano, yung paganda na ng paganda yung colored TV. Sa amin, black and white pa.
0: Yung plasma. Yung malaking-malaki.
1: Inambisyon ko yun.
0: Diba? Yung malaking-malaki.
1: Malaking-malaki. Diba? Pinangarap ko yun.
0: Para sa kotse.
1: Nung nandito ako sa ano na, dumating na ako dito sa Manila, tapos nakikita ko may mga second hand na ganyan, lalaki, bibili ako niyan.
0: Screen yun eh, hindi naman siya glass eh.
1: Tapos biglang ano?
0: Biglang nawala,
1: lumabas na yung mga flat screen.
0: Pero ang flat screen nun, mga katropa, mga isang dangkal pa yun ha.
1: Flat lang yung screen.
0: Flat lang yung screen.
1: Pero yung kapal nun.
0: Makapal pa rin. Dumabas yun, naalala ko, Sony. Meron ganun, Sony. Meron din ganun, Sanyo, iba.
1: Sharp,
0: yeah, yeah. Philips.
1: Toshiba.
0: Ngayon, mga battery na lang. Diba? Ngayon, mga battery na lang yun, AAA, AA.
1: Alam mo yung nabili ko lang, pero sabi ko, ayoko na bumili naman. Yung mga dyan sa Kuwada, yung mga tingdad 2,000 na TV. Hindi na ako bumili, sabi ko, bibili akong brand new. Bumili akong Kongka. Flat, oh.
0: Kongka. Okay.
1: Kongka yun. In sino endorser? Edu Manzano.
0: Pero ito ha, yung ano, naalala ko yun, flat talaga siya. And kapag ka nagkaroon ka ng flat screen TV, iba.
1: Iba.
0: Diba? Iba. Pero nung lumabas talaga yung flat TV, yung pinakamanipis nun, isang dangkal pa.
1: Ah, hindi na flat tawag doon. Slim.
0: Slim na yun. Slim na pala. Oo, tama. Slim na yun.
1: Slim.
0: Slim TV, pero isang dangkal pa yun. Diba? Ngayon, mga katropa, para na lang... Kasing kapal na lang siya nung glass mismo.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Kakatakot.
0: Ito. Ganito. Grabe.
1: Kakatakot.
0: Iba. Di ba?
1: Para bang magkamali ka lang. Babasag ka.
0: Babasag. Oo, pero may technology ngayon din. Meron ako nakita. Yung ano siya, screen na lang siya. Tapos flexible. Para siyang TV. Ang ganda rin ng quality.
1: Oo. Diba? Pero parang hindi pa ano talaga.
0: Hindi pa perfect.
1: Mm.
0: Hindi pa perfect. And even kasi, tingnan mo yung mga folding phones, di ba? Yung hindi pa rin nila natatanggal yung crease.
1: Hindi pa.
0: Di ba? So, matagal yun. Hindi matatanggal agad yun.
1: Naalala ko yung sinasabi mong malaking TV.
0: Mm-hmm.
1: Sabi mo, hindi pala siya yung ano eh. Para pala siyang nagre-reflect lang.
0: Yes. Hindi siya talaga... Screen. Hindi siya glass.
1: Hindi
0: siya glass. Para siyang sinihan. Di ba? Para siyang sine. May projector.
1: Nandito sa baba. Alam mo yung lalayo ka, naglalaro kayong arcade.
0: Yes.
1: Ganun yung naging pattern noon na akala mo yung pinanonood dyan, pero nandito yung salamin lang yung pinanonood
0: mo.
1: Yes, oo. Mo.
0: Hindi siya hard eh. Basta kalimutan ko. Ano pa kaya yung...
1: Sabi ko, magbibili ako talaga niyan. Tapos later on, ay, biglang nagkaroon na ng mga flat screen. Wait lang.
0: Alam mo, gusto ko minsan mag-collect, ha? Gusto kong bumili ng mga vintage something na ganyan. It's just too expensive yung iba na magbenta. Yung maghanap, makakita ka ng, ano, ng 33... Nokia 3300 ba yun? 3310. 3310. Yung 3310, makakita ka 2,000, 3,000.
1: Parang yung tinitake advantage naman nila na may mga nag-ano.
0: Nagko-collect. Diba? 5110. Diba? 5,000, 5110. Ano yun? Model po yun, hindi presyo, ha?
1: Yung 3210 nga, nung nabili ko, 3.6 lang eh. Yun yung ginusto ko, binili ko dahil wala antena. Di ba yung 5110, may antena.
0: Meron.
1: Yung 76, yung malapad na may tennis, may tennis na laro, yung sa Matrix, may antena din. Sabi ko, yung ganyan, may antena.
0: Meron ako yung parang 6600.
1: Yun. Yun, okay na yun. Manipis okay. Na mahaba.
0: Para siyang oval halos eh.
1: Diba? Ganda na yun.
0: Tapos colored. Nakakatuwa. Parang, nasa na kaya yun? Alam ko hindi ko tinapon yun eh. Nasa bahay lang yun nagpalit eh.
1: Ay, sa akin, nasa bahay, yung Motorola Razor.
0: Meron ako noon, Razor. Meron ako noon.
1: Nasa bahay pa.
0: Sa bahay.
1: Yung 65. Yung ganun, tapos bilog.
0: Yung magulo yung ano keyboard.
1: Hindi naman. Iba pa yun? Hindi kasing gulo nung isa. Mayroon talaga magulo.
0: Meron kasi isa na pabilog yung keyboard.
1: Iba yun.
0: Meron pang Engage eh.
1: Oo, meron. Meron
0: yun ba? Nokia Engage yung galaro ka. Ang mas ba, ano yung communicator?
1: Wow.
0: Di ba? So, shalin ka.
1: Shala.
0: Shalin ka. Parang kang naka, ano, diecast.
1: Oh, yan na. Unang TV na ni Nanay Carmen, Philips.
0: Philips. Oh, ngayon yung baterya na lang yun.
1: Uy, ka-birthday pala ni, ano, ni Mrs. mo, si Nanay Carmen. Birthday niya daw, July 16.
0: Oh, ganun?
1: Oh, Nanay Carmen. 1990 daw yata. Yung yata, ha? Hindi na sigurado.
0: Oh, basta early 90s. Nanay Carmen. Alam niyo yung ang birthday ng July 16?
1: Ah.
0: Tanda, isipin niyo, you look back. Puro disaster. July 16 na yan. Kasi naalala ko, and the last, every time na pag July 16, there's something, may mangyayari yan. Yung ngayon, bagyong napakalakas. May lindol. Tandaan yan. Kasi naalala ko noon, merong isang birthday si Teresa, wife ko. Ano eh, July 16 yun, lakas ng bagyo. Sobra. Tapos, yung roof deck namin, binaha. Kasi daming dahon, yung mga drainage, doon bumara. Bumababa doon sa hagdan namin. Ano nangyari? Ba't nangyari yung ulan dito? Birthday niya yun. Tapos meron pa isa, bagyo rin, birthday. Tatlong oras kami sa parking lot. Bumili na lang kami ng pizza kasi baha yung SM. Hindi kami makababa. Di ba? Yan yung ano, mga experience.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. Malapit ang birthday ni Nanay Carmen. Ay, malapit ng Mother's Day, ha? Mother's Day is on Sunday.
1: Sunday.
0: Oh, Sunday, Mother's Day. Kaya huwag niyong kakilimutan ang inyong mga tatay. Kasi...
1: Kunwari ha, kunwari lang mga nanay ha, mga nanay, yung mga partner dyan, yung mga asawa, kunwari lang bigyan-bigyan nyo ng konting-konti o bumili ka ng ganito para may makupit naman kami at may mapabili sa inyo.
0: sabi ko, everyday ako hihingi ng pera para nang sa ganun, Pagdating ng Sabado, may mabibili ako.
1: Bigyan-bigyan nyo lang. Bili ka lang ng merienda. Hayaan nyo kung hindi magmerienda.
0: Tuntua ako. Tuntua kaya ako. Hindi, bili ka ng ganyan. Okay. Punta ka ng ganyan, bili ka ng ganyan. Okay.
1: Bili ka ng ulam. Ganito lang. Oh, kung wala, okay lang yan. Oh, pakunti-kunti para may pambili na sa inyo.
0: Malaking bagay yung 50, 100.
1: At kung ano man yung i-offer niya sa Mother's Day,
0: yun.
1: It's the thought that counts. Yeah.
0: Kaya minsan naging crafty ako eh. Wala akong pera. Yung sintra board, gagawa ko ng kahon dyan. Patay na naman gumawa nun, susukatin mo lang. Tapos, lagi mo nang gawa ka ng hinge na ganyan, gawa sa tela. Mm. Tapos gusto mo ng confetti, gupit-gupit ka ng gano'n. Diba? So, crafty ako pagkadating sa ganyan kasi wala akong pera.
1: Pagbarating na, number 3 mo na yung electric pan. Tapos pagbukas ng 7, itapon mo na yung confetti. Oh, diba?
0: Happy birthday! Ay, naku. Anyway, mga katropa, it's 5:09 in the morning. Bahaging ito, hatid sa atin lahat ng Turbo Supplement for Men. Available po yan sa mga pharmacies, drugstores, and yes, to health clinics nationwide. Kung gusto nyo na magbuhat ng mga mabibigit na bagay, kayo ba ay nagsuswimming, kayo ba ay nagbabasketball, at running, jogging, ba, uminom kayo niyan ng Turbo Supplement for Men. Meron po yung Maca and Clava Waska. Magbabalik po ang exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas! XFM 99.5. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health.

0: Kunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kahit marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Mga katropa,

0: site em Filipinas.
1: Nagbabalik po mga katropa, Exciting Pilipinas. Ako po si Deo de Guzman.
2: Ako po si Jupiter Torres.
1: Ngayon pong 5 ng Mayo 2026 mga katropa. Narito po kami, nakikinig kayo sa amin sa XFM 99.5 Mega Manila, sa inyong mga Facebook account. Nawala yung School of Thought. At syempre live na live din kami sa aming YouTube channel, XFM 99.5. Siyempre sa inyong mga radyo, sa inyong mga bahay at sa inyong mga sasakyan. 99.5!
0: Exciting Pilipinas!
1: Diretso na tayo sa ating mga balitang pag-uusapan ngayong araw na ito. Headline. Presyo ng diesel at gasolina tataas sa unang linggo ng Mayo.
2: Headline. Crime rate sa bansa bumaba ng 30%.

0: 34% noong Abril ayon sa pambansang pulisya.
1: Headline. Mga pinsala na iulat sa Eastern Visayas matapos ang magnitude 6.0 na lindol.
0: DPWH pag-aaralang muli ang National Building Code matapos ang halos limang dekada.
1: Headline. Yan po mga katropa ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Hatid sa atin lahat ng Santone Vitamin C, your daily dose of pure ascorbic acid para po manatiling energized at protektado laban sa sipon, laban sa ubo. Minum araw-araw ng Santone Vitamin C.
2: Exciting Pilipinas.
1: Sa detalye po ng ating mga balita mga katropa, tataas muli ang presyo ng diesel at gasolina sa first week of May. Ngayon yan, today. Ayon po kay Department of Energy, Secretary Sharon Garin, madaragdagan ng 2.66 pesos kada litro ang diesel. Tataas naman ng 2.21 pesos kada litro ng gasolina. Batay sa tansya ng DOE, maaaring umabot sa 79 hanggang 102 pesos kada litro ang diesel at ang gasolina naman ay maaaring pumalo sa 82 hanggang 107 kada litro. Mahal din naman yung 107, yung premium na yun. No?
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yan, 99 octane ba yan? Napakainit.
0: May 99 ba?
1: Wala.
0: 97.
1: Ang taas na. Ano yung engine mo, napakainit na nun. Tapos ang bababa naman ng 3 pesos and 53 centavos ang kerosene na ginagamit pala ng mga gumagawa ng popcorn. Saka yung cotton candy.
0: Pati ng mga fishball.
1: Fishball, oh, yun pala yun. Salamat, Gian. Nalaman ko na kung sinong gumagamit niyan. Samantala, tumaas din po mga katropa ng 13 pesos ang kada 11 kilograms na tangke ng liquefied petroleum, hindi jelly, gas.
2: Exciting Pilipinas!
1: Ang mahal naman.
0: Mahal naman ang jelly na
1: yun. So ayan mga katropa ha, sabi nga namin, hindi na bago ito at hindi na natin iniinda yung 2 piso, 3 piso. Ang iniinda na natin yung 20 pesos, 27 pesos na tataas. Di ba masakit sa ulo? Kahit pa paano, hindi na masyadong... alam mo yun, unpredictable.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ano kasi, magulo pa rin dun eh. Hindi naman na nagigera. Pero it's more on...
0: Yung usapan.
1: Usapan. Mm-hmm. More on, ano bang yung market, naguguluhan din.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ngayon, sabi po ni President Donald Trump, meron silang operation eh. Operation Freedom ba yun?
0: Na naman, oo. Oh.
1: Oo, na palalayain daw nila yung mga barko na naiipit.
0: Wow.
1: Sa, oo. Na naiipit sa Strait of Hormuz. Sabi naman ng Iran, subukan niyong pumasok dito. We will attack pag nakakita daw sila ng ano, barko ng Amerika sa Strait of Hormuz. Diba? Once nangyari yan, dun na naman papalo na naman napakataas ng produktong petrolyo. Kung iisipin natin, 20-25% ay ng gasolina ay dumadaan doon.
0: Yes.
1: Diba? 20-25%. Ganun lang. One-fourth lang. Pero, grabe yung epekto.
0: Effect ng mga nasa paligid niya kasi.
1: Yes.
0: Pero yung mga malalayo, not so much.
1: Not so much. Mm. Kasi mga katropa, ang nangyari, hindi lang naman Strait of Hormuz eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyari, yung iba pang bansa na nagpo-produce ng gasolina sa ng petrolyo sa Middle East,
0: binomba
1: rin kasi nila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung production bumaba.
0: Bumaba talaga yung
1: diba? And it will take how many years? 1-2 years para po mai-fix lahat ng nasira.
0: Mas maigi ng hinarang lang eh kaysa bombahin mo yung pasilidad.
1: Yeah. Mm-hmm. Na ano na talagang sobrang-sobrang naapektuhan yung supply chain.
0: Mm.
1: Kaya hindi lang po 25% yung naapektuhan. At hindi lang petrolyo.
0: Yeah, hindi lang.
1: Kasi yung mga katropa, kung titingnan ninyo, halos lahat ng produkto natin ngayon are made out of petroleum.
0: Mm.
1: Diba? May derivatives yan eh. May byproducts yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Plastics.
0: Yes.
1: Rubber.
0: Mm.
1: Even abono, yung mga fertilizer. Mm-hmm. Diba? Helium, gas.
0: Kung paano sila pinuproduce, yeah. Nangangailangan ng oil.
1: Lahat ho yan. Actually, lahat. Lahat ginagamitan, lahat may pinagagamitan ng gasolina. Kaya talaga namang apektado lahat.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Naalala ko tuloy, si Miralco, sinasabi. Diba tayo? Mahal ang gasolina.
0: Mm-hmm.
1: Everybody wants renewable energy in their own home.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, sabi ni Miralco, bakit dapat, ano, wag masyadong yung parang backyard lang yung ginawa ninyo. Kailangan magkaroon daw ng strict regulation.
0: Wow.
1: Sa paglalagay ng mga solar panels doon sa inyong mga bubong.
0: Mm.
1: Strict regulation. Siyempre, sabihin natin na ang idadahilan nila is for safety dahil kuryente yan eh.
0: Mm.
1: Baka magkasunog. Mm-hmm. Ano naman, totoo naman, wala naman problema tayo doon. Pero coming from an energy company na nagbebenta, ang main na kinikita ay galing sa pag-distribute ng kuryente, off pakinggan.
0: Sa inyo pa nang galing talaga.
1: Sa inyo pa nang galing talaga. Off pakinggan. Tama naman yung sinasabi nyo.
0: Mm.
1: Pero off pakinggan na magmumula sa inyo.
0: Mm.
1: Kasi ho, mga katropa, ang nakikita namin, you are destroying your possible competition.
0: Correct.
1: Diba? Kasi kapag kasumikat at nagkaroon ng mas malaki na partisipasyon yung pag-produce ng sariling kuryente, kukunti ho yung magiging customer ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto naming mag-off-grid, hindi na kami pupunta sa inyo.
0: Hindi na
1: kayo kikita from us. Now, kaya ang inyo pinupush yung pag strictly regulating nung ganun.
0: Mm.
1: Kaya nga ano eh, kaya off. Huwag nang manggaling sa inyo. Manggaling na lang siguro sa ano sa kumpanya ng sigarilyo. Diba? O kaya sa grupo ng mga arkitekto, sa grupo ng mga inhinyero, mga electrical engineer, ganun.
0: Consumer in short, yung mga malalaking kumpanyang yun ang nakikitang solusyon.
1: hindi manggagaling sa inyo kasi hindi maganda eh. Hindi maganda. Para bang sabihin namin, kunwari kami, isang broadcasting company, para masisiraan namin yung isa, para hindi sumika. Ganun yun, kasi it's a competition eh.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun ang nangyayari ngayon. Kaya hindi dapat nanggagaling sa kanila. Shut your mouth. When it comes to ganun, pangit pakinggan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Kaya ho mga katropa, kung kaya nyo naman, magpakabit na ho kayo ng solar panel.
0: Mm-hmm.
1: Or, di ba sabi nga ng presidente, suportahan ang mga scientists natin, inventors in particular.
0: Mm-hmm.
1: Suportahan dapat ng gobyerno, palakasin ang pag-support ng government, particularly ng DOST at iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan dun sa mga inventors natin.
0: Hmm.
1: Dahil marami silang kayang gawin.
0: Marami silang naiisip na magandang gawin.
1: Oo. Kaso walang pondo pang R&D.
0: Hmm.
1: Walang pondo pang production. Diba? Hindi man lang maipresent dun sa kapitbahay nila eh. They have the idea, nando doon, nakadraft na, nakadrawing na, scientifically sound.
0: Hmm.
1: Pero hindi nila maiproduce.
0: Saka para tulungan din para mawala na rin yung impression na pagpresent ko to, baka kunin lang nila sa akin to.
1: Mm-hmm.
0: Imbenta sa iba.
1: Oo. 'Di ba? So, pero yan ang dahilan, ang purpose naman ng pagpapatent,
0: mm-hmm,
1: ng inyong mga proprietary inventions or pati na yung copyright.
0: Mm-hmm. Diba?
1: So, yeah, merong government agency diyan. Kalimutan ko din. Anong government agency 'yon? Nakalimutan. Nasa dulo ng dila ko.
0: Hindi pari.
1: Ano 'yung pari?
0: Yung nagmimisa.
1: Oo nga. Tawag mo 'yung pari 'yung nagmimisa.
0: O 'yung ano, tatay ng inaanak ko.
1: Sumpari.
0: Hindi, meron din eh.
1: Nasa dulo na nila ako, nakalimutan ko. Nawawala.
0: Intellectual
1: Intellectual property rights. Mm. So, yun. Pwede nyo yun. Actually, pwedeng gawing business yan eh.
0: Ang alin?
1: Yun, yung intellectual property.
0: Mm.
1: Kasi gito, na-realize ko, yung copywriting, for example, pangalan ng isang negosyo.
0: Mm-hmm.
1: Isip ka ng pangalan ng isang negosyo in any industry.
0: Mm-hmm.
1: Iparegister mo.
0: Tapos, ibig, ano?
1: You'll sell it.
0: Mm-hmm.
1: You'll rent it out.
0: Mm-hmm. Pwede.
1: Diba? Huwag mo benta. Parentahan mo yung pangalan na yun. Kasi you own that name eh.
0: Mm-hmm.
1: Lalo kapag witty.
0: Ah.
1: Diba? Pag witty about food, about technology, about anything. Isip ka. Tapos pag nakita nila yon, uy, di pwede. Sino may-ari niyan?
0: Mm-hmm.
1: Either bibili nila yung right na yon,
0: o rerentahan
1: nila. Ililis nila sa'yo. Diba? Pwede gawing negosyo yan. Para sa mga matatalinong negosyante. Yan talagang literally na ano, tubong lugaw.
0: Naisip mo lang eh. Rehistro mo.
1: Oh, rehistro ko. Register ko. Diba? But kahit sa DTI eh. Sa DTI, makaisip ko ng pangalan, gawin mong nationwide, 2,000 pesos lang naman eh. Papalitan mo lang naman ng ano, ng, hindi, bibili nila sa'yo yun kasi hindi nila po pwedeng, tama ba? Ah, hindi, kasi kailangan magsara.
0: Ah, sara muna.
1: O, isasara muna and then you open it up. Pwede nga, bibili nila sa'yo. Bibili nila sa'yo. Once na isara na at available na yung name na yon sa DTI, kasi sole prop eh. Pag available na yung name na yon, then saka lang nila mai-register ulit. Diba?
0: Para magamit nyo, naisip ko yan eh. No? Bibilihin nyo na lang sa akin.
1: Bilhin nyo na lang sa akin. Diba? Sabi ko nga, pag ako nagkaroon ng opportunity, magpipiggyback ako kay Jollibee. Piggyback ako kay Jollibee. Lahat ng restaurant ko, nasa likod ni Jollibee.
0: Mm-hmm.
1: Oh, lalapit ko lang yan. Pangalan nung Jollicode. Di ba? Jollicode. Sa likod ni Jollicode.
0: Naku, mawawala yun sa'yo.
1: Wala, ganun talaga. Pinamimigay ko na yung idea. Libre na sa inyo yun. Di ba? Meron pa isa, kay Makdo. Si Bakmak. Libre na sa inyo yan. Di ba?
0: Maganda pa rin yung Peaceball.
1: Peaceball.
0: Yung logo na Facebook. Peaceball.
1: Anyway, mga katrabayan, muna po ang hatid naming balita ngayong kala nyo matatapos na. Oras po, 5:30 in the morning. Ang bahagi ito hitid sa ating lahat ng Santon Gold Coffee Mix. Yan po ay merong collagen.
0: Mm-hmm.
1: Meron din yung ano tawag din?
0: Glutathione.
1: Mm-hmm. At masarap na coffee mix po yan, mga katropa. Uminom po tayo araw-araw. Available po yan sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore, Nationwide. Siyempre, pati rin po sa aming mga Yes to Health. Ang tawag doon? Yes to Health.
0: Ano?
1: Nawawala.
0: Ah.
1: Yes to Health Clinic. Yun na lang. Magbabalik po, exciting Pilipinas. Nagulo. Tuyo na yung utak. Magbabalik po, exciting Pilipinas.
2: XFM 99.5 Now in Mega Manila. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
3: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis sa tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na.

0: kaya subukan mo.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Lagnat, mainit, namumulang balat, pagkahilo, pangangalay at pagkawalan ng malay. Yan ang mga sintomas ng heat stroke. Paano maiiwasan ang heat stroke? Kung nagtatrabaho ka sa labas o nakabilad sa araw, siguraduhin na ang suot ay presko o light-colored na damit. Subukan na manatili sa lilim o sa malamig na lugar hanggat maaari. Iwasan ang mga lugar na walang maayos na ventilation. Kung nakakaramdam ka ng kahit alin sa mga sintomas ng heat stroke, kumalma at subukan agad na mag-cool down. Tandaan na ang heat stroke ay seryosong kondisyon. Sa pagsunod sa mga tips na ito, masisiguro mong ikaw at ang iyong mahal sa buhay ay ligtas. Huwag ipagwalang bahala ang mga babala. Alagaan ang kalusugan. Paalala mula sa inyong katropa, 99.5 XFM.
3: XFM Mega Manila. Exciting Pilipinas.
4: Nagbabalik ang Exciting Pilipinas dito po sa 99.5 XFM. We're in Mega Manila. At kami pa rin ang inyong mga katropa. Ako po si Jupiter Torres.
5: And Deyudy Guzman here.
4: Dito po Exciting Pilipinas, 5:33 in the morning. Ang bahagi ito ay hindi naman sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap para po sa kutis na glowing, smooth sa bawat ligo, hilamos at punas. I-level up na ang skincare mo gamit ang Clear Skin Soap na may glutathione, kojic at virgin coconut oil. Tanggal po ang dark spots, even ang skin tone at iiwan kang fresh at radiant buong araw. Clear Skin Soap para sa skin na confident, radiant at ready sa spotlight. Mga katropa, bumaba ng 34% ang nationwide crime rate noong Abril ayon to sa Philippine National Police. Bate po sa datos ng PNP, bumaba sa 2,616 ang focus crime incidents ngayong 2026. Ito ay mula sa 3,961 noong 2024 at 3,002 noong 2025. Kasama po sa focus crimes ang murder, homicide, rape, physical injury, karnapping at theft. Ayon po sa PNP, nakikita rin sa datos ang paunang epekto ng Safer Cities Initiative na inilunsad noong Abril. Samantala, iniulat ng CIDG na naka-aresto ito ng 1,124 na individual sa nationwide operations noong Abril.
3: Exciting Pilipinas!
5: Bakit? Kasi tinutukan nila yung mga nakahubad sa kalsada, yung mga nagiinuman sa kalsada, kaya baka hindi natutukan yung iba.
3: Exciting Pilipinas!
5: Magandang sign din naman kahit papaano na bumababa ang crime rate. Ano ba ibig sabihin nun? Nainitan siguro sila, ayaw naman maglabasan. Or mahalang gasolina, tama na muna.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Meron kasi mga bagay, mga katropa, na pwedeng maka-apekto. Like for example, sabi natin, bullying.
4: Mm-hmm.
5: Ang bullying, pag tinitingnan nyo ang datos, tumataas ang kaso.
4: Yep.
5: Tumataas ang kaso ng bullying, it's not because tumataas talaga siya, dumadami ng bubuli. Mm-hmm. It's because dumadami ng susumbong.
4: Yes.
5: Diba? So, pwede rin mangyari in reverse dito sa pagbaba daw ng crime rate na 34%. Pupwede natin sabihin o tingnan sa angulo na bumaba ang crime rate dahil una-una wala namang nagsumbong, or di naman kaya hindi nila namo-monitor. Maraming ganyan eh. Hindi.
4: Alam mo, magandang halimbawa na lang yan ganito. Panay ang pag-i-implement ng LTO ngayon ng mga Shoko's Order.
5: Mm-hmm.
4: Pero wala namang follow-up. Ano nangyari sa Shoko's Order?
5: Wala.
4: Diba? Parang ang dami nyo nang pinatanggalan ng lisensya, sinususpend ng lisensya, pinaano ninyo, pero bakit parami ng parami?
5: Mm-hmm.
4: Yung may road rage.
5: Yeah.
4: Inintanong ko eh, bakit parami sila ng parami? Ba't hindi nawawala? Ba't wala nang takot halos?
5: Mm-hmm. Walang takot halos. Diba? Hindi mo maintindihan na hindi nyo ba napanood, may nag-viral, tapos yan din gagawin nyo?
4: And what's good thing naman, lahat naman, yung mga itong, hindi ko naman nasasabing totally matitino kayong nagmamaneho, ano, na kayo ang nakaka-video, kasi hindi, paminsan yung pinopost nyo, hindi yung buong, ano, Yung may pinipili lang kayong eksena.
5: Mm-hmm.
4: Okay? So,
5: or nagkataon na yun lang yung nakunan nyo.
4: Mm-hmm.
5: Oo, pero parang para sabihin nyo din naman na ito yung nangyari.
4: Hmm.
5: Oh, you still don't know the half of it.
4: Hmm. Ang ibig ko sabihin, anong tawag nito? Nagkakaroon na ngayon ng kaya dumami dahil marami nang nagdo-document.
5: Mm-mm.
4: Nagbi-video, yeah. At ipinapasa sa kung kani ka na nasi-share na. Hindi katulad ng dati. Kahit nangyayari na,
5: mm-mm,
4: hindi agad nabivideohan, walang nare-report. Ngayon, ayan na.
5: Kaya gawin yung sa side naman ng government, gawin yung tool din yung mga ganyang opportunity na yan na i-video nyo lahat ng ginagawa ninyo. Tapos si Gabriel Go.
4: Mm.
5: Diba? Okay naman, wala naman problema doon sa operations eh. Nga lang, in a way, marami siya nakakaaway. Ang dami kaya yung nakakasagutan sa Facebook, nababasa ko.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Lagi niya, syempre, gine-different yung ginagawa niya. Totoo naman, tama naman kasi yung ginagawa nila.
4: Ang nakakahiya yung mga kapitan mismo, mm-hmm, yung mga barangay captain mismo, yeah, yung mga barangay official mismo, ang diba? Nakikipag-debate pa. Kasabihin lang, simple lang ang sasabihin nung barangay official ka, diba? Alam mo bawal, diba?
5: Mm-hmm.
4: Ba't nandiyan ka? Ba't nagpumarada ka dyan?
5: Mm-hmm. May lisensya ka, diba? Diba dapat alam mo yan? Pero ako, ito si Gabriel Go. Ayokong, hindi, let's say na, parang hindi, well, tama, pero sablay, mm-hmm, yung sinasabi niya na may lisensya ka, diba?
4: Mm-hmm.
5: Kung may lisensya ka, dapat alam mo yan.
4: Mm-hmm.
5: Kasi pinapakita niya yung flow ng LTO. Diba? He is showing yung flow ng Land Transportation Office.
4: Mm.
5: Bakit? Di naman itinuro lahat yan eh.
4: Kumuha akong lisensya, hindi naman eh.
5: Hindi itinuro lahat yan.
4: Hindi itinuro lahat yan.
5: Marunong ka bang umatras? Marunong ka bang umubante?
4: Mm-hmm.
5: Marunong ka bang pumarada?
4: Mm-hmm.
5: Tapos, may lisensya ka na.
4: Mm-hmm.
5: Ganun yun.
4: Mm-hmm.
5: So, ipinapakita ni Gabriel Go yung flow ng LTO.
4: Yung pagkukulang.
5: Oo.
4: Bago kayo mag-exam,
5: mm-hmm,
4: nasa isang kwarto kayo. Mm-hmm. Wala man nagsasabi sa inyo nito. Tingnan nyo lang ang paligid nyo, ha?
5: Oo. Tingnan nyo yan. Basahin nyo yan.
4: Ganun lang.
5: Oo. Yun lang. Pero walang nagsabi sa amin na 1.5 meters ang sidewalk, hindi ka pwedeng lumampas diyan kapag paparada ka.
4: Mm-hmm.
5: 'Di ba?
4: Sa corner, bawal.
5: Sa corner, bawal. Mm-hmm. Hindi tinuro 'yan ng LTO. Sabihin ni, tinuro 'yan. Sige nga, magpatubo ka ng buhok mo. Tapos punta ka sa LTO, kunwari kukuha ka ng bagong lisensya. Tingnan natin kung ituturo sa iyo. Pwede, kaya pagpatubo kasi mag-wig ka para hindi ka makilala.
4: Mm-hmm.
5: Kasi experience namin yan eh.
4: Mag-disguise ka.
5: Mm-hmm. Na-experience namin yan. Hindi naman tinuro talaga ng LTO yan eh.
4: Hindi.
5: Hindi tinuro yan. Sa totoo lang. Ito, yung Batas Trapiko, yung Republic Act na yon, I forgot the number, mm-hmm, yung buong Republic Act na yon.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yan, doon sa Republic Act na yon, sa ating batas sa traffic, may particular dyan na kapag ikaw ay nasa Barangay Road,
4: mm-hmm,
5: pag ikaw ay dadaan sa isang school
4: zone
5: mm-hmm, sa ospital,
4: mm-hmm,
5: merong particular speeds yan.
4: Mm-hmm.
5: Diba? Pag ikaw ay nasa school, hindi ka pwedeng umakit ng 20 kilometers per mm-hmm hour. Merong mga particular yan sa yung paglalagay ng signage.
4: Mm-hmm.
5: Kailangan alam ng secretary yan.
4: Mm-hmm.
5: Kailangan may approval ni secretary yan. Diba? Yung paglalagay ng signage na ganyan.
4: Mm-hmm.
5: Yun yung mga nasa batas. Di naman tinuturo yan.
4: Yung bawal bumusina.
5: Oo.
4: Pag nasa kayo, school zone.
5: Oh, school zone.
4: Sa malapit simbahan. Mm. May mga ganun.
5: Ano ba ang pinaka-importante daw? Kung saan ang pinaka-importante na sundin yung bawal magbumusina?
4: Mm.
5: Saan? Sa ospital?
4: Mm-hmm.
5: Ang pinaka-importante daw, court.
4: Oo.
5: Yun ang pinaka-importante.
4: Yung mga korte.
5: Kaya nga nagfa-fine ang judge kapag kami maingay at may tumunog na cellphone eh.
4: Mm.
5: 'Di ba? Diyan galit na galit dati si Miriam Senado pa lang 'yun. Sa Senado pa lang 'yun. Pero 'yun yung mga nasa batas, mga katropa, na hindi naman tinuturo ng LTO.
4: Mm.
5: Kaya off sabihin, tama na sabihin pero medyo sablay na may lisensya ka ba? May valid license ka ba?
4: Mm.
5: Dapat alam mo yan.
4: Mm-hmm.
5: Hindi po pwede yun. Kasi, hindi tinuro ng LTO yan.
4: It's same as, may sa mga school zone, nakikita na ng mga enforcer doon. May mga enforcer dyan, di ba? Mm. May mga police dyan na hindi man lang nag...
5: Slow down.
4: Hmm.
5: Oo.
4: Wala. Kahit po walang nag-ano, ano mo yung kahit na... Ano, may class hours na...
5: Mm-mm.
4: Kahit wala kayong nakikita estudyante tumatawid yun, magme-minor pa rin kayo sa school zone. Mm. Kasi you can never can tell na may maagang nagsilabasan. Di ba? Kahit sanay, kahit lagi, kahit ruta nyo yan, di nyo malalaman kung yung araw na yun biglang naglabasan o lang maglalabasin yung mga estudyante, yung mga parents sumusundo, kailangan lagi po 20 kilometers per hour.
5: Para madali kayo makapag-break.
4: Mm. Sa mga subdivision.
5: Yes.
4: Exclusive subdivision. Bawal lumagpas ng 30.
5: Mm-mm. Ito pa isa. Kapag may school bus, o yung school van, basta meron dilaw na may stripe
4: shuttle,
5: na black.
4: Shuttle.
5: School shuttle na yan. Hindi mo pwedeng mabilis ka. Di ba may nakahinto dyan? Hindi mo pwedeng mabilis ka dire-diretso. You have to stop. You have to slow down.
4: Slow down.
5: Bakit? Kasi ho, usually, minsan, sa harap nun, may tatawid na bata.
4: Blindside yun eh.
5: Oo. Tsaka kapag may ganun, kapag may school van, school service.
4: Matik yun.
5: May bata na kasama dun.
4: Mag-minor ka.
5: Oo, mag-minor ka. So, yun. Hindi naman tinuro lahat yan eh.
4: Yun nga lang mga signs eh. Hindi lahat na nasasabi.
5: Hindi lahat.
4: Yung mga gumaganon bigla. Oo. Ano ibig sabihin yan? Sumisikip.
5: Ay, naghihiwalay, di ba? Yield. Naghihiwalay. Ano yan? Why? Di ba? Ito lang eh. Ito experience ha. Based on my experience, personal experience. First time ko, no, naalala ko to. First time ko kumuha ng lisensya after ng student license. Exam yan, di ba? May exam. Alam ko kung ano yung mga sinagutan ko. Pinirmahan ko. Now, pagbalik nung test result sa akin, hindi naman yung sagot ko ah. Pero nandun yung pirma ko. Ano nangyari yun?
4: Pasado.
5: Wala akong kinausap. I went through the process. Pasado. Ano nangyari? And nung time na yun, at marami sa atin yan, nung time na yun, hindi naman uso yung ano eh, yung driving school.
4: Hindi pa.
5: Wala masyado yun. Wala nang driving school, ituturo sa iyo yung mga ganyan. Kahit sa driving school, hindi lahat ituturo sa iyo. Di ba? Ang main turo niyan is how to drive. Di ba? Tsaka yung mga major and main mga signages. Pero yung all the rest, yung bawal pumarada sa harap ng pintuan, ng tawag dito, na driveway. Di ba? Maraming may hindi alam niyan.
4: Alam mo ba nalilito pa sila kung ano ibig sabihin ng fencing?
5: Oh, di ba? Di ba? Naalala ko naman tuloy yung panido natin kahapon. Muntang ah.
4: Hi, Brian Kitoriano. Good morning. Kanyusik natin dyan, ha? Si Brian Kitoriano. Ba't ka nunood? Nagpuprograma ka, ha? Tapos ka na.
5: Ay, ito pa pala, sorry ah. Naalala ko yun kasi sinabi mong clear skin natin, di ba? Alam mo ba na ang mga Pilipino ay kabilang sa mga pinakamadalas maligo sa buong mundo? On the average, tayo ay naliligo sa isang linggo ng 11 times. You compare that to Americans na maligo daw mag-shower ng 7 times.
4: In a week.
5: Tayo 11. That's almost twice a day. That's almost twice a day. Sila, once a day. Minsan hindi pa. Diba? So, kaya mababango tayo mga Pilipino eh.
4: Alam mo, kwento sa akin ng Pilipino din na kaibigan natin. Nung nandun siya sa States, alam niya na daw kung bakit hindi naliligo madalas ang mga ano.
5: Puti. Malamig.
4: Malamig.
5: Malamig yung iba. And ito ha, kahit si Rizal. Sabi yun. Naalala ko yun. Itinuro yun eh. Sa Rizal. Sa
4: part subject. Na kanyang background niya.
5: Part na kanyang background. Nung nasa Espanya si Rizal. Minsan isang beses maligo sa isang linggo kasi malamig. Hindi ka naman nga daw pagpapawisan.
4: Hindi ka pinagpapawisan doon eh.
5: Pero hindi. Kahit hindi ka pagpawisan, it's not the sweat eh. Yung alikabok, yung dumi, yung germs na na-acquire mo during the day, yun yung tinatanggal mo. It's not just the pawis eh.
4: The dead skins.
5: Oh!
4: Yung dead skin. Pansinin yung mga katropa, alam nyo na yan. Kahit hindi kayo, kayo pinagpawisan, ganun ninyo yung mga likod ng ano nyo.
5: Oo.
4: May bagli dyan.
5: May banlik dyan.
4: May libarg dyan.
5: Kuskusin mo ng ganun. Meron yan. Kaya, ano,
4: baligo pa rin.
5: Baligo pa rin.
4: At mag-clear skin beauty soap.
5: Yun. Totoo naman. Anyway, mga katropa, magbabalik po Exciting Pilipinas. Ang bahagi ito sa ating lahat ng Santon Plus Gold, your food supplement for a healthy body and stronger immunity. Meron po yung mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina, isang malakas na food supplement capsule. Magbabalik po Exciting Pilipinas.
3: Exciting, Exciting Pilipinas! XFM Mega Manila.
0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako ng problema ngayon.
0: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, pangga ng pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centen Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Centen Plus Herbal Oil.
3: Centen Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako.
5: Centen Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Centen Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Kabilis ang labot ka. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na! Makibiyahe na sa XFM Express! Express Balita! Express Balita! Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.

0: Fighting Pilipinas.
1: Nagbabalik po Exciting Pilipinas. Ako pa rin po si Deo de Guzman.
2: Ako pa rin ito, Jupiter Torres.
1: Dumiretso na tayo sa ating mga balita, mga katropa. Naiulat ang pinsala sa ilang bahagi ng Eastern Visayas matapos ang magnitude 6.0 na lindol o 6th na lindol sa karagatang sakop ng San Julian, Eastern Samar nitong Lunes, kahapon po yan. Ayon sa FIVOX, ibinaba sa magnitude ang magnitude mula 6.1 papatungong 6.0. Sa San Julian, nagsagawa agad ng rapid assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office malapit doon sa epicenter. Sa Maydorong, pansamantalang sinuspinde ang water supply matapos pong bumaba ang water pressure. Sa Oras naman, ay nasira ang crucifix doon sa altar ng San Pedro Calunsod Quasay Parish sa Barangay San Eduardo. Sa Tacloban City, may ilang estudyante ng Eastern Visayas State University na naiulat pong nahimatay at agad pong tinulungan. Wala pa namang consolidated report ang mga otoridad sa lawak po ng pinsalang posibleng inabot at nadulot noong lindol na iyon kahapon. Medyo malakas talaga. Mm-hmm. No? Talagang magugulat ka.
2: May mga grocery stores nga, nagkalat yung mga dilata nila. Naglaglagan.
1: Naglaglagan. Ganong siyang kalakas. Mm-hmm. Ay, biruin mo yung mga, di ba, from the shelf, lumabas doon yun. Mm. Malaglag. Kaya maraming alak yun, nasayang.
2: Meron actually.
1: Di ba? Maraming mga nasayang na alak. Kaya dapat, yung mga alak na yan, kasi display dapat yan, di ba? Mm. Ang display kapag alak, meron dapat may panel sa baba. Para kahit naggumalaw, hindi siya malalaglag. Mm-hmm. Hindi yung shelf na kukunin mo, very easy. Dapat iaangat mong ganun. Mm-hmm. Para hindi sila nahuhulog agad.
2: Correct. Mm, diba? Kaya yung iba niya yung nakahiga.
1: Pwede. Oo, tama. Yung nakahiga. Diba? Para sayang eh.
2: Ang ano, yung ramdam ko, yung, alam mo yung ramdam ko yung kiliti nung mga nasa fourth, nasa fifth floor.
1: Oo.
2: Ng mga estudyante nung lumindol. Ramdam ko yung nakakiliti.
1: Pero may kikilabutan ka.
2: Pag nakikita mo, nung una, pinapanood ko, ah, okay. Tapos nung binasa ko, nasa fifth floor sila, oh my God.
1: Taas. Hindi ko pa na-experience yung nasa mataas na floor. Eh. Ayoko ma-experience.
2: Nakakatakot. As in, alam mo yun, totoo yung sinasabi nila, yung hindi ka makagalaw, natutulala ka muna. Hindi ka maka... Anong gagawin ko?
1: Totoo.
2: Ganun. Ganun ang nangyari sa akin yung sinabi mo kanina yung kwento ko. Nakaboard ako eh. Anong gagawin ko?
1: Lalabas ba tayo ng himpilan?
2: Labas muna ako. Tapos suminto. Balik ako sa loob. Mas malakas pa ulit yung sumunod. E doon na naglaglagan yung mga gamit. Sabi ko, hindi ako... E yung makitid yung ano, yung hagdanan. Hindi ako pwede bumaba. Doon ako sa gilid talaga. Pinakagilid ako ng rooftop. Nakatingin ako sa saan mababagsak tong tower na
1: Anyway, mga tropa, lumabas tayo ng ating himpilan. Ang PNP daw po ipaiigtingin ang hakbang laban sa kriminalidad ng kabataan. Tara pa natin sa balita, Earl Saldar at XFM Mega Manila.
3: XFM Report. Kinag-aaralan ng Philippine National Police ang mas mahigpit na hakbang para mailayo ang mga kabataan sa mga gang at kriminalidad sa lansangan. Bahagi ito ng Safer Cities Initiative na ipatutupad sa Metro Manila at iba pang urban areas. Kaugnay nito, naging viral ang video ng mga minor de edad na nanggulo sa Alabang sa Poti Road sa Las Piñas, kung saan isa sa kanila ay may dalang ice pick. Agad na responde ang pulisya at nahuli ang 8 kabataan na kalakunan ay itiner over sa Department of Social Welfare and Development para sa tamang intervensyon. Ayon kay PNP Chief Jose Melacio Nartates Jr., nakikipagdialogo ang pulisya sa mga lokal na pamalaan, DSWD at mga magulang dahil sa tahanan nagsisimula ang disiplina. Layunin ng PNP na masiguro ang kaligtasan ng lansangan at mailayo ang kabataan sa krimen. Katropa mo sa Quezon City, para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Exciting Pilipinas!
2: Maraming salamat, katropang Earl Saludar. Samantala, ang susunod na bahagi atin po sa atin ng Cess the Pain. Kapag kinamaan po ng muscle ache, sakit ng ulo o lagnat na dulot ang pagod o trangkaso, may maasahan ka. Yung po ay Cess the Pain. May paracetamol na tumutulong magpababa ng lagnat at magpagaan ng pananakit ng katawan para makabalik ka sa normal na galaw. Kasabay po ng pahinga, ang tamang pag-aalaga, ginhawa ang hatid. Kapag may pakiramdam din na may upo o may ubo o sipon, mag-Cess the Pain.
0: Ex- Exciting Pilipinas!
2: Ipinagutos po ni Public Works Secretary Vince Dizon ang review ng National Building Code. Halos limang dekada na matapos itong maisabatas. Sa ilalim ng Special Order na 155 na inilabas noong April 7, muling binuo ng DPWH ang Review Committee para suriin ang kasalukuyang framework. Ang National Building Code o Presidential Decree No. 1096 ay naisabatas noon pang 1977. Huling nagkaroon ng major updates ang implementing rules nito noong 2005. Ayon kay Dizon, kailangan ang review para manatiling angkop ang building regulations sa nagbabagong construction practices at safety standards. Sinabi rin ng DPWH na layunin nitong i-modernize ang infrastructure policies sa bansa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Yung building code natin, sobrang luma na.
2: Mm-hmm.
1: Kaya, yan, yung mga lindol-lindol na yan, meron ng mga bagong technology po, mga katropa,
2: mm-hmm.
1: na nagawa sa buong mundo na po pwede natin sanang i-apply sa atin.
2: Mm-hmm.
1: Pero dahil hindi siya kasama sa building code, yung iba na nagtitipid,
2: mm-hmm.
1: doon lang siya doon lang.
2: Sa huling panuntunan.
1: Oo, sa huling panuntunan. Pero yung iba naman ho, mga katropa, winning naman silang gumastos and they are following the International Building Code.
2: Alam ko yung iba meron, di ba? Yung mga matataas na talaga.
1: International yung ginagamit nila. Kasi they wanted to be sure.
2: Mm-hmm.
1: Hindi lang sila susunod sa building code. Ang problema, mm-hmm. ang problema, kapag sila ay nasilip, baka kasi sabihin, that's not
2: violation yan.
1: Violation yan. That's not following the National Building Code. International Building Code ngayon, sinunod namin, ayaw nyo pa. Mas mataas na nga doon sa building code natin eh. Diba?
2: Kasi requirement din na kailangan quake proof ang gagawing mga ano.
1: At least nasa 8 ang kaya.
2: Mm-hmm. Diba? Isa na yun sa mga design. Na minsan, dinedemo na nila.
1: Oo.
2: Na nilalagay nila pag mindol yung mga ganun lang yung building, instead na gumanon, gumaganon lang.
1: Yung scale. Yung
2: oh, dahil dun sa ilalim, meron ng damper. Design. Oo, na ganyan.
1: Katinong ilong ko. Kaya na ba ako lang ka? Ano ba yung iba mo? Katikiti. Kaya ganun. Pero sa Japan, yung mga buildings yan, sobrang advanced na mga yan. And ang building ho, mga katropa, lalong pagka tumaas, hindi po pwedeng stiff.
2: Mm-hmm.
1: Kasi kapag stiff ang building, mga katropa, it's brittle.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Kaya kailangan ho, kahit pa paano, sumasayaw, mm-hmm. it sways. Apo, sige na. Nasa isla. So yun, mga katropa, we support at dapat pong amiendahan at dagdagan. Lalo yung mga ano, yung water catches.
2: Muna angkop na sa panahon ngayon.
1: Anyway, mga katropa, yan po, alas 6 na po ng umaga. Iwan namin kayo sa ating quote of the day. Ang pagtitiis sa hindi kainahan. Isa pa. Nadapa. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan. Ito ang tahimik na lakas ng taong may pangarap, disiplina, at paninindigan.
0: Exciting Pilipinas!
1: Pero meron akong dagdag yan.
2: Hmm.
1: Hindi lahat dapat tinitiis.
2: You gotta go.
1: Anyway, mga katropa, yan po ang mga pinagsasabi namin ngayong araw nito. Kami po yung mga kung ano-ano. Ako po si David Guzman.
2: Ako po si Jupiter Torres. Handa pa yan ang Express Balita. Susunod na.
1: O, tara na. Kain na.
0: Exciting Pilipinas! Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, singbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Kaya't sumabay na sa pagharurot ng mga balita at impormasyon. Makibiyahe na sa XFM Express Balita. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres. Tuwing Linggo hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 6:30 ng umaga, dito sa XFM 99.5. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili, subyan ka malapit. Mabuti ka sa Julgat.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sanzone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work, kaya Sanzone Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
10: Sanzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sanzone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras atin po sa inyo ng Santone Vitamin C.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay araw na Martes, ikalimang araw sa buwan ng Mayo taong 2026. At narito ang mga headlines sa XFM Express Balita. Atid po sa inyo ng Santone Gold Herbal Tea. Headlines. Isa mula sa dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Headlines. Higit 6 na milyong pisong pinsala sa sektor ng agrikultura na itala sa Bicol Region dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. DSWD nagkaloob ng mahigit 170 million pesos na tulong para sa mga apektado. Headlines. 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Duterte nakatakdang iakyat sa plenaryo. Headlines. Senator Aimee Marcos nalulungkot sa kalagayan ng Pangulo. Senadora nanawagan ng medical bulletin. Headlines. Oil price hike aarangkada sa presyo ng diesel at gasolina ngayong araw. Kerosene at LPG may rollback. Headlines. Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong tulungan ang mga barkong naiipit sa Strait of Hormuz. Headlines. Sa balitang sports, Manny Pacquiao itatalaga sa U.S. National Boxing Hall of Fame Class of 2027. Headlines. At sa balitang showbiz naman, concert ni Shakira sa Brazil, humakot ng mahigit 2 milyong fans. Mga katropa, isang low pressure area ang kasalukuyang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may maliit na chance ang maging isang ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan naman sa labas ng PAR na mayroong mataas na posibilidad na maging isang tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Inaasahang papasok o lalapit ang mga naturang weather system sa bansa kaya patuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga eksperto sa magiging galaw nito. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok at subaybayan ng mga regular na ulat at babala mula sa DOST Pag-asa para sa kaligtasan ng publiko. Nakapagtala ang Department of Agriculture o DA ng kabuuang 6.64 million pesos na halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura sa rehiyon ng Bicol bunsod ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Batay sa inisyal na ulat, apektado ang 62 magsasaka at tinatayang 16 na hektarya ng lupang sakahan ang nasalanta na nagresulta sa pagkawala ng halos 84 metric tons ng produksyon. Hindi rin nakaligtas ang sektor ng paghahayupan matapos maitala ang 33 alagang hayop na direktang naapektuhan ng makapal na ashfall at volcanic activity sa lalawigan ng Albay. Kasalukuyan pang sumasailalim sa beripikasyon ng naturang datos habang naghahanda na ang DA o Department of Agriculture ng mga kaukulang tulong at intervensyon para sa mga magsasaka at mangingisdang nawalan ng kabuhayan. Express Balita. Nagpaabot na ng Department o ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng humanitarian assistance na nagkakahalaga na mahigit 117 million pesos para sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ni Secretary Rex Gatchalian na mabilis ang pagpapadala ng mga food pack at iba pang kagamitan upang magkaroon ng sapat na resources ang Bicol Region. Nagkaloob din ang ahensya ng mahigit 45 million pesos para sa programang Cash for Work at Emergency Cash Transfer upang matulungan ang mga magsasaka na nawalan ng pansamantalang pangkabuhayan. Nagbigay rin ang DSWD ng tulong pinansyal na hihigit sa 10,000 pesos bawat pamilya upang matugunan ang iba pang mahalagang pangangailangan gaya ng gamot, gatas at mga supplement para sa mga bata. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan, patuloy ang pagbabantay ng ahensya sa kalagayan ng mga pamilya sa mga evacuation center upang matiyak na may maayos silang bentilasyon sa gitna ng matinding init ng panahon. Express Balita. Naglaan ang Department of Education o DepEd ng 850 all-weather kits at N95 masks para sa mga paaralang direktang apektado ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, prioridad ng ahensya ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral upang matiyak na hindi maantala ang mga academic activities at summer remediation programs sa kabila ng banta ng bulkan. Bukod sa mga kagamitang pangproteksyon ng kalawin,

ay sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa naging pahayag ng NFA Albay, ang mga pasilidad nila sa 3rd District, kabilang na ang mga bodega sa Libon at Ligao City, ay hindi apektado at tuloy-tuloy ang operasyon. Kahit nasa maayos na kalagayan, hindi naman nagpakakampante ang ahensya at sinabing naghahanda rin sila ng mga precautionary measures at patuloy na nakikipag-ugnayan sa local government units o LGUs para sa mga updates. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Senior Deputy Minority Leader Representative Leila De Lima na 4 na articles of impeachment ang nakahandang isumite ng House Justice Committee sa plenaryo matapos ang masusing deliberasyon. Kabilang sa mga basihan ng reklamo ang umano'y pang-aabuso sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman, graft and corruption sa loob ng Department of Education at ang napaulat na pagbabanta sa buhay ng mga matataas na opisyal ng bansa. Ipinaliwanag ni De Lima na mula sa 7 orihinal na grounds, ginawa na lamang itong 4 matapos pag-isahin ang mga magkakaparehong reklamo upang mas mapatibay ang mga ebidensyang ihaharap laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ng mambabatas na kahit isa lamang sa mga naturang artikulo ang mapatunayan sa paglilitis, sapat na itong batayan upang makonvict at tuluyang mapatalsik sa serbisyo ang pangalawang Pangulo. Express Manila. Tiniyak ni Senate President Tito Soto na sasailalim muna sa pre-trial proceedings ang Senado sa sandaling formal nang maakyat ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ipinaliwanag ni Senador Soto na magsisimula ang proseso sa pagpapadala ng kopya ng mga sakdal sa pangalawang Pangulo kung saan hihingin ang opisyal na tugon mula sa panig ng depensa bago tuluyang tumuloy sa pre-trial stage. Layunin ng hakbang na ito na isaayos ang mga ebidensya at listahan ng mga testigo mula sa magkabilang kampo bago ang formal na paglilitis sa Senado bilang isang impeachment court. Sa kasalukuyan, wala pang tiyak na takdang panahon kung gaano katagal ang itatakbong pre-trial dahil nakadepende ito sa dami at bigat ng mga dokumentong isusumite ng mga taga-usig at ng kampo ng Vice Presidente. Express Manila. Samantala, inihayag naman ni Senador Robin Padilla na may posibilidad na harangin ng hanay ng minorya sa Senado ang pagbuo ng impeachment court para sa nalalapit na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Senador Padilla, bahagi ng kanilang tungkulin sa demokrasya at parliamentary procedure ang magbigay ng oposisyon, kaya't hindi dapat bansagang bias ang kanilang hakbang kung sakaling kontrahin nila ang pag-convene ng Senado. Binanggit din ng senador na bagamat nais niyang maging makasara ang pinuno ng Senado sa oras na matanggap ang articles of impeachment, wala siyang balak na magsagawa ng anumang kudeta o pagpapatalsik laban kay Senate President Tito Soto. Sa ngayon, nananatiling nakaabang ang Senado sa formal na transmisyon ng mga sakdal mula sa Kamara upang simulan ang mga susunod na hakbang sa proseso ng impeachment. Express Manila. Kwenestyon ni Senador Rodanti Marculeta sa kanyang privilege speech ang mga naging pahayag ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa inilabas na video statement ng dating House Speaker noong April 21. Binigyan din ni Marculeta ang deklarasyon ni Romualdez na hindi siya babagsak ng nag-iisa at marami siyang nalalaman tungkol sa kasalukuyan at nakalipas na mga administrasyon. Ayon sa senador, ang mga pahayag na ito ay hindi lamang pag-amin sa pagiging sangkot sa kontrobersya, kundi pagpapakita rin ng kahandaan ng kongresista na mandamay ng iba sa kanyang kinakaharap na issue. Higit pa ni Marculeta kung tunay na may nalalaman si Romualdez na magdadawit sa ibang opisyal, tungkulin niyang isiwalat ito ng buo at agaran sa halip na gamitin itong panakot o bargaining chip. Express Manila. Nilinaw ni Philippine Ambassador to France Ed De Vega na walang kapangyarihan na imbahada na arestuhin si dating Congressman Zal Dico sa kabila ng mga ulat na nasa loob ito ng teritoryo ng France. Ipinaliwanag ni De Vega na sa ilalim ng international law, kailangang irespeto ng bawat imbahada ang soberanya ng host nation at hindi sila maaring magsagawa ng operasyong pampulisya sa ibang bansa. Inihalintulad ng ambassador ang sitwasyon sa France kung saan binigyan din niya na hindi rin maaring basta na lamang mang-aresto ang French Embassy sa Maynila ng kanilang sariling mamamayan sa loob ng lupain ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, nananatiling masela ng proseso dahil sa mga ulat na formal nang humiling ng political asylum sa pamahalaan ng France ang dating mambabatas. Express Manila.
Nagpahayag ng matinding kalungkutan si Senador Aimee Marcos hinggil saan niya'y hindi

0: maayos na pag-aalaga sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa senadora, matapos nang isapubliko ang tungkol sa Amoy drug issues at addiction noong November 2025, makalipas lamang ang 2 buwan, dinala na sa ospital ng Pangulo. Binigyan din ni Senador Aimee na labis siyang nababahala dahil tila hindi nababantayan ng wasto ang kalusugan ng kanyang kapatid at hindi rin umano nag-iingat ang Pangulo para sa sariling kapakanan. Dahil dito, nanawagan ng senadora na maglabas ang Malacanang ng opisyal na medical bulletin upang magkaroon ng malinaw na impormasyon at matuldukan na ang mga naglalabas ang espekulasyon tungkol sa tunay na kondisyon ng Pangulo. Express Balita. Pinasasagot ng Senate Ethics Committee si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya na may kinalaman sa kanyang patuloy na pagliban sa mga sesyon ng Senado. Ayon po kay Senator J.V. Ejercito, chairman ng komite, hiningan nila ng opisyal na komento si de la Rosa, partikular na sa usapin ng isinusulong na pag-amyenda sa no work, no pay policy para sa mga mambabatas. Sa kabilang banda, kinumpirma rin ni Ejercito na ibinasura na ng komite ang 4 na iba pang ethics complaints laban sa ilang hindi pinangalan ng senador dahil sa kawalan ng sapat na batayan o kulang sa form of substance. Nilinaw naman ng komite na maaari pang i-refile ang mga naibasurang reklamo habang kasalukuyan pang pinag-aaralan ang 3 pang kaso at hinihintay ang tugon ng ibang ahensya ng pamahalaan para sa 2 pang reklamo. Express Balita. Inutusan po ng Korte Suprema si Senate President Tito Soto na magsumite ng kanyang paliwanag hinggil sa inihahing indirect contempt petition laban sa kanya ng grupong kinabibilangan ni Attorney Manuelito Luna, Ferdinand Topacio at iba pang mga abogado. Nag-ugat ang petisyon sa mga naging pahayag ni Soto noong nakaraang taon matapos ideklara ng mataas na hukuman na void o walang bisa ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, ang mga komento ng Senate President ay mapangahas at maaaring makasira sa integridad ng hudikatura, gayon din sa tiwala ng publiko sa Korte Suprema. Binigyan ng Korte ang Senate President ng 10 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon upang isumite ang kanyang panig tungkol sa usapin. Express Balita. Pansamantala ng nakalaya ang dating mamamahayag na si Jason Sa mula sa National Bureau of Investigation Detention Center sa Muntinlupa matapos maipatupad ang kautusan ng hukuman para sa kanyang paglaya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino na naig ang hustisya sa kabila ng ilang oras na pagkaantala bago tuloy ang nakalabas ang kanyang kliyente ba ng alas 7 na ng gabi kahapon. Magugulitang nakulong si Sonza dahil sa reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila ng paglaya, mananatili ang mga legal na obligasyon ni Sonza habang gumugulong ang pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Express Balita. Matapos po ang 3 linggong rollback sa mga produktong petrolyo, aarangkada na ang taas presyo sa diesel at gasolina ngayong araw. Sa pagtaya ng oil industry companies, magkakaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon po kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaring naging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, matatapisan naman ng mula 2 piso at 3 piso and 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ni Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel T. ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil aniya sa pagbaba ng shipping cost.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Sinabi po ni US President Donald Trump na sisimulan ng United States ang akbang para palayain ang mga barko na naipit sa Strait of Hormuz. Ayon sa post ni Trump sa Truth Social, Magsisimula ang operasyon Lunes ng umaga. Tinawag niya itong humanitarian gesture para tulungan ang mga neutral na bansa na hindi sangkot sa sigalot. Sinabi ni Trump na gagabayan ng US ang mga barko palabas ng restricted waterways para makapagpatuloy ang mga ito sa kanilang operasyon. Hindi nagbigay si Trump ng karagdagang detalye kabilang kung lalahok ang US Navy. Wala pang agarang tugon ng White House at Pentagon sa request para sa karagdagang impormasyon.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atit po sa inyo ng Vision X Plus. Formal nang inanunsyo ng boxing executive na si Eric Schmidt na mapapabilang ang Pinoy boxing legend na si Manny Pacquiao sa mga EAN Shrine sa US National Boxing Hall of Fame sa Abril 2027. Ang pagkilalang ito ay kasunod ng naunang ulat tungkol sa pagkakabilang ni Pacquiao bilang isa sa mga prestigious inductees para naman sa International Boxing Hall of Fame Class of 2025. Binigyan din ng organisasyon ang makasaysayang karera ni Pacman bilang nag-iisang 8-time World Division Champion sa buong mundo na nakasungkit ng 12 major world titles. Sa pamamagitan naman ng isang formal na liham, inimbitahan ng pambansang kamao na maging bahagi ng Class of 2027 bilang pangunahing inductee sa main event category. Layunin ng nasabing institusyon na nakabase sa California na parangalan ng mga boksingero at tagapagsanay na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng sports. Matatandang noong nakarang linggo lamang ay nauna ng pinarangalan ang trainer ni Pacquiao na si Marvin Sumodjo bilang kauna-unahang Pilipinong coach na nakapasok sa naturang Hall of Fame.
1: Showbiz News.
0: Ang ating Showbiz News atin po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Gumawa ng kasaysayan ang Colombian pop star na si Shakira matapos dagsain ng mahigit 2 milyong fans ang kanyang concert na ginarap sa Copacabana Beach sa Rio de Janeiro, Brazil. Ayon sa mga lokal na opisyal, ito na ang itinuturing na pinakamalaking show sa buong karir ng 49 anyos na singer. Ang naturang event ay bahagi ng programang Todo Mundo No Rio na ginaganap tuwing Mayo upang palakasin ang turismo sa bansa sa pamamagitan ng pagdadala ng international stars gaya ni na Madonna at Lady Gaga. Lubos ang pasasalamat ni Shakira sa kanyang mga tagahanga dahil sa ipinakitang suporta sa kanyang pagbabalik entablado. Batay naman sa pagtaya ng mga Brazilian officials, kumita ang singer ng tinatayang $61.45 million. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayon pong araw ng Martes, ikalimang araw sa buwan ng Mayo, taong 2026. Mga katropa, maging updated po sa mga balita. I-follow, i-like, at i-share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong katropa, Jupiter Torres, para sa XFM Express Balita.
1: Express Balita.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santon Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santon Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa mukha. Kaya hindi na ako nang problema ngayon.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain. Panggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centen Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centen Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centen Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan niyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pakinggan sa podcast. XFM 99.5. Now in Mega Manila.
5: Mga katropa, excited!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Mrs. Monilyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Sister
2: Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
3: Sunfoam Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunfoam Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko, at ang nagustuhan ko talaga sa Sunfoam Gold Coffee Mix dahil hindi ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunfoam Gold Coffee na.
3: Sunfoam Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfoam Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka.

0: 101.5. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Xanthol Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Xanthol Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
0: Kumplituhin ang ating lakas

0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
1: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take
4: Premium D3 araw-araw.
3: Effective talaga, subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlon Iritil, ayun, buko nga sa puwitan ko, mga piso siguro. Kasi ngayon, parang mais na lang. Ang kalaki, tapos po, gumaling po. Tapos yung kati-kati sa dibdib ko sa kaliwa, nawawala. Maraming salamat po sa Santon Plus.
0: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Sister Pay. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kapina ang hinahanap ko. Antioxidant na anti-aging pa.
2: Samsung Gold Coffee Mix.